0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kinabuitan ko man yan eh. Wrong department memorandum cellular number 50. Series of 1990. Dated April 16, 1990. Reiteration. Akong provision at PD 1445.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ate, ha? Nag-umpisa ko man kita. Ay, total, nag-umpisa kita sa Department of Public Works and Highways. Sige, itutok natin nga kanyon sa Department of Public Works and Highways.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nag-umpisa na naman ka mga kawatan ka mo, ha?
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: May 3 minutos nagtaliwan sa oras galas 8. Awan-hawanan tayo ng mensahe.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kay Nung Liland, salamat kay Nung Liland sa kanamiton niya mensahe. Advance, belated happy birthday lang kahapon. Ay, kahapon nag-birthday na eh. Una, kay Nung Liland Laurente sa Mabini Extension. Kay Auntie Nina, good morning.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: At base malipat ako. Karon kon may tiyempo, ihingagaw ko rin nga nga. Aba, aba, aba, aba. Ha? Dumdum ko. Sunggo na kamo sa PS Cup. PS Limitation. Anora. Ha? Isbe Christine. May pinilapan ka mong mga plantilla position despite nga sunggo na kamo sa inyong PS Limitation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Anak ng Tipakling. Oy, good morning, kid. Ginapabasa na gidabi ron ng comment eh. Anong comment abi? Nag-post abi ako. Kahapon. Propost ako kahapon ay kasunod it pagtaas it presyo't gasolina. Propresyo't balde gid expectar nga masaka man, haman. Dahil sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga magbakayon kita't balde ay may ugan pangarang nabilin sige-sige parang ugan makaron. Kapingit aga-aga gabi eh, agad may tipunan kuno kita itubi. So base makon magmahalong balde, aga makaubusan. Sa tindahan nag-comment si Charlene, anang hambay, agbasahon ko gid kuno. Pante na lang ngayon ang bumababa. Lahat tumataas na. Hambay na, basahon ko gid. Kaya ginabasa ko makaron. O, ginbasa ko gun ha. Madam Charlene Mandin Aguilos.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
1: pati brief, hindi man pwede mong alsahon, paibabaw, paidagom gid. Ha? Ang kinangan mo gid nga ibaba. Ha? Dahil kinangan nga, gabahan mo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Birthday na gidman makaron. Birthday gidman ni Anna May Igtanlok makaron dong. Pakicheck ba dong kung ano ng birthday gidman makaron. Si Anna May Igtanlok kaya igmanghod ni Laboy Igtanlok. Nga o nga ni naman idong Nilson no? Sakto dong? Anang tatay? Nga asawa ni Clyde Orbista. O nga ni Nilson Igtanlok nga taga El Barrios. Kinaga birthday makaron. Oh, happy birthday gid ko no, halin kay Pogi, Babic Light Orbista. Gandang gandang anime Igtanlok. Kinaga celebrate ko ako ng birthday today. Happy birthday gid kay Anime Igtanlok. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa imong pag-celebrate imong birthday makaron nga adlaw. Na MQC, hindi MCQ, MQC. Materials Quality Control. Thank you, kid. Mga taga-Department of Public Works. Oh, nagina-correct pa kita taga-Department of Public Works and Highways. Abo, nga nagapamati, nga taga-DPWS makaroon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Materials quality control. Masadyara, ay nag-uumpisa uman ka mo eh. Nag-umpisa uman ka mo nga mga buhaya ka mo ha.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, listening to your program this morning. God bless. Thank you, good Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Nga nakat monitor man katon sa Metro Manila pa. Biryani ang kuno ay laboy. Pa, grabe ha. Biryani ha. Kay Bongso Nyo sa Marikina City, good morning, Gid. Amig Jet, good morning. Have a nice day. Happy pamati lang kay Woodsticker Francisco Asis, the Master Cutter. Halin kay Dr. Jones. Kay Madam Mila Rupino Ligaspe, dong pinakagwapag, pinakasexy nga taga-Andagaw, nga hindi halata nga senior citizen. Good morning, Gid. Kay Toto Paul Malapit, good morning. Madam Gima Tolentino, kay nung Jex Okati Terrazona sa Olbuswang. Mayad-ayad niya Martes itagahon. Thank you Lord for another blessed day. Amen. Good morning Engineer Bernardo Viray Moises. Nagkapamati magalima ko. Ay good morning Uman Charlene Mandin Aguilos. Kay Sir Mario Torreya, happy viewing una sa San Francisco sa California, USA. Kay Kagawad Michael Sulina nga nakatabid man kato una sa Langing Banwa West naman siya. Kay Ernie Feliciano, EPL Mini Sound, una sa Palaybatan. Tatak Paris, Mami. Kapitan Bernabe Boy sa Usakino Cup, good morning, Gid. Good morning, Jet. Ready na kaming mamati sa issue. Wet market, world-class design. Manami, matibay, mabuhay. Mabuhay, matapos. Tres Hermanos, good morning, Gid. Madam Rosie Isog. Happy viewing, God bless you, na Sandagaw. Madam Bill Arsula, God bless man sa Hong Kong. Good morning, sa Barangay Holy Tambak. Happy birthday kay Kagawad Siegfried Santiago. Ita Tambak. Oy, happy birthday kay Kagawad Siegfried Santiago Itambak. Aling kay Oscar Chudosio. Una makaroon ka pamati sa nasa Barangay Hall. Kay Ma'am Gima Cipriano, happy viewing man. Rick Calibo Public Market. Nakasay man bagarong LGU nga. Hindi ka lima tapos-tapos dong new market building sa budget niya, 300 million? Agali? Just wondering, Gid, kung haman ginpilit implement do pag-construct it new market nga hindi man gali makomplete sa royong budget? Agon kugang or uwa na galit budget, haman may ginaligar nga mag-construct it sa bilog nga building dahil may budget mata, ruin nga building. Engineer Bernardo Biray Moises, di ba nga? Rung total nga pundo para sa tindahan nga ron, bilog nga compound nga ron, 410 milyones po yan. 300 million sa main public market building and 110 million sa building to. May building to yan. Ag according kay Mayor Sucro nga maimplementar dong building to by January of 2027, agdong target completion ko no, 12 months sang dag-on. Umpisa ko no, January, rubag o nga, building. Ag nakabudget yan, loan man doon ha. Part din ng loan yan, part din ng utang yan sa DBP.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Yan eh, bukon yung 300 million yung istoryahan ta, 410 million po, 410 million pesos.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: Good morning ko kay Boy Karon Balikanta. Good morning kay Nico Boy Regalado. Ano kay Ma'am Gima Cipriano. Bujong Inday, happy viewing na sa DYJJ. Bujong Panay. Totok 13. Panajet, bombahero mga pasaway sa lipunan. May wrist back na. Good morning, Jet. Thank you again, Tres Hermanos. Ask ko lang, di ba dapat bagong bisahan ng project, clear na lahat? Dapat. Dapat hindi mo natanggapin ng contractor ang project kung may problema pa sa right of way. Tama. Dapat ayusin nyo muna yung road right of way. actually di karon nagaka problema permi sa project, ya? Sa mga road right of way kapin sa concreting of road. Ha? Di karon nagaka problema, nasa Bacauson nagka problema ron. Mahidihangan eh, naayos na ron problema nga ron. Kunwa, nagkalitsi-litsi man ng kontraktor ka ron. Nagkalitsi-litsi ko nga eh. Advan, di ba? Advan? oh, mga Advan, good morning.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Hambay ni Julito Arias, si Orbel Tapikan, ag si Villamor Tapikan, hay matistis nga boss, 1K lang. ano nga matistis? kay Sir Ed Zabal, kay Mampuli Zabal, happy monitoring una sa California. Pidoy takbong pugi. Bumbahe ng mga pasaway. Tiraha ng mga manakaw. Mark John De La Cruz, good morning. Happy birthday kay Uncle Junior Budot Josepino Espinosa nga gasungko di mao kay Berlin itliptong wa gina gini mao kuno gapakita sa Andagaw. Okay le. Berlin aktok wa kay kuno gapakita sa Andagaw sa Santa Monica. Oh, good morning kay Poda Dingdong. Ani kay Mark John De La Cruz. Kay Roselo Relator Ambrosio Sir. Shout out sa Ambrosio Lapida Maker. Ag tricycle sticker sa puok. Karon sa may Bias Party Mates da. Kay Mr. Randy Samson Sarabia na sa puok. Thank you gid sir. More power to your program. Thank you gid. Nung Rigeri Bukan sa Mubo. Kay Mr. Bong Hilito sir. Happy viewing na sa Islat Boracay. Stay blessed everyone. Hello, wake up. Receive my simple gift of good morning. Wrapped with sincerity, tied with care, and sealed with a prayer to keep you all safe and happy all day long. Amen. God bless aga more power man ng Rolling Guyot Tabor kay Nung Noel. Agahon pa nagbiyahe kay ina. Kay Toto Koko Igtandok, good morning gid. Oy, kundulis gid ha, Toto Koko Igtandok. Kay Mr. Ralph Valenzuela. Sin ka makaron sir? Una kating Santike sa Libertad, dating Vice Mayor de Mauita Libertad Antique. Have a blessed Tuesday morning man. God bless. Una sa kung sa Libertad ka man. Una ka man sa Libertad siguro makaron eh. Kay Sir Ramon Salido, God bless. Kay dating kagawad ni Tanyo Buswang agmanog kapitan da kung may eleksyon sa barangay. Dating kagawad Mila Inocencio Taiko, happy Tuesday, kid. Blessed Tuesday.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning. Shout out. Teka pa, shout out ka pa. Good morning, kid. Kay Sangguniang Panaluwigan, Tubi. 8th Second District. Niven Nibsmak Makirang. Oy, ang dumagit port, ha? Daw 23 sure ball na gid da nag-apply na ta local permit dong Starlight Ferris sa local government unit so daw so siguro na gid siguro hindi na umabot ha hindi na maabot it November agarong Dumaguit Port hay uman yun nga magabaton ita commercial nga mga barko mga biyahe from Batangas Romblon eksakto ha Batangas Romblon Dumaguit vice versa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning kid. Good morning kid. Ano bang oras makaroon sa Qatar? Taylas Sugarino nga nagabakasyon grande oh may pagpamati una sa Qatar. Kay dating congressman na Carlito Marquez una sa ina ka ba sa Libas Kong Lito? Aga nung Lino Japo. Kay nung Ray Rogan gali. Oy, good morning again kay nung Ray Rogan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kabuhay yun na panti na o nga ni, mabuhay niya. Hindi man pwede abing nga batakon pa ibabaw. Batakon magiging paubos. Imposible man nga batakon mag... Hindi man mo mabatak, may babaw. Paubos ka lang rin mong bata. paubos silang os-os gilang gabata ka kung gasuksok. Pero hindi man pwedeng hindi mo pag ipapanaog. Eh, gigaban mo git.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, good morning kay Sunrise una sa Acevedo. Una sa ng Baraka. Jet, oman, pagikimo, agud, maksyonan, poste sa may kurbada. Gid nga porsyon iya sa ibahay sa atubang gilit home care shopping. Mabuhay niya nira, ginariklamot mga wingban truck. Ayas na makaroon, wag ihapon maaksyon. Maaksyon din nanda, abuulong na disgrasya inakara. Ipabot na ton kay JM Attorney Aril Hipte. Agapamati mo na siguro si JM Hipte. Agkay Judge Yobadi Marin. Good morning kay Judge. Una sa Dagaw. Agkay Attorney Florencio Olin Gonzales. Una sa New Buswang. Attorney Olin, happy monitoring gid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Radyo, kay Radyo, Oliver Tudo. Oliveros. Kay Will Andrade Tambong. Sakto da. Consumers Co-op members. Ago na sa Tambay Rakto da sa Sikimpo Agaguling Ramos. Good morning gid. Agsa ng presidente kay Chani Boy Saminyo. Pamahaw man niya sa small town eatery. Kabiray mo nga. Small town eatery. Sino mong small town eatery to Paul Malapit ay? Ah, sindang pero mo nga STE. Bukod at STE la, STE. Small town eatery. Bukod lottery. Eatery. Ay, akating saluman siya, gali, sir. Ay, happy monitoring it kay former Libertad Vice Mayor Ralph Valenzuela. Kay Aileen Dorico, good morning, kid. Kay Ma'am Josephine Rincio from Buena Suerte na Basaklan. Good morning sa Palumata ag Ignacio family. Alas 8:19 na banwa, oras naton sa Pilipinas. Now, karaanay kita sa Anaita Kalibo. Karaanay kita sa Anaita Kalibo. Bago tabalikan dong Department of Palpak Works and Highways. Palpak Works. Public Works and Highways. Ay, mga nangan, makamanumano ta si Attorney Aaron Molina. Sarayang partial ko, no? Rayroong hambay ko mga negosyante. Partial turnover or partial acceptance. Partial turnover kung gina-turnover it contractor. Ang partial acceptance kung gina-accept it local government unit. Siyempre, locally funded project ra. Inutang to ng local government unit at binabayaran na po natin ito. Nagsimula na to nagsimula na tayo magbayad ng utang na to sa DBP.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kung baga tama, ag pwede rong partial turnover. O kamo nga mga kontraktor, pwede ba rong partial turnover? Aga partial acceptance? Nga ginatawag? Ay, sa Idaumit Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act, agroan ng revised IRR, Implementing Rules and Regulations. Wa kuno it blanket clause, nga stricto nga nagaban sa tanan nga forma, it modular handover. Pagtawag, pagbaton ita proyekto. However, doon lang yung nag-impose it stringent parameters that make the unilateral or informal partial turnover and final acceptance of locally funded infrastructure project from a contractor to a municipality illegal or unauthorized.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pero nga governing provision, nag-standard contractual terms nga nag-regulate, restrict or condition this process includes: una, 100% full completion requirements for final acceptance. So, natural, kung unong kita sa pinatawag na final acceptance, ay dapat 100% ha? Full completion, complete ang project before dong final acceptance. Ang ayaw nga magbaton ka, ha? Ayaw nga magbaton ka banwa it project, ha? Nga wa pa natapos, kurang. Halimbawa ako munisipyo, ikaw si Rotaplex, itaw mo ka ako no project, kurang. Wa ta matapos, agrero ato nga kontrata, tapusun mo. Eh, hindi ta ako magbaton. Ha? Hindi ta ako magbaton. Kurang eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Under Section 62.2.2, it revised RRR, it Republic Act 1984. The contractor assumes full responsibility sa proyekto until ruan ng official completion. So kung may matabo karon Rotaplex, imot aron niya sa gabton. Hasta nga wa iya tawag nga final completion. Tama ako, mga contractor?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ano hambag ita? Rule. The rule. A project cannot undergo final acceptance which legally discharges the contractor from routine liabilities and triggers the release of retention money until the full scope of work is 100% completed, inspected, and free of defects. What problema? What palpak sa proyekto? What samad? Ha? Dapat kompleto 100%. Partial acceptance restraint as embedded ay nakasugod ra sa Philippine Bidding Documents PBDs for Infrastructure standardized under Section 6 of Republic Act 1984. The partial acceptance of the work for the purpose of making partial payment shall not be considered as final acceptance of that portion of the work. Next, the one-year defects liability period. May DLP nga natawag ka mo. Di ba nga mga kontraktor? Suno sa Section 62.2.2.1, it ay RR mga hapon. After the project nakaabot imo sa 100% physical completion, may ginatawag pang mandatory one-year defects liability period. During this time frame, ay natural dong contractor nagapabilin structurally and contractually bound nga ayuson tanan nga failure. Ah, saan datan ang gastos ha? Gastos si contractor. Pag may nasamad karon, dapat ayuson contractor. Agdong gagastos bukod at dong LGU. Contractor ta. Ah, contractor ta.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: A municipality cannot fully accept or formally take over structural accountability for a segment of a locally funded project beforehand as doing so void the state's security mechanism. Sunod, requirements for partial takeover. If a municipality intends to occupy around kita, ay gustong okupahan unit munisipyo, dong ground floor, ipakupagon arong ground floor kung masugot na dagatindahan nga may partial occupancy ginatawag. Yeah? Ay okay mata, pwede matarong partial occupancy ko no eh. Yeah? Pwede ko no partial occupancy. Tarawa natin kung marisgo si Rotaplex ka na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: If a municipality intends to occupy o gamiton dong specific ang kompletong section it ongoing infrastructure project before total completion, it must strictly comply with Annex E, Contract Implementation Guidelines for Procurement of Infrastructure Project, Section 9, Partial Takeover of Republic Act 1984, Implementing Rules and Regulations. Ag may mga kondisyonis doon. Di ba, Engineer Tits? Hindi na titoy. May mga conditions, Mr. Ralph Valenzuela, di ba ka? May mga condition doon. The municipality can only take over a component if the section is completely usable. Aliwa, ground floor bimana. Tapos yuta. Okay yuta. Pwede ito magamit. Ha? Pwede ito magamit. Hay ginahambay sa kondisyon. Pero munisipyo can only take over kuno a component if the section is completely usable. If the takeover does not impede, kung hindi makapikto imaw sa remaining construction. And if it is explicitly consented to by both parties or outlined in the special condition contract. So dapat, una rin mo sa ginatawag na special condition contract nanda. Nagakasugot ng both parties, ng contractor ng munisipyo. Ang dapat una imo sa SCC. May mga ECC pagali ka mong arang ginatawag.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
1: radyo. Agwa exoneration. Annex Igi Hapon. It Republic Act 9184. IRR strictly dictates that a partial takeover does not constitute an official final acceptance of that section. So, butang bagon, strictly dictates that the partial takeover does not constitute an official final acceptance, kuro yun nga section. The contractor remains responsible. Sige, okay, matara ko na ginarisguhan mata ni Rotaplex. Wala ba na't problema ron? The contractor remains responsible for the warranty security at any latent defects of that component until the entire contract is fully accepted.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ano pa? Section 54.1, it RA 9184. May ginahambay ka ng contract splitting. Ang ginabawag ron, prohibition on contract splitting sunod sa section 54.1. Municipalities and contractors sometimes, kung amat ko no ha, ag nagkatabo ra. Yung munisipyo contractor, use informal partial turnover. Ginagamit na yung informal partial turnover to clear milestone or circumvent delay. Aga no ron, halimbawa, ginatago, kung munisipyo ang contractor, wrong negative slippage.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Aaron, sa section 54.1, dumunisipyo agro-contractor ko namat ko no, nagagamit at informal partial turnover, ago di clear, i-circumvent, arong delay. Kapareho it pagtago, it negatibo nga slippage. Section 54.1 of IRR explicitly prohibit contract splitting, which includes breaking up single project into stages or artificial component to avoid standard evaluation, public bidding threshold, or rigorous final inspection timelines. Under Republic Act 1984, under Republic Act 9184 doon. Ay, mismo nga ni, nagahambay rong layi nga, konamat do munisipyo, agrong kontraktor, ay nagakonsabo banwa, para taguon, dong negative slippage.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Bangod yan sa negative slippage banwa, hay may penalidad, delay. Press ko natabo sa tindahan, grabing delay, doon natabo. Aga, sa GPBB, sa Government Procurement Policy Board, ginapinahan rong kontraktor bangod kong pagadalit proyekto pinagi sa mandatory imposition it liquidated damages and provision for contract termination. Ang tananda gina-apply sa tanang government procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services. Ano rohambal? Itlay eh. O may liquidated damages, may ilde. Hindi ba ka, Captain Joy de? Whenever kuno a contractor or supplier fails or is satisfactorily complete the project within the specified contract time, ay doon naman ang kontrata 450 days eh. Ha? Rong kontrata na dapat tapusan ng tindahan 450 días. Maura manda sa ako ni kainang na-mentionar ng mga road widening project. Pero mga kontraktor, hay may andang nga liquidity damages pag na-delay ka. Agsambilog rin sa mga rasot delay. Now, going back sa tindahan. Karo tagaling balikan dahil yung pasaway nga ra. Ng mga nagapaisog-isog. Karo kung sa may kano, may nagapaisog-isog manuna.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Liquidated damages. Whenever a contractor or supplier fails to satisfactorily complete a project within the specified contract time, including any duly granted time extension, liquidated damages are automatically imposed sa contractor. Huwag nga ni ginobraraya sa aton sa kung ano, tindahan. Agrong computation, hay 1/10 of 1% it a cost, it unperformed portion of every day of delay. Bukon it monthly, every day of delay. The maximum deduction is 10% of the total contract amount. Amakon mo ta? Rong maximum deduction hay 10% kung total contract amount. Once this 10% threshold, maabot yung nabini mo. Ah, dong 10%, rero maximum deduction eh. Pag naabot yung tanay mura, the procuring entity has the discretion to terminate the contract, forfeit performance securities, ag i-take over dong proyekto. Suno sa NPM 001-2018, just GPPB, Government Procurement Policy Board, DAS, TSO, and 006-2018, Resolution Number 2020-05-2019, and 006-2018. Time extension versus delay, procuring entities may grant a time extension. Kung no delay, hay meritorios, may rason, may basihan, like, ano ron, force majeure, may kalamidad, or extra work requested. May gindugang. So, pwede. May gindugang eh. Pwede. May gindugang. Plus ko natama sa nila, may gindugang-dugang sa third floor eh.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: O galing, may request timeline. Pero contractor dapat mag-submit the request before the original delivery or completion date expire. Ay, kung natin si, o si Saon eh, nag-expire yun ta. 450 days siyang. Almost 3 years na eh. Kung dudali ko no, hay solely the fault of the contractor, hay what extension? What na ginagrant ang extension? Extensions are generally not granted. Nga wait imposition, pwede kang matawan ng extension, but, may imposition type ginatawag rang liquidated damages.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pakitawagan nabi sa Atty. Molina dong. Kung available ulimaw, ay doon na maagto kita sa contract termination. Pwede tangan ni actually ma-terminate the contract. Kung natin isuriyahan na yung delay. Grabe ito eh. Ang baga bita laye, contract termination for project falling severely behind schedule. Ito eh, behind schedule na, severely na. Procuring entities follow strict intervention and termination of guidelines. For infra project, implementing units issue warning and require contractor to submit a detailed catch-up program if Significant delay occur kapareho kung nagkakatabo makaroon sa tindahan. So dapat gina-require ng contractor ngayon magsabi detalyado ng catch-up program. Grabe nung delay. Grabe ng delay. If the delay exceeds a time duration equivalent to 10% of the specified contract time, ay sobra-sobra gunda, and the contractor fails to make corrective action, the agency may initiate contract termination. Ay pwede ko tanga ni Makon nga may matabong contract termination o galing hindi rato nga munisipyo man. Alas 8:37 sa amon nga pagbalik ha, standby. Balikan ta si Attorney Aaron Molina, dong spokesman kwato nga local government unit sa isyo nga Kalibo Public Market. Pagkatapos siya mangkara. Alas 8:37, pagkatapos umabak, relax! Gold Eagle Beer!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabid kit ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
4: Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
5: For power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ang marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefits sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefits sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billion Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Tatunan Dicon.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: DGX 500,
16: ulang bangkay mo sa prutas at gulay,
15: umawi ka na lang
16: sa DGX 500
15: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
16: pang laban
15: sa mga free radicals
16: na nagdudulot ng sakit
15: at pagkasira ng katawan.
16: Ang DGX 500,
15: araw-araw bibili sa mga butik.
16: Phone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagpangita ni kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulang. Good thing may Santon Gold Coffee Mix, maluwas sa manamit game, may free collagen, glutathione ka pa.
16: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na,
15: lalakas
16: at gaganda ka pa.
15: G3 Bio.
18: At si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
15: G3 Bio.
16: Ang G3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
15: Yung may G3.
11: Mga butik. Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station beside Southside Tower. Dicon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny.

0: serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo komentaryo. Todo.
6: On 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Magpasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras manwa, alas 8.54 na. Happy birthday na kay birthday mo ginman makaroon na SB William La Chica Jr. Wow, condolence sa birthday da. O galing kay Rona being father-in-law. Ay tumaliwan sa piha kakinabuhi si Mr. Procuro Ilihay. Pero daw birthday niya tama ko. Happy birthday lang. SB member William Lechiga Jr. At kaya Anami Igtandok. Happy, happy birthday man. Kay Arara. Mga taga Greenland ako eh. Madam, good morning kid. Mary Jane Kapural the Ilig. Good morning. Kay Jonah Okindo de los Reyes. Good morning man. Ah, okay. Pero matcha inappropriate na siguro nga mag-construct it another building. Nga wa pa natapos dong sa bilog nga kaiping nga project. Aga, inappropriate man kung dati man nga contractor o dating mga tao nga nag-obra ito yung bagong Kalibo Public Market. Delikadisa man ho. Tama. Ibasi kon si Rotaplex human. Ang dong 12 months, basi kon mangin na 24 or base kon mangin 36 months na naman.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Pero January pa man daw maumpisa eh. So base kon mahingagaw matanan nga matapos 100%, ha? Base mahingagaw nga matapos na da before dong January 2027, 100% rubag ong Kalibo Public Market. Ay kung may partial turnover or partial acceptance nga matabo sa October 30, so base kakayanin man nilang tapusin yan before the end of December 2026 para pag 2027 January maumpisa man dong 110 million building to it Kalibo Public Market.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ay utang, nakabudget man dun. Utang man dun. O, tanawon na ton. Ag tanawon ta kung sinurong kontraktor guman. Kung si Rotaplex guman ba narong kontraktor?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
7: todo. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa pamilya Mateo Aga Baldonado. Kita Mandong sa Banwat Batan. Alin sa Laguna kay Vince Cristobal, kay former barangay captain o ba Poblacion Makato, More Power Gid, Cap Yupemio Tem de la Sena, kay SB Nini Nelly Permalino de la Sena, nga naga monitor makaron. Good morning katulong jet. Huwag init nahimo raton nga governor sa problema at mga farmers sa Bilog ng Aklan. Dahil abing hindi man nabisak

0: law itatun nga provincial government dong niya eh, national government, arat aro masubo nga ni Tanumon Guras, ay matawat at naura ng meeting ato. Compliance ang lanat niya nga to, compliance sa direktiba it regional office it niya. Actually, sa kamaturan, wagin it mahimo, ay nagahugat sa nakwa ng 300 milyones nga pundo para sa rehabilitation it Aklan River Irrigation System. Ay, Diyos mio. Kaina, ro mga nagreklamo mahunguma pram istansya, ka istorya ko, wagid man at naaw amon yung meeting. Ah, nagpupatawag sa nat meeting man ah, hay compliance siyang kodirektiba halin sa region, nga dapat aksyonan do amon nga reklamo. Pero kung aksyon nga minatood, daw wagid it aksyon nga mahimo rato nga taga niya. Ay wa man sa nat pundo kuno iyang available. Nagahugat man sa nat kwarta halin sa national government. Ah, nga 300 milyones. May nag-abot kanong pundo 30 milyones. Pero kinahangan nga pundo 300 milyones. Alinun mo rong 30 milyones.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling talaga. Atawagan mo na dong. Aran na siya sa linya. Sa linya na ito dong imorong designated na nga spokesman. Itaton nga local government unit pag-abot sa isyo nga tindahan. That's why nga si Engineer Dib Ignacio ginriper kita kay attorney Aaron Molina ay imo katon karon makaedukar bilang abogado aga tagpamaba katon nga munisipyo sa isyo nga tindahan. Attorney Aaron Molina, sir, good morning.
2: Sir, good morning.
0: Good morning. Sir, ano ro agin kasugtanan gidmat sa natabo nga meeting with Kalibo Public Market vendors last day o na sa ato nga munisipyo?
2: During our meeting, sir, last week, Thursday, mga nag-meet ang ato nga mayor, kay Bando Medo, heads ng day, representative sa ato nga engineering, si Andrew Sepp, si Engineer Jeff o Brock Affleck. And ako, hi, and together with the vendor side. So, mga question na, nag-meeting kami based on sa request ng mga vendor, no, may letters na naging submit, nga inyo sa the audience kay mayor para nga nga maklaruhan ng mga issue nga sa market.
0: Okay.
2: So, ruming point in this meeting na ra, ay kung saan ogit man hindi the turnover o sana makasailor o ating mga vendor sa New Kalito Public Market.
0: Mm-hmm.
2: So, of course, ay, pero number one, makasabag siya na kung saan o matapos, ay, of course, ating nga contractor. So, based sa representative, this Rataplex Construction, according kay Engineer Jeff Mendoza, mm-hmm. ay, by October 16, makumpisa sa nga itaw, ay punch list. So, yung natawag nga punch list nga, ay, dahil mga checklist nung no, ay, check is aton nga municipal office of the municipal engineer through their mga deliverables is contractor. So, i-counter check mo lang atong office of the municipal engineer kung haubra is contractor based sa approved plan. So, by October 16, ipasa rin yung contractor kay municipal engineer. Then, by October 30, expected niya matapos yung Tanandaya, i-turnover contractor project sa LGU Kalibo.
0: So, ato ni Soregara, turnover ha? Turnover, gotahit, bilog nga
2: yes,
0: proyekto.
2: Turnover po is project sir, sa Kalibo Public Market sa Kalibo po, sa LGU Kalibo.
0: Okay, so, klaro nga, bukon tayo partial turnover or partial acceptance, kundi official turnover ta, 100% completed.
2: It's not 100% sir, no, because nga ni, there are deliverables pa ni contractor no which was sourced out of the seas nga ni sa dahil nga ni sa dahil sa elevator kasi nga ni bukol mo yung manufacturer locally.
0: Okay.
2: So sourced out under overseas. So since nga ni nga tapos yung manro construction niya component no ay tuloy ng manura so allowed matabiro partial nga kuwan nga nung pag-accept it project. So once yung ma-turnover na yaya yeah, sa LGU by October 30, so commitment man nila itong medyo karay, makarapol sanda. It's full assignments ito sa mga vendor.
0: Okay.
2: So once matabi nga marapol yung site medor o spell assignment, ay it's up to the vendor kung mag-silo tanda.
0: Okay. Basta rin promesa ni Rotaplex nga by October 30, may matabong official turnover. Dahil nga tapos yes, tapos yung taro civil works.
2: Yes po. That is the commitment po ng engineer doon sa mga vendors. And in fact, ang kwan po nag-commit yan yung engineer on site po ng Rotaplex.
0: Okay. So, ano gyapon partial turnover? Kasi nga, may component mo ang hindi may deliver eh. Nung elevator dyan.
2: Yes.
0: Parang ang elevator, January pa yata eh.
2: At most na po yun, sir, yung according sa representative po. But the target is by December daw po yung panila. Binibigyan niya lang ng allowance just for contingencies po.
0: Okay, so sa nabilin nga rin nga, anong kita makaroon? Tris eh. So sa Biyernes, masubmit sanda ko checklist. I-double check ito nga engineering ko na tanan nga nakabutang sa plano, sa PO, hasunod na obra. So kung na kung okay yon 30 ro ibang nabilin nga civil works kung may una pagid man nagmatsa may una pa tapuson gidit contractor.
2: Yes bo, better keep po into yung
0: as promise ha, commitment tarot contractor.
2: Yes po, from the contractor po yan.
0: Dahil nga kapilang beses yung nabi nag-commit do nga contractor eh. Aga pilang beses yes. Man nag-failed ha, rong ka contractor nga ma-deliver. Aro gin-expect kita to nga local government unit.
2: Yes po.
0: Okay, dahil nga kung na partial abi, partial acceptance, aga partial turnover, and so far ha, sa ako niya pag-intindi attorney ha, paki-educate ako attorney ha, dahil nga sa kwan abi, sa Republic Act 9184, bisan nga white blanket clause yung ginatawag, ha, nga ginabandong tanong nga forms it modular handover, o galing generally disallowed, ginahambay na, generally disallowed yung partial turnover ag acceptance. It's a project, especially project, it local government unit funded by the local government.
2: Sir, under manabi sa government, no, allowed mata ang partial turnover provided matabing rin nga gina-turnover mo, ay usable mata i-LDU ka, especially kung mga multi-year na mga project na ron.
0: Okay. Pero hasta nga white final acceptance, syempre, the contractor nag-assume that
2: bali, sir, to clarify, sir, iba po ang turnover versus acceptance, abi, sir. Ang acceptance is the total completion of the project.
0: So. Okay. So, gina-turnover lang.
2: It's just a turnover po. Hindi po yan. Acceptance. Totally acceptance na completion of the project.
0: Okay, so walang acceptance. Turnover it na kumpleto nga civil works.
2: Yes po, sir.
0: Okay, so walang acceptance kasi may final acceptance pa eh.
2: Yes po, sir.
0: Agasta nga what final acceptance, do contractor ay nag-assume it full responsibility.
2: Yes
0: po, proyekto.
2: Sir. Yes po. Oh, yes po. Actually, hindi man sana makabildo nito andang mga fees until wa pa man final acceptance.
0: Okay. So medyo klaro wa ay final acceptance turnover yang it completed ng civil works.
2: Yes po.
0: Okay, may 1 year pa biro ni, di ba? May 1 year pa ron nga warranty.
2: Doon po din sa kanto sa retention ban po nila. So they cannot
0: hindi na mabuo. Hindi mabuo na
2: get the full amount for the project until the lapse of 1 year from total acceptance or complete acceptance of the LGU po.
0: Okay, so pag may final acceptance, may 1 year pagid nga yes, dapat po. Hugato na na before ma-release do retention money.
2: Yes, sir.
0: Okay. Now, so tama gid man ang pagkabati nga targeted munisipyo nga by January, maumpisa man kita sa ato nga building to nga 110 million.
2: That is the plan, sir. Opo.
0: Dahil nga kung may matabong
2: that is the opo do you know plan sir it will be you know and that project is funded man yung on sir so hopefully sir makasagit pa by January
0: so January dahil nga kung na kayang tapusin ba ng contractor may matabong turnover it October so okay kaya mo by January pwede matod mo bisan ng building to.
2: The building to sir is a separate project sir and that is a separate fund po. So it's not big yet, not a project. So performance under kumbaga ginal tujuan paman i LGU kung ano ro kan karon ng mga plans sa second na building, but that is already funded, sir.
0: Pero party mo it loan, di ba? 418 million eh.
2: Yes sir, party mo loan dun sir, no? We DBP. So but it is a separate project po.
0: Okay.
2: It's not a whole 410 po. The public market is 299 million and may something butal, but din po. And the 110 is a separate naman po siya na fund.
0: Ano ba raw kwan yaron 110 million nga building? Extension? It atong main public market building?
2: It's not really an extension. It's a separate building. However, sir, no, during the meetings of with the vendor, sir, no, doon nga ni Gahinyo, sanda nga kung pwede sa ground floor tanan. So, pero initial na commitment is once na makomplete na nila yung second building, inipat na lang, gusto nang mag-inipat sa ground floor man of the new building ang tara niya mga vendors na upstairs po.
0: Ah, okay. So, gusto mo na nagaling maghalin man sa ground floor at building to, kung matapos do building to hun.
2: Yes, yes po, sir.
0: Ngani, wow, ang istorya nga to ng mga ginaparintahan sa Robinson Supermarket?
2: Ay, wa man din makaringistro, sir. I don't know kung sino naghalin do yung istorya, but wa man is makaring agreement between the LGU and ITOC. There is no proposal from any third party nung agarant di Karuyo.
0: Okay. Ay, siyempre ba ito, hindi man pwede nga imuro tindahan, then maparinta ka man ita sa kapribado kaupanya para man mag-ubar tindahan. Ay, kasalik okay. Wa-out man, Atty. Molina.
2: Yes, sir.
0: Nga nagbutang kat kompetensya sa imong sarili man nga negosyo.
2: Mm-hmm. Okay. Yes, sir.
0: So, kabay pa matod nga matabuon dong turnover. Turnover ha? What final acceptance? Turnover yes, by pa. October 30.
2: Yes, sir. That is the commitment of the contractor po.
0: So, tanan ha? Tanan nga, vendors. Ginahali na naton. Bukon ita installment o pag-transfer?
2: Ang sa vendor, sir, it's up to them, no? Once happy, sir, na ma-turnover na, no? So, i-verify kung ready for occupancy talahin do. Sir, ground and second floor. So, it's up to the, once yung marapol ito ni Med or anong sole assignment, so it's up to the vendor na mag-alim, sir.
0: Okay. De, kung ga, gusto na maghalin. Pero sigurado, mahalin yes, gitsanda. Kano pa sa excited yung maghalin eh?
2: Apo. So, at rin ako, call ito ni vendor yun kung ano ang mga call po. This masabi sa andang pag-relate or pag, ano, ano nga impression sa meeting na mo na yung sabi na dahil sabay-sabay sanda.
0: Pero okay, so, okay matagon after it meeting.
2: Yes po, opo. Maganda namin magkaroon po yung sir na open matatanan, nakipag-dialog kita, ginapamatian natin zero ang mga concerns po.
0: Okay. With that, Attorney Aaron Molina, thank you, sir. Sagamat, Gid. Medyo na inaklaro kita. Sagamat, yes. Attorney. Thank you, Gid.
2: Okay po, sir. Thank you.
0: Thank you, Gid. Si Attorney Aaron Molina, may hearing pabisa sa sanggunyang panalawigan na makaroon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, commitment ron ha? Commitment taron it contractor. Ang arong civil works, banwa, matapos before October 30, which is doon dong ginpormesa ni Rotaplex. Nga iton over. Dong natapos yan ha? Dahil may component pa mo, may mga elevator pa mo eh. May elevator pa yung mga component. Agro elevator, wa pa ta. Gina-order pa. Konsin pang nasyon gina-order. Ang gina-expectar na itong December, January pa base. Doong elevator maabot. So, wa pa it final acceptance. May component yung mao nga hindi matapos by October 30. Pero ang commitment ni Rotaplex, October 30, may matabo. May matabo na. Nga turnover. Ay tapos na kuno by October 30, dong tanan nga civil works it bagong kalibo public market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, tanawo naton. Hugato naton, October 30, pang pilang commitment yun na Rotaplex, ha? Pilang, dati nag-commit yun sanda. December last year pa. nag-commit man sa July, a Pebrero gidyani. Nangay extension Pebrero. Arong commitment, tapos yun. Then nangin July. After July, nangin September. After September, nangin October. Kabay pang last na to, Rotaplex. Kabay pang last na. Inirumabot it November na naman, December na naman, or umabot pa 2027. Pero ang elevator, basic kung mga 2027 pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, matapos kagun, Kalibo Public Market. Ay, nako. Umpisa, naging umpisahan doon nga ato niya Kalibo Public Market hasta sa ginexpectar niya turnover sa 30, puro na nanggit kontrobersiya. Ay kabay pang matapos na ikaw, may turnover na magamit at mga negosyante, agabay pang what problema, grimalaso nga matabo, kabay pa!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Ay, Diyos mio. Yes, proud yun ako. Nga taga Greenland Builders ako. Ah, grabe si Madam Mary Jane Caporal Dainig. Ay, dapat lang, mangin proud ka. Kamutanan. Greenland lang mag-construct sa Paisto Public Market. Presit Libertad Public Market. What? Tukos-pukos. Nabay ni Pidoy takbong pugi. Ay, sus, kung Greenland kan o panatapo siguro ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba nga, Engineer Rex Bautista? Is ba Rex? Ha? Kung mga Greenland nag-ubra ka ron, ha? Last year na tapos yun dun.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: 450 days? Tapos yun na 450 days kung ta...
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Hi, maalin gid abi kita, Jet. Baserong main contractor at baong tindahan nga ra. Hi, munisip. Hindi. Ang general contractor, ang GenCon, is Rotaplex. Kung may unang subcontractor, may mga nag-subcontract manabi ka ray. Sa demolition, iba rin nagtrabaho. Harap para problema nga sa bilog. Hopefully matapos yun da. Ang power. Ang power po, wala pa pong power, wala pang kuryente. Wala pa pong power. Ang aton nga Kalibo Public Market, daya para sa bilog sa problema naton. Kabay pang matakdan doon ta kuryente ta Kelco before mag-October 30.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, ang concern nga to about sa kwan, generator una sa may Roas Avenue, sa atubang ita home care, shopping, gin-forward ko na. Home care, shopping, about, hindi na, taga, sa may Tourist Oliva Building, gin-forward ko na kay, gin-forward ko tuman kay Kwan. Kay Raymond Minsa, gin-forward ko kay Engineer Dave Ignacio. Kasi nagpromesa si Engineer Dave, ipa-inspeksyon na kahapon eh. So, hindi man automatically nga pag-inspeksyon, kakas na yun. Pero ipalo up natin sa atong engineering kung ano ang plano nanda. Delikado matuod eh. Base ko na magtugat disgrasya. Manginason ba disgrasya?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May nalipatan kita ro atong pag-out kagag. Nalate eh. Ato na yung pag-out kagaga. Alin sa 2 Corinto, versikulo 13. Suriin nyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan nyo mabuti ang inyong sarili. Hindi ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliba na lang kung hindi kaya tunay o hindi kayo tunay na mananampalataya. Ay may unabing nagapakunukunong nagatuo Pero hindi naman gali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good day, Jet. Gahinipos man lang ng taga-munisipyo ay nagpagal doon siguro ng abo karon. O hindi ron magreklamo ay nagaroon sanda kunta may maisog nga. Ah, okay. May sarangid natin doon ginatago. Ah, may una kita ron, may una. Aras si Engineer Dave, nagpanagat mensahe. Oh, Daya, Engineer Dave. Aha, prepare ko noro letter. Gina-prepare ng letter sa tag-anak ko generator. Iyan, gitabi mo sa karsada, oh. Kabaho-baho pa man yung generator. Iyaw tayo mo sa karsada, nakatungtong. Diyos mayo man, bao, Maria Kagusip man. Hamat iya mo tagin butang sa karsada. May mong generator nga ra. Ah, pati rong pathway, sinakop mo na. Pati pursuit karsada, sinakop mo pa. Sinakop mo na ang buong pathway. Sinakop mo pa ang kalsada. My goodness! Binili mo na ba ang kalsada at pathway sa gobyerno?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Again, na-prepare na ko nung letter sa taga-anat generator para i-pull out of the generator. Pag ini-pull out generator, ay i-pull out dapat it munisipyo ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, abok ko rin sa nagpamati mga taga-Greenland. Mga taga-Greenland builders.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Okay, Papang Noel. Good morning, kid. Kuya Noel Kabobos, yung nagpapati magkaroon. Toto Roger Rosero nagalis, happy monitoring, kid. Una sa opisina, ita barangay affairs. Itatun niya local government unit, ita Banwang Kalibo. Kay teacher, Sherry Herbacio Lozada Boyk, kay Sir Eugene Edward Boyk. Good morning, Sir Eugene. Inaanak, gali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nako. Greenland lang mag-construct ita bagong tindahan nga ginaobra guman. Para sigurado ang matapos. Tama, gid. Agodwata, mga hokus-pokus. Tama, gid. Ay. Madam Mary Jane Kapural Dailig, kamo na ko na pag-construct. Depende kay Mayor. Ah. Depende sa atong munisipyo at Kalibo. Di ba nga Mayor Joris Bautista Sok Roset?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Good morning, basta mabuhay. May something na may ni Giselle Igat Villarmino. Good morning, Jet. Basta mabuhay ko no, may something. Ha? Ah, di ka rin kakatabo, obi. Sa mga dili-dili nga ra. Ah, di ka rin kakatabo do red tape. Matuod na ron. Bisan sa pagproseso at mga papeles, pagproseso at mga permits, basta gina-delay, may something nga ginapangayo. Ah, mauron man sa mga taga-DPWH, di ba ga? Mga ginapabuhay-buhay nga rin yung mga dokumento na, may something-something man kamo. Ah, MQC, Materials Quality Control, may something-something man kamuuna. 2%? Mag 100 million? Ruanat MQC? 2 million? Wagasugod sa gobernur na? Ay, what order of payment? What OR? We shall receipt. So, batang bangon, doong 2%, shoot sa nang busa. Abot ang nagmanggaranon nga taga MQC kara. Nakapatindog ulit kagag ko ng mga building. May mga resort. May mga condominium. Ng mga taga MQC. Bukod yak sa aklan. Dahil ko rin yung 2%, 1.5%. Sinta ka mo nagbinoo kayo mga 2%? Ay, wamat 2%, wamat 1.5%. Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak lang tipak. Ay, Diyos mio ta. Men nga ni Ronat Libertad, tapos yun ta. Amin ni Richard, ay, kabuhay tayong natapos nung Libertad. Ah, in fairness, Greenland, ha? Greenland, obrat Libertad, kabuhay tayong tapos. Ah, donganat Libertad yung public market, pati Pier Nanda, pati Port at Libertad. Ah, Richard Benueva, good morning, kid. Paring Abel de la Cruz, good morning, kid. Doon na sa mga taga-Purukdos, sila sir na. Pacheck manabi, Jet, kung tama man ang nabatian ngarong LGU ro nag-purchase it mga power meter, it mga individual stalls slash area. Di ba dagaman doon kung ga-install o ga-connect ka sa Kelco? Hay paanin kung subject inspection ni ta Kelco, rin yung mga power meter, aron para sa bilog, ipangutana pa natin doon. Ha? Ipangutana pa natin doon, Engineer Bernard. Good morning, Ed. God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco. Jet, bakit kailangan pang bumili ng elevator sa ibang bansa? Meron naman ditong pagawaan yan. Matagal na. Problema ba yan? Ang maintenance. Rin doon sa bilog sa problema. Rin maintenance matood. Kung halin sa China pa ron, or halin doon sa Germany, hayro sa maintenance. Pag nasama doon, gahugat ka technician, konsin mo ginbakay rong elevator. Di ba ka, Mr. Alex Nabor? Konsin ka nagbakay ta elevator. Igto man kahalin dong maintenance. Tano mo pagkasama dito elevator at munisipyo. Kabuhay maayos, haman. Ay do, nag-aayos. Hay, konsin pa talaghalin ng nasyon. So, ito pa naghalin. Ito pag hugatan mo pa kung pinambungan pa mag-abot imaw. Hugatan mo pa. Kung tunga sa dagon mo nga mag-abot, eh. Tunga sa dagon man di magganay mong elevator, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, Raho, may anang nirekomendar nga, Raho. Otis Elevator ko, no? It, Conception Company. More than 60 years yun. Nga nag-exist, do? Na yung kumpanya. Ah, nga nagabaligya. It, supply generator. Ah, elevator. Ay, basi ko na ano tabi to, eh. Ha-transaction yung tabi to, Alex Nabor. Good morning, good kay Bugrong Bogs Ignacio. Kay Kagawad Aye, Milgarejo, happy monitoring man. Alas 9.25 na. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat naman ka pa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
9: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
10: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, for problema ko gid nga ako na regular nga regla. Bisa galapot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
13: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Doro. Sa puno na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.36 na. Hambay ko na ni Lara. Bate ko hay pina-install ni Engineer M dong kilowatt hour meter. Habatian ko man yan ni Ray. Gawa calibrate. Good morning. Habatian ko man dak ko ni. I-repair ko abira kay Akel ko. Kung pwede ra. Ha? Nga basta na lang tinakod dong kilowatt hour meter nga wa makalibrate. Pinatakod ko nun ni engineer. Grabe ha? Nga wa mag-agi sa Aklan Electric Cooperative. Ikutana ko nga ni sa aton nga Akel ko ra. That's why siguro ang kasama karon do Akel ko dito magtakod. Ita kuryente sa aton nga bagong tindahan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matuod yun man baga? Nga basta nalang tinakod? Nga wagid makalibrate? Ag matuod yun baga, engineer? Nga ikaw rin nagpatakod? Ita kilowatt hour meter nga wa makalibrate?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, watching from Sitio Belen, Rosal Libacaw. Live kami ya. Thank you, kid. Kabukid, Dodong Vlogs. Una sa Sitio Belen, Barangay Rosal Libacaw. Ayang-ayang na kinabi, agpasa kita sa Chempoy. Hinaga, balikan ta di PWH, ha? MQC, Materials Quality Control. Agra yung mga nagapaisog-isog, raw na Skilled Highway, una sa kaano. May una tanga, hindi tayo mau magpasimento. Ay, ginawaid din do karsada. Hindi tayo magsugot. Unahan ay manaro iba. Kita mo kabaabot ang dingaw? Oh, hay pabayaan na itong Department of Public Works and Highways. Nura itong nga road widening. Kabuabong dingaw, kabuabong gaktaw. Ay kabuabot ang di magsugot. Nga sa kamaturan, anat at national government doon nga property. Part-time out highway ron. Ay paano kung tanan ka mo na ikabuabo ka mo? Ha? Ah? Nga illegal nga una sa Kilidit Highway. Hindi ka mo magsugot. Wat at maubrang proyekto gobyerno. Nga illegal nga ni kamo. Alat at gobyerno, ginawiden do karsada, government project. Hindi ka ti mo magsugot. Inaga, balikan ta si Milo Santos, aton nga bagong district engineer. Matawagin ako kabertik, walang abilidad ka na, kung may abilidad man dahi mao. Di Milo Santos, sir. Ara yung mga problema nga ra nga ginatiniyabaw nga rat mga kontraktor. Imong MQC na ha?
3: Wala.
4: Ayos-ayosin nyo yan.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.

0: update development kung mga nagkinatabong insidente-aksidente sa Binogaklan sa nagtaliwan ng 24 oras. Bantayan lang si Banamon yung mga news and public affairs program. Nangin ka-partner sa technical side engineer, Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog ka po sa Radyo Tuluaklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na likinyo temporaryo. It mahida iton, mahilwayon, mainit nga gaon it Martes. Oktobre 13 na kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagapamati. Mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 makasalahi sa lipunan. Radyo Mayro Espanla. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Pio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? wala sila gagiho. So ang laton-laton, bala, kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balusin na sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabagat,
5: sumagabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag-ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas,
4: magabot ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag

0: mga ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Researcher boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya may ara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang
0: isa na
1: happy
0: na,
1: hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspore biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumaros ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo,
3: ang radyo na kaibigan.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigid

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugotang sa idagom ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: TDX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
6: TDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: Whoa. TDX 500!
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para itself po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-alit.

0: Rizal Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaisurian ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa itong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Okay. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na na ang mga signs and symptoms. Na-describe na ang nahatag na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kagpaano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar, ha? May gitawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 bio. Karon sa D3 bio sa talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa JP gapon may nakasulod, may dala armas nga kabata nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Amo na to pikot karon.
2: Sige. All right. Engineer, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells gidya.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why naman? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellula. You are made up of around
1: trillions
2: of cells.
1: Okay.
2: Ang imputin na eh, are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, tulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sa puslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Gaya
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gaya mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Naga-mistastasize.
2: Bailangan na. It's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay,
2: mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong nga tabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay,
2: sa kagat sang subay, ngayon di siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon di siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Mutsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Most likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mga kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta mayo lang
2: ang
1: genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kaya time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na pag-ibalik. Ah, hindi na to. Ah. Oh, ano ba lang, buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Aha.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
1: Aha.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha.
2: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Hindi nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, unche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, wait, unche. Yung plakaong ka karne? Plakaong ka karne? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong ka karne? Unche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Yung wala. Unche. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you
2: don't have it.
4: You overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuning ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detox fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: accommodating kay Sir JP.
2: Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: See so, you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do, wala, man.
1: Wala.
2: Do, pariyo pa lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si Imo. Do, kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
2: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
4: So yan ta sa bong no, paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso sa bong no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod sa
1: eskulahan.
4: Nga abala wala na check sang guardia. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan nang usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namo maisa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking.
4: That is good.
1: Uh-huh.
4: Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag-active Sir Boy.
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardya man, mababang gwardya. Isa lang ko serabi sa shin, ha? I think hindi ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa.
4: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
4: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na, gasten na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuan na nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Abuti nga, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
4: Ikaw kapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system, ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na daga sulod ning general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay, may ari ko di
1: may antidote na ko di.
4: May antidote ko di, may mask ko di para siya.
1: Ah.
4: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuain niyo ko bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuain na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample, o ari yo. Yari siya amo ni siya, paano ni siya patyon?
1: Aha.
4: Amo na ka. Amuna ka specialized, amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi na kasarang ang imo immune system. Nga again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
4: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
4: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pahila natad na. Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
4: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tulokon niya malang ng immune system mo. Bulig ganyan ng immune system mo, pwede siya mangayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D2B, yung nga ginihimo sa lawas sa ang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabuligin sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kikon nagbuang na.
1: Nagbuang na
4: ng immune system mo. Pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Uh-huh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract, which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, na. Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy. Labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagini siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
4: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo, probiotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-clinica probiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, ara ng mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini Sir Boy sining aton nga mga clinicas for biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
4: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
4: sa... Ako si Boy Zueta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 13 na po tayo sa buwan pa rin ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa headline, balitang lokal, lalaki sinaksak sa dibdib at paan ng kainuman sa bayan ng Kalibo. Suspect umano'y binugbog ng kasamahan ng biktima.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, binatang wanted sa kasong robbery, arestado sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At partial occupancy ng bagong Kalibo Public Market dapat sumunod sa kontrata at safety requirements ayon kay SB member Bautista.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At sa iba pang balitang lokal, Aklan PPO, nilinaw na hindi bawal ang bilyar kung walang pustahan.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang regional, lalaki patay matapos magkuryente habang nangangalap ng kabote sa Iloilo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, construction worker sinaksak gamit ang pako ng 18-anyos na estudyante sa Ibisan.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang national, Green Revolution muling ilulunsad ng gobyerno bilang handa sa Super El Nino ayon kay Pangulong Marcos.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Marcos, hinikayat ang publiko na bumili ng balde bilang paghahanda sa Super El Nino.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sa iba pang headline, 3 Pilipino nasa ICU matapos masugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At PNP paiigtingin ang pagbantay upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa Pilipinas.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balita international, mga residente sa Nepal inilikas matapos ang panibagong flash flood.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At higit 20 katao sugatan sa pagsabog sa hilagang Israel.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline, balitang sports, Alex Yala bumabas sa number 19 sa WTA rankings.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista Alex Gonzaga muling kinilala bilang most influential social media personality.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, Dole maglalabas ng 4 labor advisory laban sa matinding init.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang pangkalusugan o health news sa mga magulang, nangunang takbuhan ng 29% na Pinoy na may problema sa mental health ayon na sa SWS.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Alas 11:40 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman gamit ang Swiss knife sa barangay Tigayon, Kalibo, bandang alas 4 ng hapon noong Linggo. Inilalang biktima na si alias Mel, 43 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Zalda, 42 anyos, at kapwa na residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, Nagiinuman umano ang biktima at apat pang kasama nang dumating ang sospeka na hinihinalang nakainom din ng alaka. Nagkaroon mano ng pagtatalo matapos magbitaw ng mga hindi magagandang salita ang sospeka. Pinayuhan pa mano ito ng grupo na umuwi muna at bumalik kinabukasan upang maayos na mapag-usapan ang kanyang hinaing. Kailanman, naglabas mano ng Swiss knife ang sospeka at hinamon ang grupo na makipag-away. Nagagawan pa ang dalawa hanggang sa muling masaksak ang biktima sa kanang bahagi ng dibdib at kanang paa. Ayon naman sa salaysay ng sospeka, pinagtulungan umano siyang bugbugin na mga kasamahan ng biktima dahilan upang magkaroon ito ng sugat sa kanyang noo. Dinala naman ang mga biktima para sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon. Habang kinustudiya naman ang sospeka sa Kalibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, arestado ang isang binata sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery in inhabited house sa barangay Estancia, Kalibo nitong Lunes ng umaga. Kinilala ang suspect na si Elias J., 20 anyos, at residente ng nasabing lugar. Ang warrant of arrest ay nilabas noong October 8, 2026 kung saan may itinakdang piyansa na 72,000 pesos ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Napagalamang pangatlong beses ng inaresto si Jay sa bisa ng warrant of arrest sa kaparehong kaso. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Kalibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa iba pang balita, dapat munang matiyak ang kaligtasan ng mga maninindi at mamimili. Gayun din ang pagsunod sa mga probisyon ng kontrata bago payagan ang partial occupancy ng ground floor ng bagong Kalibo Public Market. Ayon kay Kalibo Sangguniang Bayan Member, Engineer Rex Bautista, mababatid na inaasahang isasagawa sa Oktubre 30 ngayong taon ang partial turnover ng ground floor ng palengke patay sa napagkasunduan sa pagpupulong ng lokal na pamahalaan ng Kalibo. Ngayonman, iginit ni Bautista na mahalagang masuri muna ang mga probisyon ng kontrata at matiyak na natutugunan ang lahat ng kinakailangang pamantayan sa kaligtasan ng bago payagang gamitin ang bahagi ng bagong public market. Binigyang diin din ng konsihal na nakasaad sa kontrata na kailangang matapos muna ang buong gusali bago iisagawa ang formal na turnover.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang detalye, iginiit ng Aklan Police Provincial Office na hindi ipinagbabawal ang paglalaro ng bilyar at iba pang recreational sports sa probinsya ng Aklan hanggat walang kasamang pagsusugal. Sa panayam ng Radyo Todo kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nilinaw nito na hindi lamang bilyar, kundi maging ang iba pang sports ay maaaring masangkot sa paglabag sa batas kapag may kasamang pustahan. Saad ni Ayon, may permit para sa libangan ng lugar na pinagsagawaan ng nasabing operasyon, ngunit wala itong otorisasyon upang tumanggap ng mga taya. Dahil dito, muling nanawagan ng Aklan PPO sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na sugala sa probinsya na ayon sa pulisya ay maaaring mauwi sa mas malulubhang insidente.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Los 11:45 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos magkuryente habang nangangalap ng kabuti sa isang bakanting lote sa sitio Ilaya, Barangay Dinokuana, Dingle, Iloilo. Kinilala ang biktima sa alias na Glenn Doy, residente ng nasabing barangay. Matay sa investigasyon ng pulisya, maagang nangalap ng kabuti ang biktima ng aksidenteng mahawakan nito ang isang live wire mula sa poste na nakalaylay sa lupa. Humingi pa umano ng tulong ang biktima, ngunit nagdalawang isip ang isang nakakita na lapitan ito dahil sa pangambang makuryente. Rumesponde naman ang Bureau of Fire Protection or BFP at isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara itong dead on arrival.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sugatan naman ang isang construction worker matapos umanong saksakin ng 5 pulgadang pako ng isang 18 anyos na estudyante kasunod ng kanilang pagtatalo sa sitio proper, Barangay Maloklok, Norte, Evisan, Capiz, kagabi. Kinilala ang biktima na si Elias Daniela, habang ang suspect ay si Elias Rex, 18 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa salaysay ng saksi na si Elias Aileen, na negosyante, nag-iinuman ng biktima at suspect kasama ang tatlong pang individual sa kanyang karinderya nang magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Hinamon umano ng biktima ang suspect na magtuos dahilan upang mag-away sila sa gitna ng highway. Matapos ang komprontasyon, naunang pumasok sa karinderya ang suspect habang may hawak na 5 pulgadang pako. Nang sumunod ang biktima, sinaksak umano ito ng suspect sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad na dinala ang biktima sa ospital para sa karagdagang gamutan. Nasa kustodiya na ng Evisan Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon habang patuloy pa ang investigasyon kaugnay ng nasabing insidente.
0: Todo balita. Alas
1: 11:47 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal. Huling ilulunsad ng pamahalaan ang programang Green Revolution upang matulungan ang publiko na harapin ang inaasahang epekto ng Super El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuturuan ang mga mamamayan kung paano mangolekta, mag-imbak at magsala ng tubig upang matiyak na ligtas itong gamitin at maiwasan ang mga sakit. Inimukti ng Pangulo ang publiko na magtanim ng sariling mga gulay upang makatulong sa supply ng pagkain sakaling maapektuhan ng kakulangan sa ulan at tubig ang sektor ng agrikultura. Samantala, sinabi ni Marcos na sapat pa ang supply ng bigas para sa kasalukuyang panahon ng anihan. Kailman, inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na maghanda para sa susunod na panahon ng pagtatanim, kabilang ang pagtiyak sa sapat na supply ng bigas sa pamamagitan ng importasyon o importasyon kung kinakailangan. Ayon pa sa Pangulo, seryosong naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino na inaasahang lalakas pa bago maabot ang pinakamataas na antas sa Disyembre 2021.
2: Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na maghanda ng mga balde at iba pang lagayan upang makapag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng kakulangan sa tubig dulot ng inaasahang Super El Nino. Sa panayam sa Singapore, sinabi ng Pangulo na kailangan makolekta ang bawat patak ng tubig na maaring magamit sa panahon ng tagtuyot. Plano rin ng pamahalaan na turuan ang publiko sa wastong pagsala at paglinis ng nakolektang tubig upang matiyak na ligtas itong gamitin at maiwasan ang mga sakit. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang pagsulong ng pagtitipid at muling paggamit ng tubig at gayundin ang pagsasagawa ng cloud seeding upang makatulong na magdulot ng ulan. Ayon sa mga ulat, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino na maaaring makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, ang nananatili sa Intensive Care Unit or ICU. Habang inaasahang makakalabas ng ospital ang 4 ayon sa Department of Migrant Workers or DMW. Patuloy na nagpapagaling sa iba't ibang ospital sa Riyadh ang mga nasugatang Pilipino habang minomonitor ang mga otoridad ang kanilang kondisyon at binibigyan ng kinakailangang tulong. Wala namang naitalang Pilipinong nasawi sa naturang insidente ayon sa DMW. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ang Migrant Workers Office sa Riyadh sa mga lokal na otoridad at ospital upang matukoy kung mayroon pang ibang Pilipinong naapektuhan ng pag-atake. Pinayuan ng DMW ang mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake bilang ang mga instalasyong militar at refinery ng langis. Gayon din sa matataong lugar sa mga paliparan.
0: Todo national.
2: Tiniyak ng Philippine National Police na paiigtingin nito ang pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa at hindi maging transshipment ng mga ito ang Pilipinas. Ayon sa PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco, malalakasin ng pulisya ang monitoring at koordinasyon sa mga pantalan kaya din sa mga paliparan upang matukoy at mapigilan ang mga tangkang pagpuslit ng illegal na droga. Dagdag pa ni Ko, mahigpit ang ugnayan ng PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang pagpasok ng anumang uri ng illegal na droga sa bansa. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang Pilipino sa Laos na umunoy nagtangkang magpasok ng 521 kilos ng shabu.
0: Todo, national.
1: Sa karagdagang balitang nasyonal na ipasana ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panugalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Naaprobahan ang House Bill number 10858 matapos matanggap ng Kamara ang panukalang nagasta mula sa Department of Budget and Management or DBM. Sa botohan, 281 ang mambabatas ang pumabora sa panukala, 13 ang kumontra habang isa naman ang nag-abstain. Ayon kay House Speaker Faustino Bogie III, tiniyak ng Kamara na mapupunta sa tamang gastusin ang bawat sintimo ng buwis ng mga Pilipino. Susunod na isusumite ang panukalang budget sa Senado para sa pagsusuri at deliberasyon. Pagkatapos nito, magpupulong ang mga kinatawan ng dalawang kapulungan sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang kanilang mga bersyon bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-aproba.
0: Todo, national.
2: Sa iba pang detalye, balitang national, inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong higpitan ang paggamit ng social media at iba pang digital platform ng mga menor de edad. Nakakuha ang House Bill number 11566 o Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act na may 287 na botong pabor, 3 boto kontra at walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, hindi papayagan ang mga batang 13 years old pababa na magkaroon ng sariling account sa social media at ilang digital platform. Maaari namang gumamit ang mga edad 13 hanggang 18. Ngunit, sa ilalim sa mga restriksyon upang maprotektahan sila laban sa mapanirang content, behavioral profiling, hindi kinakailangan pangungulekta o pagbabahagi ng personal na impormasyon at mga gawaing may kaugnayan sa pagsusugal. Itinakda rin ng panukala ang pagbuo ng Office for Children's Social Media and Digital Safety sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology.
0: Todo, national.
1: Alos 11:54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Siniliga sa mga residente sa kahabaan ng ilog Bodigandaki sa Hilaga at gitnang bahagi ng Nepal matapos sirain ng bigla ang pagbaha ang mga bahay at iba pang istruktura. Pansamantala silang nananatili sa mga evacuation shelter habang patuloy

0: Megan David Adama, kabilang sa mga biktima ang mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Pier Observation Point. Dalawa sa mga sugatan ang nasa critical ng kalagayan. Tatlo ang may katamtamang pinsala, habang 15 ang nasa maayos na kalagayan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng naturang pagsabog.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
1: Bumaba ng isang pwesto si Filipina tennis star Alexandra o Alex Yala sa number 19 sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings na inilabas nitong Lunes. Taglay ang 2,241 points mula sa career high number 18 noong Agosto. Nalagpasan si Yala ni Belgian tennis player Elise Mertens na umakyat sa number 14. Sa kabila nito, nananatili si Yala bilang kauna-unahang manlalaro mula sa Southeast Asia na nakamit ang pinakamalaas na ranggo sa WTA Tour na nalampasan ang dating record ng Indonesia at Thailand. Nakatakda namang harapin ni Yala ang Chinese qualifier na si Han Shi sa Wuhan Open habang makikipagpare siya kay Zainab Sanmez ng Turkey sa doubles event.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muling kinilala ang aktres at content creator ni si Alex Gonzaga bilang isa sa most influential social media personalities ng Edox Circle para sa taong 2026. Ibinahagi ni Alex ang magandang balita sa kanyang social media post nitong Linggo at nagpasalamat sa Edox Circle sa panibagong pagkilala sa kanya. Samantala, pabirong ini-highlight ni Alex ang kanyang caption na No Ligo Mommy na tumutukoy sa pagiging abalang ina habang patuloy na aktibo sa social media.
2: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo Balita.
1: Maglalabas ng apat na labor advisory ang Department of Labor and Employment or DOLE sa buwan ng Nobyembre upang protektahan ang mga manggagawang landad sa matinding init sa gitna ng inaasahang Super El Nino. Ayon kay DOLE Secretary Frances Tolentino, kabilang sa mga tututukan ang mga traffic enforcer, street sweeper, security guard at construction workers na madalas nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang pagpapahintulot sa mga security guard na subilong kapag matindi ang init at pagpapahinga ng mga construction workers kapag mataas ang heat index. Ang El Nino ay nagdudulot ng mas mataas na temperatura at mas kaunting pag-ulan na maaring humantong sa tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Layunin ng DOLE na matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawang lantad sa matinding init.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, nasa 29% ang mga adult Filipino na unang lumalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdadaraanan sa mental health na siyang nangunguna sa pinagkukunan nila ng suporta ayon sa survey ng Social Weather Stations. Sinundan ito ng mga partner sa 27%, ang mga kapatid at opisyal na lokal ng pamahalaan na kapwa na sa 11% at mental health professionals na 10%. Sa Metro Manila, partner ang pangunahing nilalapitan ng mga respondent kung saan 36% ang nagsabi sa kanila na pinakasama sila unang hihingi ng tulong kumpara sa 23% na lalapit sa kanilang mga magulang. Isinagawa ang survey ng September 21 hanggang 27 sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,500 na adult Filipino na edad 18 pataas sa buong bansa.
2: Todo Balita.
1: Ang 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LT God, LT Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 73 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinatotohanan. Aksyon.

0: Aksyon! Toto Aksyon! Bawat balita hindi palalampasin ng radyo.
1: Ari ko tradlaw banwa ita kalibo may gaw tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa ato nga pagpangalagad sa ato nga pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Ang karagad kita ita Martes na pizza 13 na kita banwa sa buwan ita Oktobre dagon 2020.
0: Aksyon.
1: Una sa banwa ro kagapag abi abi agapag apadamyaw ita may karang hapon na may kapagpamati sa ato ng mga suki nga tagapagamati. Sa agapilugan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagan. Nakaroon kang edisyon ita ato nga pagililibar wa ako gikinyo banwa ang pag-welcome pag-apanamyaw ita maaydayad nga Udro Adlaw. Okay, kamusta sa ato nga mga suking mga tagapagamati kapinggit sa mga nagkatutok makaroon kang nagpagapanyempo. Nakabay daw naging okay banwa wa ato nga sang maga itry kang adlaw ita Martes na para sa ato nga mga katodo kapinggit daw sa mga nagpupamati makaroon kang nagahapon aya sa ato nga pagpangalagan. Nato na naman negosyante sa Bahing Kragkong Kalibo Public Market. Nao ka naman sa Bahing Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa aton ng mga katodo, sa aton ng mga bulantero-bulantero banwang nagkatutok magkaroon karaga Udro Adlaw. Nakailabas na kita. Nao kay magkaroon karaga mga panyampo, mga katodo, no, rato niya pila ka mga negosyante. Nagapatagayon, no, itapaga po pa Hawaii, no, matapos rong masakuman kaina, no, ng mga pang-orezon. Nakapinggit ka ina katagaho, no, especially iya sa aton sa banwa katakalibo. No, mga katodo, makaroon ka nagbaga panyempo, nagapatagay ka ng banwa, itapago ilabas. Araw iba na aton yung mga negosyante, no, kapinggit iya sa aton kaga kalibo public market. Agyaman sa aton nga kalibo shopping center. Sa aton ang mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon yung nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon, itato nga banwa itakalibo, daw ka naman bilog nga probinsya kay Taklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals daw iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo. Daw kapinggit daw iya sa aton na eastern na western na terminal mga katodo. Ang magkaroon man ka na gabaga pang orason na gapupaway na ton yung mga drivers. Daw kayong iba na gapatagay ka na banwa ita pag uilabas daw sa pila ka mga karindirya. Arong iba mga katodo na gahuwat-huwat no bantay pasahero. Ang kapinggit daw sa mga nagapila na ton yung mga tricycle, mga jeep, aga van aya sa aton sa banwa kara ita kalibo.
0: Pagana sa palanghalian Todo Aksyon.
1: Tato na nga mga igmangol ka nga monitor man sa tag sa nanda ka mga panimagay na magkaroon ka nga mga pang orason no samtang nga masako para iba na ton nga mga igmangod sa pagpreparan no pagadigamo para pang ilabas magkaroon ka nga udto pero siyempre kung timprano ka ina nagapaom timprano man siyempre magkapatag ka na itapago ilabas pero sa mga uli una no nga nagapaom nga magkaroon no ay nagapahaom pa lang na mga katodoy anda ka nga ilabson magkaroon ka nga udto kamura una bahala no magpreparar kay kami man dumagapreparar magatod kinyo no itapila ka mga balita aga nagkaganabo iya sa aton na banwa itakalibo aga probinsya kra ita Aklan.
0: Pagana sa palanghalian Todo Aksyon.
1: Talaga mga katodo ang magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook live sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya itong gito nga pagkatawa at liguan no, sa kabilugan ko itong kagapag-ililiba siyempre mga katodo hindi lang man no, pagkalipatan nga ilike i-share na itong pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal aga aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: may balita may aksyon Todo Aksyon.
1: Paki-like aga paki-share no dito nga pag-waragwag makaroon ka nga hapon no, at the same time paki-follow no damo na Facebook page mga katodo para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung itatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nita notification no agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya Itaklan yani paki-follow paki-like aga paki-share ato niya pag ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga gapagapangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinangdan manging kaibahan sa Rondeca Gapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia magkarangkarang hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga todo reporters na una ka standby naman banwa. Asaan da kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magasikyar kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton mga municipal police station. Sa bilog na aton niya probinsya Katakyan mga insidente banwa. Ang nagkagadabo o ginrespondian itaton ng mga kapulisan. Kay kung may una ka naman katodo no ng mga magagkuhan niya insidente. Ang naguntad sa bilog nato ang probinsya Katakyan. Ang babatian doon, no? Yas ato gagapag-ililiba. Asa ato gagapag-pangalagad. Makro ng edisyon. It aton nga pag-uwaragwag.
0: May balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
1: Pila banwa sa mga balita nga itong kapag-ataw at ligwa pag-atataron sa itong pag-pagayag makroong edisyon itato niya pag-apahalagan. Yung mga katodo sa itong kagapag-ililiba kung nag-ataliwan karon nga adlaw. Ang mga katodo gintatar na ito doon dahil kailangan pila kabaga sentimento. Ang concern itato niya mga pila kabaga motorista ginagaagi. Adi ka na sa area kara ita poblasyon Balete mga katodo matapos. Ang ginbuuan no roday ka nga karsada ang ginagyan. Ako nga proyekto itry ka nga metro Kalibo Water District mga katodo ang ginareklamo to banwa ita rodaya kada nga mga motorista naton kay bangod gani no matapos nga ginabuhuan wagin baga ginbalik no sa original karang disenyo na itry kada karsada no nga ginareklamo itapila naton kada mga motorista pero nato pang naton mga katodo kahapon or nagtaliwan kada nga mga inadlaw I think Domingo or kahapon to banwa nga ginrepair na ang mga katodo ginkayad na day ka nga karsada ang mga katodo nga ginareklamo itaton karon nga mga motorista una karon sa may banwa kara ita Balete so at least mga katodo no insigida kara gadaga tumar ita aksyon ang mga katodo rong nasambi kara nga tagatapan ang mga katodo response no sa kara nga pila ka mga reklamo ang gagim paabot no ita aton nga mga motorista ang kapinggid no sa mga taga first district no itaton kara nga probinsya ken ang nagaagi di karon sa area nga ra ita banwa kay ta Balete mga kaabyanan kay nakwa naton kahapon no mga katodo nga manami naro aton kag pag-agi saray ka nga lugar no particular di karon pag-umpisa di karon mga katodo sa may gasoline station karon no ita Balete and then paglagpas mo mga katodo ito man sa may unahan ka nga part ita nasambi ka nga banwa no mga katodo paglagpas mo karon ita poblasyon no mga katodo ay may una man karon nga mas madaw umabi no nga abuho ang agin reklamo kara banway taton ng mga motorista nga sa nahamban naton gintawan na ita atensyon agin aksyonan na ita aton nga MKWD
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon araw malayang municipal police station sa isla kara ita Boracay na nakabaton ita dosi tanan kabaga bago karaga mga motorsiklo banwa ang halin no sa Oriental Group Entertainment and Leisure Corporation ang mga katodo nga gintao sa aton nga malayong municipal police station nga sarang karabanwa nga magamit ita aton nga mga kapulisan no, sa anda karon nga operation banwa una sa isla ta Boracay pag ronda no pag responde sa mas madasig kara mga katodo gamit no roday karang mga bag-o karaga motorsiklo ang gintao banwa sa aton nga malay municipal police station sa magwas karon mga katodo formal man nga ginturn over ang mga katodo no sa aton nga malay municipal police station aron day kada kapin 48 tanan no kabaga repure Vista Pistols oro de kada maging kaayad kada banwa no nga mga armas mga katodo nga gin presentar gin turn over no sa aton kada malay municipal police station ang mga katodo no una karon sa isla kada ita Boracay sa aton kada mga otoridad no mga katodo particular sa pagpanguna ita aton nga hepe ko nga malay municipal police station no kapinggil sa isla kada Boracay pinagi sa kay police lieutenant colonel Karag no mga katodo Angat kong singgin patagayon no day karang aktibidad do programa ura karabanwa sa bahin kong isla Itaburacay.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
1: Samtang sa piya kabahin mga katodo ro day karang aksidente banwa nga nagunta do na karon sa may barangay Lagin Banwa West. Asa banwa kada numan sa gida pabutsa grunday karang sangka lola. Agaraga tabok banwa saray karang pedestrian lane do nga sinong gaban. Ai try karang motorsiklo mga todo kaina karang agahon. Ako aton kada banwa nga matandaan nga may una karang Mimi Random nga ginpapaguwa. Aro aton nga lang transportation office mga katodo may kantanan sa posibleng pag-revoke itry karang mga driver's license. At ever banwa nga may una kita nga mga drivers nga maimbulbar asa aksidente banwa partikular sa aton nga mga pedestrian lane. No, pero dahil kada banwa nga ginpapaguwa no, nga Mimi Random MBL 2026-229 mga katodo no ita anton nga land transportation office mga katodo kay ginpapagawa ra banwa no matapos gani no nga nagataas aron day kra nga numero ita pila kra nga aksidente ang nagakarabo banwa nga ginakaimbolbaran mga katodo ita anton nga pila ka mga motorista ang apisar na una karon sa area kay ta pedestrian lane mga katodo ay sa giapon baga no wa gid naga patigayon mga katodo no ita raya karang pagminor ang nangin dahilan ko damat no itaroday karang aksidente kay di karang makatodo na no, pwede ra no nga mairibok it aton nga land transportation office asan di karang banwa no sa roday karang Mimi Random MBL 2026-229 mga katodo o day karang pwede no nga ipataw ang improper person to operate a motor vehicle under sa section 27 A kung Republic Act number 4136 mga katodo ang iga issue no ita anton Krogaland Transportation Office mga kaabyanan kay may una gi karabanwa no nga kakibat nga pinalidad mga katodo sa aton kraga pila ka mga motorista kay kun aton kraga madumduman banwa kaabo na nga mga insidente or aksidente mga katodo nga nagkaganabo iya sa aton sa probinsya Takan may kantanan sa ronday kraga mga pedestrian nga nagatabok sa pedestrian lane nga ginasunggaban itry kraga pila naton kraga motorista
0: aksyon.
1: Aga may una naman kada banwa no nga mga driver mga katodo nga ginribok na ron day kaya mga driver's license matapos nga mapamatudaan banwa maita ato nga lang transportation office may kantanan na sa roday kaya nga maging kaimbulbaran nga mga insidente or aksidente mga katodo kapinggi sa ray kaya mga pranting raita iskwilahan na kay ko ato nga madumduman di karon sa Eriat Istansya Tigayon aga iba pagid nga mga lugar no iya sa aton kanaga probinsya Takan ang may makarunday karabanwa nga mga nagakaganabo ang mga senaryo mga katodo iya sa aton nga banwat kalibo ang probinsya Itaaklan
0: pagana sa pananghalian todo
1: sumagi man dun mga katodo no sa roday krang nga tama kanaga proseso kay if ever banwa nga makaabot no sa atensyon itatogalan transportation office ay siyempre tawaan man mo karabanwa no itsansa ang makasubmiter kung anak karun nga sabat may kantanan banwa sa lasambi kara nga aksidente mga katodo nga gin kaimbabaran itry kara nga sangka motorista mga katodo nga aksidente kara nga nahagip no rode kara nga sangka lola nga ginapabutsag nagtabok no di kara sa pedestrian lane o da karon sa banwa itanuman siya
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: kaya mga katodo rapila ka mga balita nga itong kapagatawat ligwa no pagatrataron sa itong pagililiba makaroon kara nga hapon sa gihapon ha padayon ka mga katodo nga mga padaga no ita inyo karon nga mga mensahe pinagi no sa pagka-comment sa aton kada Facebook live sa Facebook page no kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay aton gidong nga pagatawa at ligwan no sa kabilugan ko aton kada pag-ililiba iya sa aton nga pag

0: Kaya makatodod, kaya makakomento ng rabanwa sa aging patigayon ang anti-gambling operation itaton ng Provincial Intelligence Unit. Mga katodod, yes, aton sa banwa kaya kalibo kay right after banwa ng matabo, roday kaya ka operation kabo kita, kaya makadabasahan ng mga komento sa aton kaya social media, may kantanan sa ginapaabot ang mga reaksyon itaton ng mga pumuyo, mga katodod especially sa mga bilyarista banwa, yes, aton sa kalibo ang probinsya Katakyan, kaya iging pabutin Sagra Banwa, ita aton nga Aklan Police Provincial Office, pinagi na sa kay Police Major Aubrey Ayon, aro aton nga tagapagpamaba kong Aklan PPO mga katodo, na watana no, ginadumilian dong paghampang ita Villar, mga katodo nangin bawal gidyamang imaw mga katodo, akong may una karanga imbold nga kwarta corpus ta mga katodo, baseman sa pagpabutsyag, ita aton nga Aklan Police Provincial Office. Ay ang banwa itaton niya pila ka mga kay mahuran araton niya mga pumuyo banwa haman man na may pila ka mga makabig na ton masugay man mga katodo like manarong nga peryahan mga katodo nga una nga lantaran man o hayagan man nga may una ka nga involved ka nga kwarta mga katodo haman niya huwag kita gina-operate itaton ko nga mga otoridad may una ka nga mga minor di edad nga nagapusta mga katodo sandig ka sa pagpabutyag itaton niya mga kay mahuran kaping git iya sa ton sa banwa kra ita kalibo normal daman banwa no nga mga reaction ko naman mga katodo ko may una kra nga mga operation especially sa anti gambling operation nga ginapatagay kra banwa ita ton kay mga otoridad nga mapansin gid no mga katodo or matupang danggid no rom pila pa ka mga scenario nga nagakanabo banwa nga maginapabutyag ita ton nga kay mahuran mahaman no kumaga daga dira ton mabaso no nga magapabutyag aro aton kay mga igmangod nga manang nga madya may pinilian do aton kay mga otoridad sa pagpatuman kada banwa itaray kada nga operation no mga katodo atong ginapabutyag madat aton kay PNP nga kung may una kada nga involved kada nga kwarta may pusta mga katodo ay ginakonsiderar nga illegal nga sugay ay man manaro operation mga katodo itaray kada nga peryahan ay una man mana hayagan makita man mana nga nga pusta mga katodo aga pati nga ni mana no ma minor naga patigayon na no, ita pagpusta no pila ka mga reaksyon ita aton nga mga igmang hudyo na paabot iya sa aton kay nga pagtangalagan aso tataron to makatodo sa aton nga pagililiba makaron kay nga hapon mga balita ay oy may gagay nga hapon na may gapagpamati no sa aton nga makatodo nga nagamonitor sa aton nga pagililiba kay Sir Reggie Ribukan no na karon sa mga taga-barangay Mubo Kalibo ba una-una gid si Reggie Ribukan yeah. Na may gapagpamati man kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Baro West no man siya oy kay Biboy Gleason Taborda happy viewing na kay Ma'am Elizabeth sa Germany may gapagpamati kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia action. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada o naman kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand action. Kay Ma'am Jane Malian Timpo sa Hong Kong Kong. Una kay Madam Bel Orsolano sa Hong Kong, nagamonitor man doon sa ating pag-ililiba. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai, happy viewing. Una man ha, sa aton niya mga kaapin. Siyempre, no, nga nagkatutog sa ating pagpangalagad. No, kay Ma'am Rusi Kuwabara, una sa Japan. May giga hapon, no, aga may karang pagpamati. May mga kaapunan noon, no, sa kay Chris Justin Magpusaw ang nagapatigay karita pag-uilabas makaroon ka nagabagapanyan po oy kay Apayta Jumar Solano una karoon sa Isla Itburacay kay Sir Roger Lazaro Nagalas na always man nagkatutok sa ato nga pag-ililiba una kay Madam Sally Senyera sa Barangay Baybay sa Tangalan una kay Bro Russell Senyera sa kay Papang Sunny sa Isla Itburacay na sa Senyera's family nga nagapamatigid na sa ato kagapagpangalagad maayad-ayagid nga hapon no agamayag gid nga pagpamati. Una sa atong managasyante sa Yotorong kay nung Woody Navarra. Yaman sa may Kalibo Shopping Center kay nung Edie Navarra sa mga taga Chamsa Restaurant. Kay Sir Gino Ambito, naorong gwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa Banwa Katabalete, maayagig nga hapon at maayagig nga pagpamati. Kay Maring Junior Relente, una karon sa Barangay New Buswang. Kay Master Nuni Nicolas Sanelas Eteri, sa aton niya mga customer una ang nag-uilabas. Kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan. Una man ha, kay Paring Junel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacausur Kalibo. Una kay Tatay Freddy, kay Joffrey, gi nga pagpamati aga may pagilabas makaron nga mga panyampo.
1: Aksyon.
0: Aga sempre no na kay Sir Ramon no kay Mamay May Munja sa Barangay Bagto Leso sa Munja Di Manuel family no nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagan.
1: Aksyon.
0: Sa Mataga Rockscan Motor Parts no sa Poblacion Leso.
1: Aksyon.
0: Sa Arki Ukay Ukay una sa Leso, Arki Ukay Ukay sa Kulasi, Barbasa ang si Balo Mantike. No nga nagamonitor no na kaday Sir Ramon no nga nagapamati sa ato nga pagpangalagan. Makaron kada mga panyampo ya sa ato nga pagililiban.
1: Aksyon.
0: Sa ato na nga mga taga Philippine Coast Guard gana kabasi una sa Barangay Katiklan sa Banuat Malay. Daw kay Sir Vargas nga nagapo pamati man makarog kada baga pang orason.
1: Aksyon.
0: May gid nga hapon aga may gid nga pagpamati kay Marian Jermakin sa Metro Manila. Happy viewing. Aga pamantaw man no makaron sa aton na Facebook live no mga katodo na kay Migo Bong Swalog sa Capitol. Bao po pasensya kay nagaon.
1: Aksyon.
0: Ako nakaagi kay nalipat ko. Nagahuwat si Migo Bong kay na ita pamahaw ito, di ba? O ginasambitar kita pamahaw. Sino man abi, hindi na ila kung ginasambitar ka ita pamahaw. Galing nalipat kita. Now kay may anak, karangag uko, salin sa Banwa, kita Burwanga. Wagi kita, no, nagkapanagasa, kaina, una, karon sa Capitol. Kay bro, yun yung garbo, ha, sa Mataga Global Paint, sa Proxinco, sila Serna. Ago na sa RG Paint, no, sa Banwat Numan siya, no, sa tag-anak, kay Sir Dante, kay Mamrut Garbo. Happy viewing, no, may ginga pagpamati. No, yes, ato, gagapagpangalagad sa ato na pag-ililiban. O naman ha, sa kay Ma'am Well Barnes Daes dira sa probinsya sang Capiz or dira sa siyudad sang Iloilo. Ang nagamonitor no sa aton na pag-ililiban magkaroon ka na nga hapon.
1: Tuto.
0: Iya sa aton nga pag-pangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Ay 32 minutos man wala nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras magkatao datod kinyo ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Nga di sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigmangod kapinggid sa baga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguraduhin na itong kape nga aton kaya ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manamin nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Inarekomenda ginamuro pang inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang mabakaray ng more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito niya mga katodo or nagpahayag, nagpabutyag, kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom, ita more power. No, kaparasgid niyan ti Jesse Marte, nga sukit more power, nagapamatigid makaroon sa Marte family, una sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Italibo.
1: Aksyon!
0: Sa atong Banwa, kapag panumbalik, ito na ka nga pag-detalye, ato nga mga headlines nga balita, dugang nga mga minsay, nga gimpabot, ato nga mga igmangod, balikan na ito, pagkatapos anay, itpila ka mga pahanomdom.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitbang Ruiz, Numay Siakran. Ako nabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan puro kanami, agro-epekto ka.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godwin Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu sa Katiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
13: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ano po si Elmiro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumihit ng prostit ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Pagana sa pananghalian. Action. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Pabalik sa tagapagpangalag at may 47 minutos banwa nagkataliwan sa oras karaita alas 12 sa tagapagililiba micro kragahapon.
8: Action.
15: At sa iya po napaday ka magkatodo nagapamati no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banchola. Yan sa tagapagpangalag at no, itik na tondong linya ni Katodong Justral Narbar kay may unagaging patagayon nga sang ka drug bypass operation no yes aton sa Banwa Kraita Kaligo ang nagkaresulta no nga maresto magaron no runday kraga sang ka babayi matapos kra magkatodo no nga mabakyan itaray kraga illegal kraga droga sa gin patagayon no nga bypass operation itaton kraga baga otoridad di kra sa may area Itaroas Avenue ayos aton sa Banwa Kraita Kaligo sa iron tarom pila kraga impormasyon detalye may kantanan sa Ray Caraga Operation naging patagayon itato ng mga kapulisan standby.
8: Radyo Todo live report, report.
15: Live sa area na itagang bypass operation Katodong Jasrel with the report please come in.
14: Yes, sa mga rinakarisado karoon sa kabayag 5 anyos ka nang babagi matapos mabaklan. So, it's illegal karang droga yung may bahay ng Tarawa sa Bino Extension. So, ang dagaw kalibo Katodong Arinal. Diyan ang nasabdik yung sila ka na kay Stephanie May Ikanyol, no? Kasi yung kaya sa Bagarilya, yung sa sabi ng lugar kung siin nabakal sana, no? Kung nasabi ng sa kasi, sabay lo ka na katuloy ng 3,100 pesos nga bypass money. So, pagpapagayin ka na pagrikita sana ka mga gamitan ng katuloy ng kibahan ka na yung kakakaray sa sigarilyo na recover sa gidro sa kasi it suspected siya buka to doon na yung sa transparent ka na papel, no? Ag nasabi ng karang pila po yung mga tikit sa sigarilyo niya karsa na sabitang karang nakakakatodoro. So makaroon din na patigayin ka na 8 kilo o kung nakawag karang ginagamit ang kareto weighing scale katodong Reynald. Norm sabitang karang na-recover ka ng karang suspected illegal drugs katodong Reynald. No, para man masayuran kung pilang gramo kung na-recover ka na karang. Dahil hindi mabaw-baw katodong Reynald eh. Mm-hmm. Parang bukong tayo mo para itatod po.
15: Ano ka rin nagpatayot operation katodong Reynald o PDU or Kalibo PNP?
14: Diyan nga rin na-recover ka na katodong Reynald. Mabaw-baw ta, may pinatakaraka grams, no? Kung ito na una, kung pinatakarang grams, di bali 1.57 katodong Reynald, no? Grams, kung na-recover ka na. Diyan na katodong Reynald, diyan na 1.57, diyan nakabutang sa kaha, karay sa sigarilyo katodong Reynald. At kami natin matinukay na, yaan na matari ang kaha, sigarilyo katodong Reynald, no? Kasi nga po ko tanay mao, may tatong parang mga otoridad. So, binamartingan, binibitorin katodong Reynald, rung nakabitan ka ng mga na-recover ka na karang mga suspected illegal drugs bago ka na katodong Reynald niya rikita iba the search no kasi kayo na katodong ka ng mga otoridad may daya karang nakabitan ka ng kortina katodong Reynald para managitabon ka na dahil ano sabi na for clarification babagi ka katodong Reynald no ratong karang subject ako may karang kayo na nababasa ka ng comment niya managambal karang LGBT no member apang imura isa sa kababayan sa katodong Reynald sa residente man is nasambitan karang lugar no ada sa makarunda is sinataom rung kurtina nga pagpagamitan kana pagtabon kana katodong Reynald no ada rekisahon ni Mora no ito karang membro kra ito to karang fiscal no nga present present niya makarang katodong Reynald no kung uman gina ano pa mga katodong Reynald gina inventory rung nasabitan karang mga items ad non-drug items katodong Reynald drug ad non-drug items katodong Reynald yan recover sa position no at sa bypass operation sa nasabitan ka nga subject pero kung katodong Reynald no naga parang isang lakay na diyan nga si alias Pane sa katodong Reynald matapos yan ka nga matakan no ito ka mga otoridad sa dito sa nga bypass operation ito ka nga katapoy sa provincial drug enforcement unit yan ka kumanwa sa kalibo katodong Reynald so present pa makaroon yan ka si Tagawa na Tim Melgarejo bilang isolate the witness sa promitory katodong Reynald kita kong karang mga otoridad so binahugat-hugat pa kung oras katodong Reynald para manirikita kung sabitan ka na subject no, so standby di karoon nga ni katodong Reynald dahil na raon magsood yun doon karang operatiba na may ganyan karang protina
16: kung tanaw na kung sabi ko original joke, kung may ma-recover pa ba, may ma-recover pa din sa gawat o kung sa position pag ito original.
15: Mm-hmm.
16: Sabi kang karang update person niya si Aliat sa panitaduro. Kung makita rin mo, iya karang sa itong karang alamisa, no, sa itong karang tarpulin, may mga na-recover ka ito original. Is daywa ka siya, nung suspecting siya busang sa cellphone nga katodong original. Yung bukhan pa ni Kinaray, nung likod ka rin sa cellphone, is wak mata katodong original. Ita sugod apang nasunok para sa kabitan karang nga subject person is yung prenda ka na katodong nga rin.
15: Mm-hmm.
16: No, kabitan karang cellphone, kaya kaya naman nga, ipang ka naman mo kaya katodong mga prenda, is nung ako matay mao, nung din pa ugok lang mao, nga mga gawat katodong original, ito sabitan karang nga, illegal karang droga katodong original, nga parang isang mao, wak nahin mo, karang nahiya nadakpan ka katodong original, apisar nga dinasubo-subo ko lang, no, nga mag-dawat sa totoong inal, ito sabi tayong karangin ng droga kung ikaw is masambahan, no, ito para mga operatiba ay huwag ito sa totoong inal, ito para ito sabi tayong karangin rason na idalakal sa mga prisa kung ikaw para ito matakpan sa mga katotoong inal. So, huwag ito sa information, no, kung pilang bugan, Domingo, o adlaw nga din monitor, ito itong karang mga kapulisan, no, nung masabi tayong karang subject person, so bago ka naging kasarang masabitan ka nga operation katodong nga Rinald. So mabungan na ko natin detalye rin. Ito para sa police major o ayan katodong nga matapos katodong operation kung pilang adlaw ubungan yung patigayin katodong nga monitoring bago ginandak kung nasabitan ka nga operation katodong nga Rinald. No? So ginamarkingan makarandong kaha para ito sa grillo kung sin ka na recover doon nga nasabitan ka ng pangilog sa siya it suspected na siya bumatapos ka nga pag-rekisa. No, it mga daga karang kagamitan, no, aga pila ka mga non-drug items sa daga. Ito, sabi ito nga nga, atin ka nga, sabi ito nga si Panik, katodong nga Reynald.
15: Hmm.
16: Okay. So, huwag naman katodong Reynald, no, ginaano pang man na...
15: Oh, padayon lang katodong Jisrael, katawin lang senaryo, no, while nga ginawa ito pag start, itry ka rin pag-rekisa, agad nga makita ito ng mga igmangod.
16: Hmm. Medyo may na, pero ang signal na ka sa atong kapong area na katodong rinag. Kasi sinitabi mo eh, kung hindi ka na ka mag-agi sa may, ano, sa may gatano brand na katodong rinag, is may taro ni Mao nga yun sa may tuuni mo, is yan kasi sa may pasidlon nga dagan yun. Hindi sa may mga, ano nga, may mga apartment na katodong rinag, mga boarding nyo, na karo sa tabok. Hindi ka tira sa may katungaan yun. Katungaan yun, kaya init ka, nakambitan ka nga dagan yun. Yung kanda karadong operation katodong rinag. Hindi karakampi, pagwa man eh, parang ano mo lang man, iyog mo lang nga dagan katodong rinag. Hindi karakampi.
15: Hindi ka ito dati sa may kwan, sa may nasunugan ito dati?
16: Huwag ito information, no, kung hindi karakampi katodong rinag yung nasunugan dati na area. Kasi parang ano mo na mura eh, parang inter-exit mo lang man nga dagan nun. Yung katodong rinag, hindi karakampi ra. Di ka ito kumaagi sa may una karang ismita, magwa man tapos mo inaan ito agay sa nubran sa katodong rinag. Di mo naman karadong daganon. Kapag rin sa Victor, kung ito taga-iya sa Dodong Rinald,
15: hindi
16: ka naging mismo sa may area na karang panimagay, taga-iya man na nakaraging transact no ratong mga paridad bago karaging tandak ng operation sa Dodong Rinald, no? Aga nag-resulta ni Kareta pagkadakot ka na, no?
15: So, may asawa na, Rupa? May asawa na ka to, Israel, doon ay karaga subject ka, ha?
16: Single ka to, Dodong Rinald, doon ay asawa.
15: Mm-hmm.
16: No, rin nga si Alias.

0: Nagkakabit-kabit ay.
1: Totoo kigid, totoo kigid.
0: Oo. Binanamot ay gina-check or mga busa, ano, negative. Ano, base mga katabigat ng result niya, mag-trending naman ko na rin. Mag-trending naman ko na rin.
1: Siguro diba, kita katropang clear.
0: Kaya gina-check na natin, no, tanong yung mga anggel, ito, tuk-tuk na itong parang ano eh, pati kong ma-isuan naman baga. Oh, ano ito, madbit ka doon ng Reynald. Okay. So, pag-ano na nai, itong ERD, ano rin ka doon ng Reynald operation nga, is covered na, may daiwa ka rin sa mga alternative device ka doon ng Reynald, para mas transparency, para matagpuyaman tao, na operation nga is covered na, may camera nga daga, no, na pagkano mga perceive, no, okay, para no, sa ating subject person, pag isugod mo, isugod mo sa cortina katod ng Reynald, para man sahon. Actually, bukod niya makarang bisita katod ng Reynald, ginapatigayan mo makarang na klase, karahita, pagrikita, no? Basta bayi, rung subject person, is automatic katod ng Reynald, na ginitabunan mataron, apang no, perceiver sa sugod, ibaan karong atong karakong bayi, matarumid na katod, ito di mata, baka sugod na nasabitan ka nga, lugar ka to, kung na nasabitan ka nga, pasal ka to doon na Reynald. So, wato na to na, kung may ma-recover.
1: Okay, ibutang man doon sa lamisa, no? Kung may una ka ma-recover ka to doon nga, Diyos Rel, eh, may una man ka rin witness, no?
0: Oo, kasi ginarigisa pa lang, man. Walang sabit na to, no? Okay.
1: Ang baga, being classmate ka rin nga, ayaw matumpasa gasaga sa kamera?
0: Kung ito doon yan, ito trapal may kibangit ang operatiba, nung nagpatigayo ang subject, nung ginapatigayo niya pagkakisa, so, sa tugod para man na masayuran itong mga tagpulaman, tao tagpulaman, so, kinurong tao ito sa tugod for transparency man kapag doon Reynald, no, aga hindi naman bula matawag ka ng mga suhan,
1: parihat. In classmate, karo, gimpari ni mo, yung baga mo ito nga, paigadigad maton kay nagadisturbo ka.
0: Nagpatamiya ko na si Mido mong Kim Milcario, nagkatutan ako.
1: Ay, happy viewing kay Kagawad Kimbo. Aron, taro mga Kagawad, kahugod, anytime.
0: Sirik mo, Kimo.
1: Anytime ka doon sila, basta kinanganon doon ang presensya, una agin sa tanang oras.
0: Ay, message na ako karakapon.
1: Ay, aman, wa ka mag, ano?
0: Bawal yan eh. Dingan ni pwede.
1: Pwede man nga ni.
0: Wala pa pala kasi sa Reynald daron ano, dong resulta pa ni Kisa. Kasi nga nakita pa ni sa tumatag pa naman dito kanya anay. No, dahil tanawin pa natin na kara kumo.
1: Oh, sige ya lang, good nga maibasyada na to, no, sa aton yung mga viewers aga mga nagapamati magkaron. Kung may una pa kara ma-recover, no, sana kung ayawas katod ni Israel.
0: Wa pa karon dong Reynald na after tong bypass money, wa pa yan nakalakad ka dong Reynald. Sa itong karang namisa sa drug evidence at drug evidence sa Reynald is kung nakabutang pa lang is sa cellphone lukahat sigarilyo kasi na-recover ka na doon Reynald doon yung katasye ang iyong mata sa drug evidence is daiwa ka na katasye o sa yung pabilog para isa buyback item ang pabilog isa position ka na doon Reynald sa subject ka ito natin so ginahulat
1: may una may representative ka doon Reynald doon yung taga Department of Justice
0: no dahil dahil kayo nang kahanga ka doon Reynald hindi ka ito sa may presikol para nakabutang sa may bangko. No, aging pakutanay mo, ano, kaanag ito, is nag ako, pati mao, no, kaanag matarong kakakagalil yung katulong Reynald. Nga dyan, pagbukas nga ni, pero yun, may sugod sa dali, na saan kasi siya ipagid, no, it suspected na siya buong katulong Reynald. No, so, siyempre, automatic, bata, ganun katulong Reynald, ito, ito, parang nirang na doctrine, kontrol sa tungkarang na subject, no, dahil na rekabiran mo, kaya ito, saan kasi siya ipagid.
1: So, dalagi da ongoing makaron no pagrekisa no sa ray kraga suspect no mga katodo itray kraga by basta operation
2: todo action
1: okay babayi no subject that's why ginatabunan ano trapal while nga ginapatigayon no pagrekisa ita babayi man ato no nga miyembro ita ato nga provincial drug enforcement unit no mga katodo nga nagkasa ita ray kraga drug bypass operation una karon sa may area ita Ruas Avenue go ahead ka to dun Israel dalangid kay sana numero partner kun basi kun agad

0: ko na ginagamit at time. Hindi karon na i-try lang di karon sa anak karon niya kwa na gud nga maiaboy na nakato no rong pilapag kabaga scenario into karon sa area na no, sa kagina patigay makaron no nga pagrikisa sa rekrang nga subject no so ginbukas na rong trapal makita na to no sa video ni Katodong Jezreel no mga katodo sa Yordaton kung may una no nga na recover dugang no sa posisyon no ko nasambit karang suspect
1: action
0: okay makita na to no sa lamisa may una karang gin plastar no go ahead Katodong Jezreel
2: Rinaldo may na recover nga 3,100 pesos na by bus money na nakabutan Katodong Rinald sa busa no itatong karang subject person Katodong Rinald no nakabutan ra sana karang may waga nung busa katodong Rinald kung sa karang tuktok karang cycling sa gipatagay karang body search katodong Rinald so daywa ka limang gatos daywa ka sang libo ang gatang bilog karang sang gatos katodong Rinald nung ma-recover as sa buyback money na tulungan matagal at mga personal nga kwarta nung na-recover ya karang sa nasabutan ng subject aga dayag ang gid norong nasabitan karang ma-recover ka na katodong Rinald so pagamarkingan yun daw norong nasabitan karang nandag kibahan sa nandag items katodong Rinald diyan nga buy ba sa money nga 3,100 pesos no katodong Rinald. Okay. So one man ita iba katodong Rinald nga ma-recover no sa para sa person na bukod diyan sa daywa kara sa shake it suspect siya bu ang bilog ng cellphone katodong Rinald kahit sigarilyo nga na-recover at ang bilog ng shake ag buy ba sa money katodong Rinald. No? So makaroon yung da is pag-inventoryo niya katodong Rinald parkingan so tanan ka lang mga recover no sa itong mga subject person posible ka tunay lang nga sa patakan magkatura nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Rinald. So rin yung mapila ka ng initial report magaling ka sa itong area of responsibility sa politikahin ka lang pa ibas operation ito itong mga provincial drug enforcement unit na diya ka sa may bahing ito sa pinyo extension sa Banwa 8 Kalibo. Para man sa flash report ako man si katodong Jitrel Narbar ng Radyo Todo
1: Radyo Todo Live Pagana sa pananghalian Todo Aksyon Todo Aksyon Malika May Aksyon Todo Aksyon
0: Abugid nga salamat sa report ni Katodong Jezreel Narbar no may kantanan sa ronde kaging patigay karaga drug bypass operation
1: Todo Aksyon
0: ita aton nga provincial drug enforcement unit no mga katodo kaging patigayon iya karon sa Roas Avenue extension no sa Banwa kra ita Kalibo. So sa mga babae no no mga katodo gabanyaban no basi baga kun nalukwa na kita sa illegal karaga droga no resambi karaga suspect kay aminado baseman sa report ni Katodong Jezreel nga anara to no rato karang na recover no sa rekraga persona no sa gipatay karaga drug bypass operation itaton karaga mga kapulisan no mga katodo magkaroon karaga udto adlaw. Daya ka naman warong pila kabaga senaryo magkatodo no nga apisar do aton nga mga otoridad no hay mas pagid no gaging pabasko gro kampanya against illegal drugs magkatodo pero sa gihapon may una gid kita gihapon no nga mga kaigmahuran nga padayon sa gihapon no nga nagaimbolbar no sa pagduso ang paggamit kara ita illegal karaga droga. Kaya hindi kinaton da makatodo maitago ro anton nya ginahimo no. Basta kita naka kapermisyo kita sa komunidad na no, mga katodo gaabot gid ron tiempo nga isairan kamo kung anton nya mga otoridad na no, mga katodo nga nagaimbolbar kamo sa makaroday karaga baga hilibon.
1: Aksyon.
0: No, mga katodo kay kuha gid ra ita may maitao nga manami mga katodo sa anton nya mga igmangod do anton kay nga pag-engage sa pagbaligya no paggamit karita illegal karaga droga
1: action
0: no that's why ini nga ro ato kay mga pulisan every time nga may ina kabaga police operation nga gidapatagayon no nagaapila gid permi no ro anton nga mga otoridad no sa publiko nga ungkatan na tondo anton karon nga bisyo no hindi naton banwa pagugaton nga magabot paron tiempo nga hidakpan it anton nga mga otoridad sa kanaton ma-realizar ruanton karon nga mga ginahimo.
1: Aksyon.
0: No, tama kabudlay mga todo rong sitwasyon no kun kumbaga imbis nga marami rimo ka kabuhi ka iya ka timo sa liwan. No, ikaw ta mismo nagpagita kada paagi nga ikaw to makulong no. Aga hagus no kaabuan mga todo sa anton nga mga istorya. No, nga mga nagkagidakpan ako una, no, sa pila ka mga police operation. Ang una makaroon sa suod at atong karoon nga pasilidad sa barangay na Luok, ang mga katudurong budlay nga sitwasyon. No, mga katudo, tapos do iba raming kuwagid na hakat, no? Kay Iba Abi, nagapanalig, no, masami na to. Nababatay, manay, madya, kabigol mo lang man na, nagbakasyon ka. No, kay... taas naman na karoon 1 year, 6 months, no, mga katodo, makagawa na ikaw. No, kay nagapadalig yung iba na ito, yung mahigmahod. Nga may una karoon nga programa, roon itong kagagobyerno. No, nga kitatawaan sa nakaraban, may chance, no, like maka-avail, itry ka nag-a pre-bargaining agreement. No, mga katodo, pero wagid na ito, mga katodo, na na-anticipar, na-realisar, mga katodo, arong pila ka mga circumstansya, no, nga rumbudlay ba at sitwasyon, no, makaroon ka ng mga panyempo, no, mga katodo. Tama ka budlay, no, kung kita naga-involve kita, may una kita ng mga record, may una na kita karabanwang gina-committer, no, nga kaso, mga katodo. Ay, pabudlay, no, nga magbalik na yun sa normal, di mo kaya pagpagabuhi, no, especially, mga katodo, kung ikagi ka na italimber, itaton ka ng mga otoridad. Like sa rogay ka nagpagpaligya, nagpagamit, itiligal ka nagadroga, nga uwagin ka nagbarwa, no, nagtuwang roanton ka gamang kapulisan. No, sa pagpadumdum sa aton ka gamang kaibanghuran, may kantanan, no, saray ka nga halit, nga daga, sa aton ka nga komunidad. Aksyon! No, kay kung hindi rabanwa, no, madakpanit aton ka nga kapulisan, siyempre roan na kong perwisyo, mabiktima banwa, itry ka nga halit, ka nga iligal ka droga, mga katodo, especially, no, roanton ka nga mga pamatanon. Kay pabata nga pabata banwa ronday ka nagagamit, no, itry ka nga illegal ka nga droga. Di ka nga umpisa gamit anay ko una umpisa na nga sa uli ka may nadlaw mga katodo pati rong pagbaligya sudlon na mga katodo kapin pa kung hindi na naton kaya nga sustinturan roanton karon nga bisyo no hindi na naton kaya kontrolon roanton karon nga mga koagalingon mga kaabyanan. Aksyon! Aso tayo makatodo, pila ka mga impormasyon na natuhoy sa rekagi patagayon ang drug bypass operation, no, mga katodo, dito ka mga otoridad na una karon sa may area gara ita barangay Andagaw, no, sa Banwa kara ita Kalibo, ha, makita na ito sa atoy kaga video kay ina, no, mismo, no, si apo ng barangay Juliet Melgarillo, no, una man sa area, no, para mga witness, no, sa roday ka ng inventaryo, no, mga ginapatagayon, ita aton karang mga otoridad, no, at the same time, dong representative, no, halin sa aton karang provincial prosecutor, no, mga katodo, sa Department of Justice, no, nga mag-witness, no, aga iba pa, no, like rong member of the media, sa roday karang operation, no, mga katodo, kay sa yun naman nagligad, no, nga nangin mainit, no, ro pila ka mga komento, sa pila ka mga operation, nga gimpataya yun nagligad kara, ang Domingo iya sa aton ng probinsya Itaken.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: My Jess Milagos Banwa nagkataliwan sa oras tara ita ala una pagkatapos sumabak relax gold Egelvir. Magabalik kita magkatodo pagkatapos palit dugang ng mga pahanamdom.
1: Todo aksyon.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga gold Egelvir na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: For power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: dugan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ang, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, bugong magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare.
9: kagwapa, good looking ka makaroon na. Ikotik mo man abiro imo sikreto kapon.
13: Wa ako it sikreto mare. Alagang Lamar Piazza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kumpleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
15: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
18: Oh, balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililibang may 20 minutos, banwa na kataliwan sa oras ita ala una.
2: Todo aksyon.
18: Oh, yung viewing nga kaya itong oray takambalo na sa Kagabi kasi Manwa sa Banwa at Napas.
2: Todo aksyon. Kay
18: Chick Boy Jandel Margaring Galaw, may mga pagpamati kay Ma'am Elsie Tambong.
2: Todo aksyon.
18: Arong guwapa nga mama ni Katodong ni Kajoy Tambong nga nagapamati gid kada utradlaw sa toga pagpagalaga.
2: Todo aksyon.
18: Aga kay Mari Jess Prado Salminaw una sa barangay Alimbo, bye-bye. Nao sa Banwag at Nabas nga nagamonitor man iya sa aton kagapag ililipa.
2: Todo aksyon.
18: Sa tabilin ta Banwag mga mga minuto tato kagapag pangalagad mga katodo. No kay may una karanga aksidente no gagaguntad kay ina karanga agahon. Na mga katodo di kada sa may area kada ita Banwa katanuman siya gagina ka imbulbaran na mga katodo itray ka nga sang ka pedestrian no while nga nagatabok sa pedestrian lane ginaaligar no sinong gaban itray ka nga motorsiklo na kay nauna natong Banwa gagin pabutsag no ita ato galan transportation office mga katodo nga may una kada nga ginpapaguwa nga memorandum mga katodo memo no nga ginpapaguwa ro di kada memo MBL 2026-229 na mga katodo no nga ginpapagawa it aton nga LTO amay kantanan da mga katodo no sa roday karagabaga pedestrian lane related incident nga maimbulbar na ton nga mga driver nga posible nga maribok aro anda ko nga mga driver's license Banwa if ever nga may una kita nga mga motorista mga drivers nga maimbulbar sa roday ka nga aksidente. Na mga katodo nga makasunggab kita una itry ka nga managatabog sa pedestrian lane.
2: Katodo, aksyon.
18: Na kay daya ka na mga katodo, hindi ra naton may tago nga kaabo na nga mga aaksidente. Na ginagkaginabo, kama na kara. Na mga katodo, that's why nga ni, no nga gimpakamayan it ato nga Land Transportation Office nga magpagawa itry ka nga mimo Banwa. Nga ronday ka nga katuyuan ka nga mga katodo, no kay na bangod no nga nagatinaas dong kaso itry kada nga mga aksidente nga nagakanabo sa aton nga mga karsadahon
2: sa
18: mga katodo partikular sa aton nga mga pedestrian lane.
2: Todo aksyon.
18: Kay sa gihapon Banwa no kaabo kita nga mga motorista mga drivers no nga uwa sa gihapon mga katodo nagaobserbar no it nagakaigo nga mga senaryo kapin kun una kita sa karsadahon nga nga nagapatarasa ayang sa Japon Banwa itry ka nagapagpadagagan kada ko mga bihikulo. Dawa din pala makatodo na naga sit in niyagi sa anda ko nga isip nga pag once no nga una kita sa mga area like sa ato kada mga eskwilahan na mga katodo sa mga lugar nga may una karon nga mga pedestrian lane nga dapat automatic may gatabok man ag sauwa, dapat automatic nga minor na kita banwa. Nga kay anytime hindi na tumasayran nga may una ka na banwa nga agulpi mga karagabag tabok, no? Mga katudok kay siyempre ruaton nga mga inunga ko naman ka mga estudyante nga kumbaga rung mindset o takarong magkatudok isa pagwas nga una kaut imo makatudok makatabok sa rin karagab pedestrian lane hay safe kaut imo nga automatic tagagino gadaan doon rin karagabag motorista, no? Nag-a-adjust tagagiro rin karagabag motorista magkatudok pero sa giyapon, no? Mga katudok apisar. Ah, nga rung pila ka mga pagpadumdum itato nga mga otoridad mga katodo, mga enforcers na no, kaabu gihapon banwarong uwagid, no, nakagubot na no, mga katodo ang nagapitin pati narasa agang sa pagpadagagan kuanda karon yung mga bihikulo bisan nga una na sa area kara ita pedestrian lane na no, paabu na kara banwa no, nga mga gin mga insidente, no, nga nagkaganabo ginribok karon mga driver's license kung matandaan ninyo ro aksidente nga to sa istansya nga inarado man to banwaro de kagasan ka estudyante. Na no, may aksidente man naging ka imbolbaran ni trekay sang ka bus company man ka todo. Na no, ag iba pa nga mga aksidente no kapingit iya sa aton sa banwa kay takalibo. Na no, ag duyo sang bilog man ka todo sa katuyuan it ato nga land transportation office. Na no, mga ka todo kay abay sanda ko pagpabut sa gaban wag posible nga i-revoke ruray kay mga driver's license. Na no, i-try ka mga driver banwa nga maimbulbar na no, sa roday ka mga pedestrian related incident.
16: Todo, aksyon.
18: Na no, mga katodo, na no, kay pwede sa darama katodo, ma-charge na no, sa improper person to operate a motor vehicle na no, mga katodo under section 27A kung Republic Act number 41361 na no, mga katodo. Na no, dahil ka na banwa, rung pagpabutsyag itaton nga Land Transportation Office.
16: Todo,
18: aksyon. Ano, tama ka importante mga katodo, hindi nga porke nga una kita sa aton karga karsadahon sa aton gaba national highway ay pagusto kita banwa patarasa kita magpadagagan ka nita mga motorsikto. Nga huwa na to, no, gina-anticipar rung posibli, no, kabaga senaryo nga basi baga makahagip kita, no, itry ka nga mga pedestrian. Na no, mga katodo, while nga una sa aton kaga magkarasadahon kay dahil magkaroon stricto ra banwa, no, nga urugot ra nga igapatuman na ita ato nga Land Transportation Office mga katodo, ang kabay nga magaserbi ka na mga katodo ang election man doon, siyempre sa aton kaga mga motorista. Kaya may ito naman na to, may una tabi banwa nga kunamat nga kita nagunggid nga nagatabok na rong pedestrian sa pedestrian lane na no, mga katodo sa bahilo ka nga magminor. Wagid na hakat, wangutan ka pa, kunamat singgitan pa.
16: Todo, aksyon.
18: Automatic pwede ron mga katodo nga i-report sa ato nga Land Transportation Office. Like sa ato yung mga pedestrian lane mga katodo nga una na naka-standby naro mga magatabok ka mga katodo kung kumagay ningkorong nagatabok patarong mag-a-adjust no mga katodo higin pabutsag ron itato niya LTO ana pwede ron mga katodo nga picturean rumpila ka mga senaryo buwan ita video ag e-report sa ato na opisina kung Land Transportation Office
16: sa
18: no, mga katodo agos na ipa-explain sanda itato niya LTO. No, mga katodo, kaya ko naman sabi, nag-aaga, nakita na baga nga, nagatabok na rin, like yung mga estudyante, nagatabok na, pero maano pagid, no, masuruy-suy pagid, no, that's why ko naman, nagkatabo rin aksidente, kay sabaylo nga, nga magdiritsyo rin estudyante, hay may mga senaryo ko naman, nga nagabalik, no, kay, siyempre nakita na nga, apisar nga, una na mo sa tunga, no, mga katodo, pero rin mga sayakyan, nga nag-aagi ba, no, padayon sa giyapon, apisar, nga may una na nga nagatabok sa rekreng pedestrian lane mga kaabyanan.
16: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
18: Todo aksyon! Agaya ka na banwa, noro pila ka baga senaryo, no, nagakanabo, bukong yamang itiya sa aton sa banwa katalibo. No, nagakanabo na banwa, o, oh, misan nga ni, no, nga may una na nga nakita ng mga traffic enforcers, no, nga nag-guide sa rekreng mga pedestrian, nga nagatabok banwa sa rekreng pedestrian lane, kung amatay, gina-disregard, no, itry ka rin mga motorista na to.
16: Todo, aksyon.
18: Ah, di ba, one time to, sa may istansya man, nga, rato ka rin traffic enforcer, nga, nag-aalala ito banwa sa nagatabok, no, sa pedestrian lane, ay, amuntik man, nga, hiabot, itry ka rin motorista banwa, while nga una mismo, sa rin nga pedestrian lane, mga katodo, dahil rung pila ka rin senaryo, nagkanabo. Mas okay ka rin banwa, no, na matawa finalidad. Arong pila ka mga drivers naton banwa nga hindi gihapon baga kantigo na o mga katodo mag-obserbar sa pila karaga batas trapiko, especially mga katodo sa karaga mga pedestrian lane at sa tagsa na ton kabaga lugar, kaabuan ka naman sa namba na ton sa mga eskwilahan nga automatic dapat pag once nga may una karon mga katodo nga eskwilahan ay automatic na gabinol kita. Na o mga katodo, kung amat di ka na sa may crossing bangan ni Washington, kung amat may mga aksidente di karong banwa nagkakanapo. Sa iba ko ni mga katodo, nga nagahingagaw sanda no, sa rekara nga traffic lines. Aapisar nga may una na karabanwa nga pedestrian lane. May mga nagatabok ng mga pedestrian. Ay, patarata agya po. Pagpadagagan ka rin ang motorsiklo. O nagigado may nasunggaban man o banwa. Itry ka nga sa kamotorista nga. Wa naging kayo banwagin balik na. No, so kaji makaroon magkatodo sa rin ka nga mimo gin papaguwat ato ng Land Transportation Office. No, mga katodo, at least no, mag-serve da banwa nang parang part mano ita pagdisiplina sa aton nga mga motorista no nga magaganhagan baga no kay may una kada banwa nga kaakibat no nga posible ma-revoke ro imo kag driver's license if ever banwa nga ikaw maimbolbar sa pila ka mga pedestrian lane related incidents mga katodo sandig sa pagpabutyag itatog Land Transportation Office
16: todo action
18: no kay kun hindi man banwa magpatigayon it mamakarakara nga tikang lihok ro aton kada nga LTO bao nagapinagusto banwaro aton kalaga mga pila ka mga drivers hindi tanan no mga katodo pero kaabuan sa gihapon mga katodo uwa gid no nagaobserbar mga katodo itry karanga nagakaigo no nga pagobserbar sa aton kalaga mga batas trapiko sa aton nga magkarasadahon no mga katodo kamay una ana nga pila ka mga driver nga pamatsyagan kung una sa aton nga magkarasadahon sa aton nga mga national highway ning ko pamatsyagan anangay sandat anarong hari sa karsada. Ganingkot anat anarong dagan, no? Mga katodo, sa damba na ton, maabo ng mga senaryo, una ka na sa pedestrian lane, nagatabo ka na, kita ka na, itapilan na ton ka mga driver. Bow! Wangutan ka pa, agsinggitan mga kaabyanan.
16: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
18: Impunto, alaw na imidya na itong oras sa itong kagapagpangalagad mga katodo. Kung abos na kita, Banu at Champo, sa itong pagililiba, makaroon kagadlaw itang Martes. Kung pila ka mga balita nga wata magabot, wata matatar sa itong pagililiba, makaroon ka nagahapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Uman kita nga magailibati, hinaga ka nagadlaw sa Miyerkules nga edisyon itaton nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side, si katodong Rigi Prasio. Hasta na di ka natin nga pagililiba, ako man din katodo naging ka-aksyon, makaroon ka nagahapon. Si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay,

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan.

0: po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo for the best variety of music.
1: Ito ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon nga was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang,
6: sa mga taong makakaraano nito. Malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaylipag ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kaya tama.
11: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginpan West ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors.

0: Doctors ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid ka ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
13: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Araw-araw.
3: For longer life.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Samphone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sinuma na, Hinebra na,
9: Jeans na nalo, promo na.
8: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
9: ng Hinebra product.
8: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
12: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-hmm.
12: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, kaya, tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases, psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
5: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Adibalado. Ito ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand, sa aming dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balatuntunan. Atin dyan sa atin ang ating namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating balatuntunan. Itawag na ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi ako kilala ni Kuya Boy. Si Nanay Maria Lozada.
0: Ah, Nanay Maria Lozada. Okay, Nanay Maria Lozada. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Mabuti
1: wala
0: naman.
1: Wala namang karamdaman.
0: Okay. Opo. Naman. Umiinom pa rin ang ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy na ni Kuya Boy ang pag-inom ko nung magpagawa ko. Bumali akong dalawang bag. Isang 25-in-1 tapos isang 14-in-1 plus 1.
0: Ah, okay po. So talagang patuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Patuloy talaga, Kuya Boy, kasi yun ako talaga ang sa kuya iniinom.
0: Ah, very good po, Nanay.
1: Hindi ako nag-iinom ng ibang kape. Kasi yun lumalakas na ang katawan ko.
0: Tama po yun. Maraming salamat po. At sana po ay ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Ituloy-tuloy ko talaga, Kuya Boy.
0: Talaga naman.
1: Talaga hindi naman ako humihinto ng rice cooking kasi yung nakapalakas ng aking katawan.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. At sana po talaga
1: Kuya
0: ay...
1: Kuya Boy!
0: Po!
1: Mayroon akong itatanong sa iyo, bakit hindi na nagpo-programa si Anuan Manager Ina? Wala na ba dyan?
0: Nanay, may inaasikaso lang.
1: Kahit si Kuya, hindi na nagpo-programa.
0: Opo, may inaasikaso lang po, Nanay.
1: Pero babalik pa sila dyan.
0: Opo, Nanay. Opo.
1: Nami-miss ko na kasi ang boses niya.
0: Okay
1: kasi
0: po.
1: Kasi araw-araw po nakikinig sa kanya ka. Takot si Kuya He. Nami-miss ko na ang sabiray sa siya He.
0: Opo, Nanay. patuloy po ba yung gamit ng sabon?
1: Ay, patuloy, Kuya Boy. Hindi ako gumagamit ng itong sabon. Iyan ang ginagamit ko kasi yan na nga na ay nakapaano kang aking skin.
0: Nakapagpaganda.
1: Hindi na ako bumili ng itong sabon.
0: Nakapagpaganda ng skin po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Kasi hindi naman gaano kasi marami akong ginagawa sa bahay.
0: Oo.
1: Pero nung mga katikati sa katawan, naaalis
0: yung mga katikati sa katawan. So, hindi po ninyo... Hindi po ninyo tinitigilan yung pag-iinom ng ating rice coffee saka yung paggamit ng sabon?
1: Ay, hindi talaga, Kuya Boy. Pag may sira ako, bumibili talaga ako kaan. Hindi ko talaga ang kinakalimutan na hindi ako makabili ng rice coffee.
0: Tama yon. Dapat po talaga huwag niyong bibitawan. Sino na yung mga nakwentuhan po ninyo tungkol po sa ating rice coffee? Yeah.
1: So, kasinyor ko po si Maising at saka so, pasawa ng pinsang ko. Tatlong taon na hindi na siya inaatake ng high blood.
0: Wow naman. So talagang sabi nga
1: napaka-effective talaga, Kuya Boy.
0: Napaka-effective talaga ng ating rice coffee. Sige po.
1: Opo.
0: Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Sinasabihan ko naman, Kuya Boy, kundi sabi nila mahal naman. Sabi ko, bakit naman mahal? Hindi naman masyado mahal. Ang kung kayo magpa-doktor, mas lalong mahal kasi marami kayong gagastusin ng pera.
0: Tama yun. Dapat yun lagi. Opo, Nanay. O, sige po. Maraming salamat,
1: Kuya
0: ha? Po!
1: Kuya Boy, alam, bukas ba, magpo-programa na ba si manager?
0: Opo, Nanay. Opo.
1: Nandiyan na ba sila? Hindi ko na naririnig.
0: Okay po. May inaasikaso lang, Nanay. May inaasikaso.
1: Opo, Tuhuya Boy.
0: Inasikaso. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po, Tuhuya Boy.
0: Sige po, Nanay.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Okay, thank you. Ingat. Thank you very much, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan Kalusugan, si Nanay Maria Lusada ng Goa Camarines Sur. Pinsan nata na, Kuya Ferdinand. Tuloy-tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan Kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Ay, tawag na! Ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numero po na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa po, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Josie po, ng Kawayan.
0: Nanay Josie, ng Kawayan, Isabela. Tama?
1: Opo. Tanong ko lang po kung bakit po matamis daw yung rice coffee po.
0: Opo, matamis po kasi talaga, Nanay, kasi ang nagpapatamis po doon is stevia. Hindi po asukal, ha? Hindi po asukal. Kaya wala pong problema dun sa may mga diabetes. Yung mga diabetic na tao, hindi po problema yon. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po namang rice coffee ay hindi naman po asukal. Hindi naman po yan asukal na delikado para dun sa may mga diabetes. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. Sabi po sa pag-aaral po, Nanay Josie, ang stevia daw po, sabi po sa pag-aaral po ito na ito po ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa asukal, pero hindi po nakakasama sa may mga problema po naman sa kanilang blood sugar, bagkus nakakatulong po para ma-regulate ang blood sugar po natin. Okay?
1: Opo, kasi po binigyan ko po yung print ko po ng isang karton kahapon po, binigyan ko po, tapos nagtik siyang uminom. Sabi niya sa akin, matamis kanya. Mm-hmm. Walang asukal yan, friend. Kaso naman sa kanya.
0: Opo. Stevia yon, stevia. Stevia po yon, stevia. Okay. Opo. Kaya matamis na matamis okay. Yon, masarap. Kung halimbawa matamis, ano po? Kung gusto niyang medyo hindi matamis, dagdagan niya lang po ng tubig.
1: Ayun po.
0: Dagdagan niya lang po ng tubig para hindi gaanong matamis para sa kanya. Pero wala pong problema yon. Dahil sabi ko nga po, stevia po yung nagpapasarap po naman sa atin po namang, sa atin po namang rice coffee. Stevia po yon. So wala pong problema doon sa mga diabetic, sa mga namumroblema sa kanilang blood sugar na mataas. Wala pong problema yon.
1: Saka po, tanong ko po, pwede kong uminom yung may sakit sa puso po?
0: Pwede po, Nanay. Makakatulong po na maibsan ang lahat ng ating iniidang karamdaman kung tayo po ay umiinom ng ating rice coffee. Malaki pong tulong yan sa atin po namang kalusugan. Okay po?
1: Saan po, yung isang karton na po kasi yung maubos kong rice coffee po. Tapos, nangalahati na naman yung isang karton kasi nag-iba na naman po yung kwan, masakit yung heta ko sa binti ko po.
0: Dapat,
1: hindi na po masyadong sumasakit.
0: Very good po. Dapat po talaga tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw para makuha po natin yung tawag dito yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dapat po talaga ay araw-araw po na yung pag-iinom po nito.
1: Opo, pwede pong kwan, maski dalawang beses lang po isang araw.
0: Nasa sa inyo po yun, Nanay, pero mas mainam po kung tatlo hanggang higit pa ang pag-iinom natin ng ating rice coffee. Depende po sa inyo, pero sabi nga po natin, mas maigi po na pag-iinom po natin 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero nasa sa inyo po yan, Nanay. Basta po, ang natin ay dapat po, araw-araw dapat po kayo umiinom po nito.
1: Opo. Tanong ko lang po, magkano naman po yung sabon po?
0: Yung sabon po natin, Nanay, ay nagkakahalaga lamang po ng 75 pesos.
1: Ilang piraso po yun?
0: Isang piraso na po yun, Nanay, yung sabon. Isang piraso po yun na nakalagay po sa packaging na parang plastic po, Nanay, na kulay puti.
1: Opo. Anong pangalan po yun, Kuya Boy?
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ay, opo.
0: Okay, kuha po ninyo. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Kuha po ninyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Okay, balitaan niyo po ako, Nanay, ha, kapag kayo po ay gumagamit na din ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Okay po?
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, tawag nyo lang yan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Kwentuhan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Siyempre pa, available po naman ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo yan dito po naman sa ating program at ating po namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo at mga nais po ninyong malaman tungkol po naman sa ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello kuya.
0: Yes po, magandang, yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ador, Ador, taga Delphin.
0: Ador, tama po, Ador, Tatay Ador.
1: Opo.
0: Okay po, Tatay Ador, taga saan po kayo?
1: Taga Delphin Albano.
0: Delphin Albano. Isabela?
1: Opo, San Antonio.
0: Isabela, okay po. Tatay Ador, ilang taon na po kayo?
1: Doble size, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: Doble size.
0: 66, okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nga uminom, tamarinig ko sa radyo, pupunta akong sa Delphin, wala naman, hindi ko at mabili doon.
0: Wala pong mabili doon sa Delphin Albano?
1: Opo. Sa pormasya, wala.
0: Okay po, Delphin Albano, Isabela, wala pa po doon. Ano po yung malapit na lugar sa inyo, dyan sa Isabela?
1: Dito sa tuwing, kuya.
0: Pamawini?
1: Opo.
0: Pamawini, opo. Ang, dyan po sa Tamawini, tatay, kung sakaling magawi po kayo doon, meron po dyan sa Jilin Drug. Jilin Drug.
1: Jilin Drug, kuya Boy?
0: Opo, Jilin Drug. Dyan po yan sa Tamawini, Isabela. Opo. Tapos, ito pong panawagan po ninyo dyan po sa Delphin Albano, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para malapit na. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa po, pwede kayong pumunta po sa Tamawini, makabili kayo ng ating rice coffee po doon sa Jilin Drug.
1: Opo, Jilin Drug.
0: Jilin Drug po, tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kung sakali pong, sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee doon, balitaan niyo po ako, tatay.
1: Opo, opo, kuya
0: mo. Okay.
1: Okay po. Thank you.
0: Basta tawagan niyo po ako muli, tatay, ha?
1: Opo, opo, kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: Thank you.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat
1: po. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Ador ng Delphin Albano, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat po naman sa kanilang

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan po. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang numero po naman na pwede ninyong tawagan para po naman mag-usap tayo, magkakwentuhan tayo. Maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga tanong dito po naman sa ating programa. Tawag po sa 0969-226-9623 ang ating po naman numero, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating walamang numero 0969-226-9623. At ibigay na po sa atin ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan po mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Cibel po ito ng Atimunan.
0: Sino po?
1: Mel po na Atimunan.
0: Ano pong pangalan, tatay? Pangalan?
1: Bal.
0: Bran.
1: Bal po, Bal.
0: Ah, Dan. Valentine. Dan. Tama, Dan?
1: Valentine. Bal.
0: Ah, Val. Val.
1: Yes, sir.
0: Val. Okay, tatay. Sorry. Sorry, tatay. Nang Atimunan, Quezon.
1: Yes, sir.
0: Tama po, Quezon.
1: Tama.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Val?
1: Bali, 69 years old na.
0: 69. Apo, batang-bata, Tatay Val. Tatay Val, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po eh. May naghahanap nga dito sa akin kung saan meron.
0: Sa Atimunan. Naghahanap po kayo dyan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating rice coffee. Marami po dyan, Tatay Val, ng ating rice coffee sa Atimunan. Lalo po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po meron na ng ating po namang rice coffee, Tatay Val. Ipagtanong-tanong po natin sa lahat ng mga butika po dyan dahil matagal na pong meron ng ating rice coffee dyan po sa Atimunan.
1: Mm-hmm.
0: Opo, matagal na po. Matagal na pong meron ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 dyan po sa Atimunan, Quezon. At paano po ninyo nalaman, Tatay Val, ang ating po namang produkto?
1: Nakikinig ako din sa radio ng dito sana.
0: Opo, at kayo po ba, Tatay Val, meron pong iniindang karamdaman?
1: Sa ngayon naman wala pa.
0: Wala naman. Pero tama po yung Tatay Val, dapat po makapagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee. Huwag na po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago po tayo magsimula na uminom po ng ating rice coffee, Tatay Val.
1: Kaya nga, Kuya Boy.
0: Yes po. Ano po?
1: Kaya nga.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Val, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Ang tanong ko po sa inyo.
1: Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa nakikita.
0: Opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Val, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Okay po? Rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay.
1: Mm.
0: Opo. Ang spelling po niyan, tatay, ay R-I-S-E.
1: Mm.
0: R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E.
1: Oh, parang sunrise.
0: Yes, tama po yun, tatay. Parang sunrise. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Mm, yes.
0: Yan po yung ating rice coffee, tatay. Huwag po kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali po kayo, masasayang po yung pera po ninyo, tatay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Huwag kayong magkakamali kasi baka po malito kayo. Ating po namang rice coffee, tandaan lang po lagi natin na hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Okay na. So, ganun po, tatay. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po tayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po,
0: Kuya Boy. Kuha na po ninyo. Tapos, tatay, kapag kayo po yung nakabili na, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, Kuya Boy. Maghanap na ako siguro, mami.
0: Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, tatay.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, tatay. Maraming salamat, Tatay Val. Ayan po mga kaibigan, si Tatay Val ng Atimunan, Quezon. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas po mga kaibigan. Diyan po sa radyo natin Oriental Mindoro. tayo po yung napapakinggan dyan. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang signal ng radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Sa 98.31 FM Lucena. Hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng 1 FM Lucena. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. At syempre po mga kaibigan, radyo natin Bonpen. At sabi ni Mike, ni Mark, Kuya Boy, umiinom na po ako ng Rice Coffee 25 in 1. Bago mag-lunch and bago ako matulog, Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Bago siya matulog, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Maraming salamat sa iyo, Mark! And dyan po sa mga nakikinig po sa atin sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At in syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.

0: Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. There's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: May nabili kasi pong rice coffee pero hindi pa kanoon, sir.
0: Ano po yun? Sino po muna ito, nanay?
1: Adios. Si Nanay Agustina galang.
0: Nanay Agustina. Taga saan po kay Nanay Agustina?
1: Siga, Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Tapos, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: 78. Okay. Wow. Okay po, nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi ko pa nasubukan dyan.
0: Ah, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi may nabili ako noon, pero nagpalpite. Kasi may palpitation ako ng aking puso.
0: Opo. Baka po, ano, kasi yung ating rice coffee po, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, wala po kayo nitong mararamdamang palpitation kasi herbal po yung ating produkto, nanay. So, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, nutrition po kasi ito. Ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. So, ngayon, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, nanay, kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Okay po?
1: Opo, hindi ko pa subukan.
0: Opo, dyan po sa...
1: Kasi hindi pa. Opo. Kasi serious na ako hindi nagkakape kasi.
0: Ano po, nanay?
1: Serious na di ako nagkakape.
0: Ah, opo. Ito po, nanay, kasi hindi po ito yung gaya po ng ordinaryong kape. Ito po ay herbal coffee. Healthy coffee po ito, nanay. Opo, healthy coffee po ito. At dyan po sa Kawayan, Isabela... Marami po tayong pwedeng mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati pong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Dyan po, nanay, tayo po yung makakabili ng ating po namang rice coffee. Athena's Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, and Maria Victoria Pharmacy. Lahat po yan sa Kawayan. Isabela.
1: Apo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee, hindi na po kayo magkakamali?
1: Hindi po ako, hindi ko pa nasubukan, sir.
0: Apo, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, nanay, R-I-S-E. Sa kadahilanan po na hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, nanay, para sigurado kayo, tingnan po ninyo ang karton na bibilhin po ninyo kung meron pong larawan ng isang tasa ng kape tapos may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Tapos, may sikat ng araw po sa taas. Okay po, nanay? Okay po. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Okay po?
2: Okay po, nanay.
0: Tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
2: Okay, okay.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Si Nanay Agustina ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer.
11: 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: aqui.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang Radyo Todo.

Thank you.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo. Radyo Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radio Todo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: o kaya migyame nga agahon it Miyerkules. Grabe taruwaswas it ugan yang kahapon it hapon grabe rugay om pero uwa imo magtugpa aba kainangarat mga alas dos hay nagumpisagon imaw nga magwaswas hasta makaron imaw ro atong basugon imaw ro atong pangisgan dong imaw ro dahilan kon paman nga naatrasar kita it pila ka mga pinalito. Pero sige nga bisan ginagamig ag may sangkiring basa tuloy pa rin ang ligaya baby ba? Ligaya baby ha? Ginagamig ro mga manok sa hagapunan. Ay nano ro inyong mga binakay nga mga baldi puno ugan ugan. Ay diba nga hambay ni Castro ag ni BBM
1: walang personal
0: imbak tayo ng kunting otak ah, magtipon kita ita tubig ugan alinon taro tubig ugan imnon pwede siguro ipaligos pwede siguro ihugas ibuhos ibunyag kung magsilak arang gina samantalaman ko mga manugbaligya ng arat balde. Dati 150, 180, ah, 200. Makaron 300, ah, 350, 380. Basi mga nangan do balde ka na, katayag ko, 5 gatos yun. Grabe man, no? Wata sandahad na hadlok nga gabaan. Ay andat ang ginagubos-gubos. Ay total mana, nagapanik rong tawo. Nagaoso it balde. Hindi, takon ko inyong balde nga rong drum taro akon. Drum taro akon nga pahaumon. At mga laton-laton nga rong, mga galon-galon nga rong mga katudo. Ay, napuno ro inyong tadyaw, napuno ro inyong balde, ay grabe ro ugan kay inangarat aga-aga. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Sa programang Todo Birada. Iya lamang sa nag-isagahanon ng Radyo Todo 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Ag sa kabilugan itaton niya pag ililimaw pag warang-warang makaron niya agahon kasi takot sila magsalita pagaiban kita ko aton niya mga katodo patrol reporters kakaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility area of coverage para yamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita informasyon direktang igabasyada sa inyo karang nga pagamatinan o pasinsya anay kamo ha ay roaton nga hospital beat ag roaton nga market beat nga si katodong John Cabicilla ay naaksidente kabii aga una ta imaw makaron no sa St. Gabriel Medical Center ginabugo ag ginapangamuyo ta no nga magiging safe imaw yun do mga circumstansya ko namat nga hindi naton maiwasan. Ay, na ani si Katodong yun, ipangamuyo na to, no? Nga magiging safe ag okay ang rong tanan sa pihak ko anang pagka-aksidente kabi. So, take over anay ni Katodong Rinald Bandiola. Pero aton nga hospital report. So, standby ka mo, ha? Sa mga report ni Katodong Rinald Bandiola, mga natipon niya mga balita. Direkta sa may provincial hospital. Paagtorya sa may Kalibo PNP, ha? Ang iba pa nga mga PNP station nga sakop it una distrito ko aton nga probinsya Itaclan. Ang siyempre report man ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa may Banwat Numansia sa Numansia PNP. Mga balitang pulis higa ba siya damat aron ni Katodong Rolly Boy Herrera. Siyempre sa hindi magbuhay tika tika ontaro dayagan itapanyempo pinagi sa report itaton nga mga weather specialist, ha? Direkta nga nagareport sa Pag-asa weather station sa Quezon City. Ano ra epekto ra ita tropical depression rayang LPA ay may sangka low pressure nga ginamonitor makaroon, ha, sa guwa pa ita Philippine Area of Responsibility. Padayon da nga ginamonitor sa pihak nga sa guwa po yung manimaw it aton karangapar ita Pilipinas. Pero ginamonitor da imaw ita Pag-asa. Nanuroogan-ugan nga ra epekto ra ita intertropical converging zone or epekto ra ita Easterless o Concierge Line or Amihan. May aton bayang rainfall advisory ay kuno una kita sa estado it ginatawag nga Super El Nino. Standby ka mo, ha? Standby ka mo sa report ita Pag-asa sa hindi magbuhay. Ay ina ta kita magabase kung anano rodayagan ita panyempo. At kamustahon taman do sitwasyon ita baybayon. May hagambayonon makaron. Bukang bibig. Balde. Aro bukang bibig makaron itawo ginaosoy balde. Ay anano abi kon budgetan lat ako aton nga gobyerno ag manupod lat sa nat balde, di ba? Bumakay it barato ag ipanao bilang bulig tabang sa aton nga mga pumuguyo kaysa ko ro mga pumuguyo pataro magbakay. Ano galing kon sa bagay kon una uta sa ital-ital ay haman abit maghugat kapating ko bulig it gobyerno. Kon may una ka malang nga inugbakay, bakay lang lagi. Kaysa magtanga ka, magnganga ka mga katodo kon inkaso gid mang umabot. So crisis sa tubi, di ba? May magawig-gawig taray. Umpisa makaroon nga bugan ito Oktubre, paagtot asa katunganan it 2027 hamakon mo taron. Mga wagong bugan. Kung huyap-huyapon ta, ha? Mga wagong bugan. Katigbagag, tiktig, sigilak. Grabe, tagtuyot mga katodo. Good morning, anay, kay Mami Jo. Jo Malapad, kay Jo White. Nga nag-monitor makaroon ina sa Puok. Good morning man, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no, sa Numansia. Kay Nongbong Chavez, at kay Nang Odi Chavez. Sa pamilya Chavez, ina sa New Buswang. Good morning man kay Kagawad Inday. Kaagahon pa nagbangon ag nagpamantaw sa palibot. Nagpamatyag ko sitwasyon ay grabe nga niro pagwaswas itugan. So, good morning man kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay Nung Mole. Nga nagamonitor bahay masadyat arapuka ko anang pantat karagplah pla or tilapia ron ay nakasamit ako pilang adlaw gun nga ugan nadugang-dugangan do kagamig nagnami ro temperatura it anang tangke. So, good morning ha kay Nung Mole ag kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga una sa Amalia store. naman kay nung Julian at kay nang Merlin ha. Sa pamilya Rilo nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay nung Dulpo Morado ha, good morning. Agka man naman sa pamilya Fernandez, pamilya Magno, pamilya ni Pomosino, pamilya Andrade de la Cruz Malbas. Kay nang Pini at kay nung Nono ha, nga nagkakapi-kapi yun samtang nagamonitor ka ton. Ina sa Pudlon, ag sa mga taga-baybay ha, maayad-ayad gid niya kahon. Sa mga taga-Takas, sa mga taga-Altabar ha, kay Toto John Briones, nga nagaguyod yun itanang sangdusinang kanding. Aga kama naman kay Ampod Daglinin Torres ha, sa pamilya Torres. Ag sa grupo ita HTG group. Ay tao kon makapasabaw kararo HTG sa GT Port. Maka walking-walking. Iharang nagaugan-ugan nga ra. So good morning ha sa taga HTG group. Hard to get kuno haba ni Engineer Rex. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, una sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini at kay Kapitan Toto sa pamilya Reyes. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Mary Ann Ratay ha, kay Wonder Woman. Nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Daddy Bert Tabasa ha, sa Tigayon, Daddy Bert. Nakakapi ka na. Kama naman kay Tatay Jesus. Gawa yun, nagapanampit it kape. So, good morning ha, kay Tatay Jesus Alcobinda sa Alcobinda Heavy Equipment Part and Supply. Kay Papang Raul. Ina sa Pirasville. At kama naman sa Pamilya Ferrer ha, sa akong kumparing tunay. Kay Michael Ferrer ha, sa Pamilya Ferrer. Ina kay Kapitan Miriam at kay SB Jojo ha, nga nag-monitor man katon adlaw-adlaw. Welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalaga. Kaliyak ay naka-standby yun, naka-sinyas yun. Ruaton nga pag-asa weather specialist. Kasi katodong Chinel Dominguez. Ay importante makaroon masayura naton Rodagagan itapanyempo. Okay, haragon do panyempo makaroon nga pangorason mga katodo. I-check naton si katodong Chinel Dominguez. Radyo Todo Live Report, report. O oh, katodong Chinel, ano ba itong naramdaman naming ulan sa Kalibo? Magandang umaga po.
2: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng intertropical convergence zone. At dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling itong namataan sa lang 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inaasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25-31 degrees Celsius. For Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25-33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. At Davao, 24-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:37 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Radyo Todo Live Report! Report! Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga Pag-asa Weather Specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Daywa ruaton nga weather system, no? Daywa ruaton nga weather disturbances. Sambilogon karon rong intertropical converging zone. Ayan, ha, nga nagapaugan sa iba't ibang parte ita Pilipinas. Maugan man nga ni gali ito sa Ruhas Capiz, oh. Suno kay Tony Gikilio, ha. Maayong aga, ha, sa mga Capiz nun. Nga maulan-ulan man subong, ha. Abi ko, iya lang sa probinsya at Aklan doon. Ito man gali sa Capiz. Ay tao sa antiki aga Iloilo kung maugan-ugan man, ha, mga katudo, no? Good morning, anay, kay Rodilio Castillo, kay Alan Narosa Lorenzo, ha. Ginapatamyaw na ro anang mga kapamilya sa Sibaliw Banga, no? Sa mga Lorenzo family.
3: Todo berrada, berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man kay Feliciano Ernie, no? Ina sa Palay Batan, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan.
3: Berrada, berrada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalaga da banwa araro mainit-init makaron. Rorayang isyu sa pagtransfer, no? Ko mga vendors sa bag-ong Kalibo Public Market. Ay suno nga ni kay Mrs. Rosalia Tampos kahapon kat ma-interview naton imaw, hay bukon pa it klaro, uwa pa it kaklaruhan kon return over sa October 30, 2026 hay kadungan man ro pagpahalin baga, no? By way it amat-amat, no? Or partial-partial. Kung si inyang anay ro tapos igto, no? Hay mismong si Mrs. Rosalia Tampos nagahambay nga useless aman ro amon niya tong hinunanon. Tag-amon mananging patawag nga hinunanon. O, oh, aman. Hay uwa pa man at piho. Ruging pabutyag pagat amana hay do turnover it contractor ko Rotaplex, no? Paagto sa LGU. Hay pagalinglingon pat LGU ron. pag-check upon pa it mga engineer una, especially si Engineer Dave, sambilog karon una sa magatanaw. Oh. Tanawon kon santo sa program o work sa programa nga ging aprobahan. Nga royon do dapat nga mga disenyo nga iga pa implementar base sa program o works, no? Nga ging aprobahan ang iga patuman sa kontraktor nga Rotaplex.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Pero problema pa Rokuryente ay hasta sa makaron matagi na ilinosoy ang anik ko noon ni Engineer Dave kung si Inyon do pilara tatlo daywa ka mga transformer tagrato ba yan naging panghukas ko kasagsagan ko pagguba it dati nga tindahan mga katuto. Oh. Ay si Inyot ang makaroon do transformer nga to nano kanya-kanya lata kamong himos. Mayat nga ni ay una si SB member Raymar Rivaldo. Ginausisa nana. Kung amat sa sesyon, ginamuga ka nana. Kung si Inyon do mga gamit nga pwede pang mapuslan, mga ging pangbuol sa aton karanga kalibo public market. Adaya sa panganin nana it pangutana eh. Kung si Inman do mga ging pangbuol nga mga gamit, kuging pangguba nga ranga hay kuano rayang Captain Helmi Harris building raya ba yung dati anay nga PNP station araw sa kilid namon mga katudo oh ay mayad niya ni Makon may Rima Rivaldo pa nga nagausisa nagausoy ay bangod nga rumaisot nga bagay nga ging buo ri karon ang kung halimbawa ibaligya or idispatsa or iuli konsin uman hay mabahut aron nga bagay it's because nga anat aron nga propiedad it gobyerno mga katudo di ba may diyan ni Makon may Rivaldo pa nga nagausisa mahambag rayon kamo nga perte si SB member Rima Rivaldo pero wa kamo ga isip nga bukon tat paagaw ron nga halimbawa man naghuyang katsangkapunot abukado nga kon magkahugog pwede ka kaagaw. Halimbawa man na humangin, ag may bunga rumangga magkahugog, hay, to whom it may concern, bisan kay sinulang, bisan sin oro dumiagantog mapugot, bukon. It's because nga anaranga, propiedad it gobyerno. Dapat accountable kararo gobyerno, the local government unit. Nga mga bagay nga aging pangbuog, aging pangrimob, nga pwede pa mapuslan, hay dapat hay ging tago ron, ging presenter doon sa taga-ingat Yaman sa aton nga Municipal General Services.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ang dapat hay ging inventory ron. Ang dapat may record ka ron do aton nga Municipal General Services. Ang mga katudo. Di ba? Kurayang ging guba nga Captain Helmi Harris Building ang kuaton nga ranga tindahan. Agyan ko malang itistorya, harap pati ro. Transformer kan upang ilinosoy wa mat may nagaalsat alima ag magsabat nga ay iya takakon ikto tanamon ging butang ho nano habaligya yun to hadispatsa yun to ay may mga ginapabati-batian nga rasandang si Engineer Im sino si Engineer Im ay sambilog malang raakon ina nga kilaga nga electrical engineer si Engineer Marty
3: Todo berrada.
0: Imaw ro inyong ginapabati-batian. Kung nagapamati makaroon si Engineer Marte, pwede imaw nga magsabat ay matsasakon nga pag kaintindi. Ikaw ta amigo, rugi na pabati-batian, nga ina kuno kimuro transformer nga ra.
3: Komentaristang walang
0: dapat isabat mo tayagi ra. Ay harang ginausoy yun kuno nga ni Engineer Dave Ignacio.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ay harang problema. Hindi makabit-kabitan da ita akel ko, aman. Hayuwa nga ni Transformer, si ina na ikabit do linya ita tindahan sa poste, ibugkos na nasa poste ay sos Maria Kagusip Santissima sa langit. Roma subo-subo pagid. Rorayang statement ni Attorney Ariel Hepte. Ah? Mga katudo, although may sabat ka na si Engineer Dave Ignacio Roaton nga OIC, Officer in Charge, at Office of the Municipal Engineering Office, mga katuto. No? Ngarong LGU Kalibo, ah, hay nagbakay ko no, it sarilit ang mga kontador o kon mga electric meter. Ah, para nga ni ikabit sa mga more or less 1,300 ka mga stall, ah, una sa bag-o nga tindahan, ah, agabayawon dong kwenta, nga ro akil ko gali, nagapanaot at libre, kung nag-koordinar yamang rong tindahan dong LGU sa akil ko, hay basi hatawan, aghasave paruroyon nga rong pagbakay ita, sobra sa miltres ka mga electric meter ang mga katudo, no? Kani kanugon rokwarta nga ging bakal.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ang pwede pataganing si tahon doon ang basi kumpiskahon paron ita akil ko kon ikabitron una sa mga stall aman. Hayuwa pa kaagi right ginatawag nga proper calibration test. Ginakalibrate ron kung insakto, rometro or bukon. Ay kayo'y man, rohinamaan it metro nga uwa makalibrate. Ay basi hingawa imo nga grabe tarabagay ran sa kuryente, hiwa nga ni makalibrate.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ang dapat gali, ay may approved ranga papilis dokumento. No? Ruraya nga ranga mga kontador, halin sa Energy Regulatory Commission.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Oh, ah, may approve patagali ra. May proseso pat ang ginasunod ang mga katudo. Pero no justification sa sabat ay ging balandra man ni Engineer Dave Ignacio, ah, ay tawagan tayo mo karahindo na aton mong pasabton, nga mana, base sa agreement it munisipyo ang kong kontraktor nga Rotaplex nga kaparti man narong electrical installation. No? Yabi yun gid, do pag-provide it Rotaplex it mga electric meter, ha? Nga igakabit ina sa tindahan. So meaning, daya sa kontrata, ro pagbakay it mga metro nga ikabit sa mga stall it bagong tindahan.
3: Berrada. Berrada.
0: Pero haman, uwa it koordinasyon da sa Aklan Electric Cooperative ang mga katudo. Nga hambay nga ni Attorney Hepte sa anang statement ang mga katudo nga kung iyat amanasan na sa akil ko na delivery tayo, ginapanao malang mananamon da sa mga miyembro konsumidor. Haman man at nagbakayo pasanda o agwa pa makalibrates, agwa pat approval da, no? Ah, mga katuto, dapat may mga dokumento rahalin sa Energy Regulatory Commission nga aprobro yung pagagamiton ngayon ng mga metro sa bagong tindahan. So, masyadong masalimuot. Ang ginahambay itakil ko nga basi mana, mapurnada, return over haman. Hayuwa, pangani manat distribution transformer, rong nasambit nga tindahan, o. Oh. Ay paano man naroon ma-turn over kung wa pa it power supply, ah? Wa pa supply it kuryente, ay wa pa nga it distribution transformer, o oh, roraya nga ng tindahan, ay harong gauso yan pa kung sinta hagtor na tong ging remove nga tong transformer mga katudo, o oh, ay sa akong tang bati-bati ay ginapabangdan tananda si Engineer Marte.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Kung ako kay engineer ka na, masabat ko. Amat ako tara inyong pabati-batian, eh ako malang rusabilo ngayon si Engineer M.E.A. Ah, nag-apelyido it Marte.
3: Todo berrada.
0: O, ayan o, rin mong plano, amigo. Masabat ka. Mapa-interview ko iya sa programang Todo Berrada.
3: El Castillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So tawan tay tugada hindu na ron ha, sa kabilugan ni Taton Karaga pagpangalaga da Banwa. Good morning anay kay Protasio or Postorioso. Alin ag Susan Villanueva no? Ag kamanaman kay Karin Amara. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati man yon makaron sa aton karaga pagpangalagad. Ag ina man sa mga taga Harley's Karinderia kay Daddy Harley di Tomas ag kay Ihado Harold nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. So good morning ha sa mga taga Harley's Karinderia. Ag ina man sa Linda's Karinderia, ang Karinderia ng Masa kay Auntie Edith Quaterno no ina sa Andagaw nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Good morning man kay Lisa Bernardo ang nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Hindi na ha, basahon taro sabat ni Engineer Dave Ignacio versus sarayang rang aging pabutyag it General Manager kung Aklan Electric Cooperative.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Isan tawagan tapa si Attorney Ariel Hepte no para ipa-explain ka na ro estado ita tindahan kuro yung ging pamakay nga mga electric meter agraya nga rang kawadan itindahan ko ginatawag nga distribution transformer ay uwa nga niro transformer nga to ginailinuso ito kung si inyo tahag to
3: todo berwada berwada
0: aron yun yan ro krematorium ho ay haagyan it atong istorya ro krematorium. Kompleto kon do tatlo ka mga pirtahan. Ay tao kon pila ro bili karon. Ay do yon malang gali nga klasit pirtahan do itakod. Ang nakita ko rito sa program of works ay kabahuta worth million. Soro yung tatlo ka mga pirtahan niya ron niya mga tubular. Million yon da bili karon. Ah, Engineer Danilo Gumbanser, abi. Ikaw abi suma. Estimate karon agi tao ka kon, no? Ay ikaw, gapo pangontrata man, ha, amigo, abi, tawi abi akot kuan, ana nga total ko gate nga ron ita krematorium ay tatlo ron, haro mga tubular don, ginahibaygan latangan it mga umuwag eh. Kaya man nga ron inaoso ni Engineer Rex, ha, ag ni Engineer Emerson, kung ato niya sangko ni ang bayan nga gate, tubular ma lang, ag kung nanoon na ron nakabutang sa program of works, grabe it ama nakamahal.
3: Berwada, berwada.
0: Wata na hadlok sa gaba ro mga tawo nga rano.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Una malang man doon ah, gadugot sa inyong agawas.
3: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning anay kay Paring John Nabara ina sa Ogsip Libakaw. Paring John, baskog manduugan na sa Libakaw.
3: Todo, berwada, berwada.
0: Aga kama naman kay Maribet Tombokon Arancilio, no, nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Sa taga clean gas gali ha, sa taga clean gas kaano, ang sa taga clean gas makato, no, nga nagapatamyaw katon ba kay Toto Pador.
3: Todo, berwada, berwada.
0: Ha, nga nagapashoutout gid katon, ay nakapagasolina ako one time ito, ay nagreklamo eh, mo, idol. Nga pinamati man na kami kimo, iagahon-agahon pa man na sa clean gas makato, ha, bugit ama na kami ginatamyaw ha.
3: Berwada, berwada.
0: Pador, abukot anat sinoy Pador da ha.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Ampod Benito Rentillo una sa Quezon City no nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Maugan man ina pod sa Quezon City.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ruaton nga probinsya it Aklan. Gusto nga makipagpartner sa Capiz Provincial Government pinagi sa Rojas Memorial Provincial Hospital para ngani nga mag-set up sa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital kung ginatawag nga newborn screening satellite clinic sa aton nga Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Manami nga bagay ra para sa mga yapsag ba ya? Rayang mga bagong unga, mga bagong bunag nga maipaidagom sa newborn screening no para masairan doon ng estado ay di karon na didetect kon may una yaging sakit aro rayang mga gapsag, rayang mga bagong ginawa bunag ba kon sa mga Ilonggo pa no, mga kwan dayang bagong tawo no kon sa mga Inaklan pa ay ginapanyubor doon para masairan kung durayang o nga healthy or may anak pang masakit nga dapat bungon samtang imuhay nagabaho yung mga katodo di karoon na didetect ro ikayong gawas it mga inunga nga bago nga mga bunag or bago nga mga katodo. So may request si Governor Joen Miraflores tao kon makarunda pagatalakayon ang mga katudo, no? Dali yan ha, tanawon ko, anayro akong bungahan. Ay hadumduman ko eh, may request gali, no? Roaton nga pinalangga nga gobernador it probinsya Taklan, no? Kundaya baga, ay makarunda akahapon. So, ging talakayot aro request nga na, no? Ni Governor Joen Miraflores, no? Nga tawaan imaw it otoridad para nga magsugod sa sangka kasugtanan sa Memorandum of Agreement o CONMOA kaibahan dong Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang kaibahan dong probinsya at Capiz Rong Rojas Memorial Provincial Hospital para ngani nga makipag-partnership no rong probinsya Taklan sa pag-set up it newborn screening satellite clinic sa Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital. So kahapon galira haging talakay banwa ko Committee on Health, Social Services, Laws, Rules and Ordinances. So kamusta huntara no kon aaprobahan gin man Rohinyo it aton karanga gobernador. Ay siguro naaprobahan doon ay uwa man yan it kung nanong issue ni karawa mat dapat awayan. Wa man dapat ita dibatihan ay non-issues man do request nga ni Gobernur nga tawaan malang imo itgahom ay para man sa mga gapsagra ita aklanon or bukon yan ita aklanon basta't iya ka nagunga sa provincial hospital ay mag-aagi gid sa ginatawag nga newborn screening ro inyo kara nga mga gapsag nga mga bagong tawo. Ambay ni Dentor Nakabuan, mabaskog iya ruugan idol sa Libakaw. O, kita mo ha, kabaskog kong ruugan sa Libakaw. Suno man kay Nini Tabait, grabe man kong ruugan ito sa barangay Luktuga, Libakaw. Ha? Mauganon man ito sa Libakaw, no? Okay, dali iyang. Suno kay Lisa Bernardo, grabing mga scammer man idol. Oh, siin nga scammer, Lisa? Klaro ha, abe? Todo berrada, berrada. Good morning kay Andro Junior Swalog, ha? Ina sa tindahan. Kay Roy Buntugon, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalag. Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Aga, siyempre, makaroon man nga adlaw. Ah, mga katudo. Rong New Washington sangguni ang bayan, especially Rong Committee of the Whole. Raya ay ginapangunahan da ni SB member Engineer Pritchy ano niya ni apelyido nga na ni Alparo, ayan, ni Engineer Alparo, no? Nga pagapungkuan it committee ag pagatalakayon ro isyo hanungod sa Declaration of Conservation Area ay di karon naguot ko kanong ato eh nagdebate nagdebate di karon si SB member Hassel ag si SB member Peralta Christian nga ro author it nasambit kara nga ordinansa no Sarayang Lagatik River Protection and Conservation and Preservation Ordinance. Rentillo, komentaristang walang kung si Inhastakoto Brusakop ay hindi takuno pagsakupon do dumagit. Hindi man pagsakupon do Mabilon, New Washington, ha? Una rumiran, ag may una pang pagabuksan niya ron niya bagong planta it mga LPG, ah, pero roiya sa dumagit banwa ay klaro man nga basta't nagasubra sa 1,000 liters, no? Ay makonsider ang cover kuraya nga ra nga ordinansa. Ay ugaling ginakonsidera nga una abimana ro Pierre, oh. Una man do dipo ay kan umalang man yan ro dipo karon tao ko sino hauna kanda ko mitalika. Ah nga na establish mga katudo ay ro mitalika karon iyat aron sa banuan ay agaging halin yung dayon sa kuan ina sa Lagatik River sa property man mismo it mga Salvador.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Natagbuot ang ani ro mga miyembro tsanggo ni ang bayan. Oh. Ay siyempre hataksar ta ni SB Hasel si SB Peralta si Christian do author it nasambit kara nga ordinansa no. Man hambagon nga uwat pamulitika haron man ang klarong ginapolitika.
3: Komentaristang ay nagsalamtan
0: kaya ta kung daywang arang ka mga SB member ay tama mataray SB Hasel nga matood ron, hamat ginasingle out yata si Jonathan Salvador. O, ag hamat hindi tapagsakupon dito ro dumagit, hamat do dumagit ngayon, bukot parton ita New Washington ay. Ro Pierre Agrodipo nga ron una, waron ka party ina sa Bibi ita Lagatik River ay.
3: Berrada, berrada.
0: Ay kung aton nga istoryando Lagatik River, ay ka, siyadot ang padron. Ha? Hasta patanya sa banwa. Hasta mga tributaries ka ron, sako pa, pati ro yaro tambak ka ron, no? Konsiin pa pati sa mga pinamukan nga ron. Ay body of water pataron ko ginatawag natin nga Lagatik River mga katudo.
3: May punto ang bawat komentaryo. Sino
0: pinakakuan lugar? Ha? Nga royon nga ron haging deklara di karon nga Lagatik River. Ay agustanan man yan ima ko eh, no? Dusuba nga ron di karon ay deklarado man nga Lagatik River doon mga katodo eh.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Yes, because anay kuratong panyimpo anay nga ro komersyo hay una nag-umpisa. Ha? Di karon do trading ba no? Ro negosyo?
3: Todo berrada, berrada.
0: At king pauso anay katot mga Kastila. O, di ba? Mga Incheg.
3: Todo berrada, berrada.
0: Sa ato niya tang pagkisayod, no? Ay may nag-istorya karon katon. Nga mana hamat hindi tama na pag-iakot do dumagit oh ha ay una mana ro dipo ro pier ngon hindi tama tabing ron eh no aro pier kasi wa man it hazard di karon sa pier eh no magawa siya man kung may barko nga magabot
3: todo berrada berrada
0: kung may barko nga magugdang ina sa pier
3: diba? Komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning kay Toto Roger Lucero Nagales, kay Grace Nidek, kay Rosie M. Isog, ag kamanaman kay Arsing Bulos, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan.
3: Todo berrada, berrada. So,
0: monitoron ta, bantayan ta, makaroon nga gahon, dorayang Committee of the Whole sa pagtalakay ito man, kurayang Lagatik River Protection and Preservation Ordinance ang ginadusogid itsanggo niyang bayan.
3: Todo berrada, berrada.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5. Agro iba pa nga mga balita ang huwa naton makaukaw ha. Tawan ta ita igtagopangon. Good morning gali ha sa taga small town Itiri, ba manami maghigop bulalo kara kung mga linaga nga to ha, higop ko eh. Namo ni Katodong Role, bulalo lang siguro among higpon kara, no? Good morning ha, kay Ampod Paul Malapit. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpalagad. Ampod Paul, mahumok na ro bulalo?
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6 ro aton ni oras, balikan taro report itaton niya mga Katodo Patrol Reporters ha. Report ni Katodong Role Boy Herrera. Report ni Katodong Rinald Banjola, balikanta. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer, balikanta pagkatapos si Jamang Kara.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo berrada, berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
4: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar.

0: nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang tarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow, na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Billionaire Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
3: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
4: Nakikinig kasi sila sa radio.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pila pila

0: products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shall we na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0264.

0: 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
8: Good morning anay ha kay Floripi Rica Blanca Patricio no. Una sa Palalibanga. Kay Alma Villaurel, no, nga nagapatamyaw man sanda, nagapinamati man kuno permi, patiruan ang darling nga si Adam Ragaas, nagapinamati gid. Una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega sa Andagaw, good morning.
2: Todo Berrada. Berrada.
8: Ara na si Kwan, katodong Rinal Banjola or si katodong Rolly Boy Herrera, i-check naton ang matamatan ta itawan. Ro report itaton niya mga katodo patrol reporters, no? Bago ta iplastar ro mga issues nga naka-line up naton makaroon nga agahon.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
8: May balita kita ha sa Banwa itatangalan. Kasi kung do probinsya itaklan, ay una pa yung sa estado ko ginatawag nga rang public hearing, no? Para sa implementasyon ko ginatawag nga rang drug-free workplace program, no? Ay rubanwa tangalan nyo tahay si Mayor Ginny Puentes agrong St. Anne Drug Testing Laboratory ay pumirma yun.
2: Komentaristang walang sinasanto.
8: Pumirma yun, ah? it memorandum of agreement. Ha? Pumirma ko ta ha. It memorandum of agreement. Para nga maipatuman nga ni ro implementasyon kubanwat tangalan bilang drug-free workplace program ko LGU tangalan ang mga katudo, no? Although, nauusuman niya ni makaroon doon, ginatawag nga rin random drug test. Mayat matangani kung random nga rin, no? Para masayra natin kung sinoro mga adik-adik. Ayan, sinoro mga adik, sinoro mga nagasuyop.
2: Todo, berwada, berwada.
8: Ang mga taga-gobyerno. Ay, kung kano nga ito, anay at kalibo, may random mo eh, no? Ah, mga katudo, no? May random drug test tao kung may resulta yun to. Kung may ha-identify di ka to mga nag-positive, ay ginatago man abinandaray, no? For confidentiality, para yan sa consumption ita LGU, no? Kung sino o mga nag-positibo, no? Sa droga, ang mga katudo, no? Mayat mataron, nga mauron bagarohi mo on, ay hararo aton niya provincial government na sa estado po yung hambag kuwanig na uman-uman akon nga una pa yung sa ginatawag nga rin public hearing para man maituman itaton maipatuman itaton nga provincial government. Good morning anay ha sa Villarreal Brothers una sa Bakan Bukid nga nagapamati suno kay Jonalyn Ricasi no o Ricasa no nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Katodong Rinald Banjola may report hanungod sa rayang linabo, no? May linabo sa Barangay Puis, no? Ag may tatlo ka mga biktima at vehicular accident nga ging pangdaga sa aton karang bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
8: Okay, check na ton para sa kompleto ng mga detalye. Katodong Rinald, patrol, please come in. Katodong Rinald?
9: Yes, Katodong Jabel, no? Sa ating karaga police report, magaling iya sa ating karang Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, may kaso, no? Itapang panggabo nga gindagan, no? Sa provincial hospital, Katodong Jabel, no? Kay Kuday Karaga involvado. Dahil waagi na Katodong Jabel, no? Kung rekan nga gipangdagan na sa provincial hospital, waagi tayo diya abinuro at ang karaga sa kita provincial hospital kung daya ay puro biktima or victim suspect, no? Katodong Jabel, pero anda ka lang kung karaga tama ay parehas malaman no sa andar kon nga botkon nga naangkon itare talaga dayo talaga biktima no nga si ascertain Joseph Parman no resident kada ita barangay Puis sa Banwa Karata ni Washington aga robay kada nga sambilog no katodong nga dahil si Gilbert or Gilberto Iray 55 anyos no nga parehas nga residente no ita si Chupao barangay Puis sa Banwa Karata ni Washington katodong dahil mali nagabot no gidaga sa talaga provincial hospital mga tak na alas ponsi, no? Kabi itara ita tunga gabi, katodong sedel, pero sa mga itara nga biktima, no? Agabasin itara sa datos sa record ay katodong sa provincial hospital ay parehas sandaran, no? Iya makaroon naging admit, no? Sa provincial hospital at tapos nga makaangkon tara ita pila sa mga lato, no? Sa anda kong nagayin tara na party tara ita gawas na check na ita kaina, no? Sa atong karoon nga New Washington PNP, no? O galing dung sabat na ton ay huwag to nagid, no? Pero anda karoon nga hete, no? Ita New Washington PNP may kantanan daw sa lasambi karang incident no investigation may kantanan daw sa lasambi karang natabo no nga hacking incident basement sa report no sa logbook it aton nga provincial hospital Katodong Jabel no sa parehas do gabuton pero nakaangkon no nga nina itaray talaga dayo ka mga biktima gagya tratar sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital at Katodong Jabel.
8: So hindi pa ma-establishar kung sino biktima at sino suspect ko dayo nga ron.
9: Negative ka sa Don Jodel, no? Kay nag-check kayo kita sa ating kanyang New Washington PNP o galing wapagin kita o karagang statement o ating kanyang New Washington Municipal Police Station sa Don Jodel, no? Pero na yung ABA business para sa record sa ating kanyang provincial hospital, no? Sa nagbook sa right na nagagaging pangdala, no? Nagagaging tima yung insidente.
8: Ng mga biktima sa natpagpanggabo ko, no?
9: Roger, no? May, kay para sabi may naangkon, no? Nga last row, no? Sa buton, no? Right na
8: Katodong Rinald? Nautod? Dong, nautod si Katodong Rinald Banjola ron. Temprano pa nga nag-ilinartiguman do aton nga signal. Ay, ba? Ba, sige, nagamig man imaura, no? Signal? Eh, nagwaswas abiruan eh. Siguro ginamigan tayo mo. Ay, Maria, kagusip tantisima sa langit. Oo. Oh, oh. Eh, pangutana taman kay Katudong Rinald ha, kung nakapiansa, agpilarupiansa, kura tong mga nagkagadakpan niya to sa bilyar, no? Ay, hasta makaroon. Istorya di on amor, bukang bibig. Dura tong ging raid nga bilyara, no? Iya sa Banwat Kalibo. Ag pito gitangani ro mga nagkagadakpan nga ging pang kasuhan, ging pang inquest, kit aton karanga mga kapulisan. Okay. Balikan ta si Katudong Rinald. Katudong Rinald?
10: Ayos, sir. Katudong Rinald. No, sa itong talaga pagpanumbalik, no? Sa dugan na itong talaga balita. No, sa Dr. Apailis Tumbukon Memorial Hospital Katodong Gatodel may biktima man kaya ita aksidente, no, nga ginpadangat sa aton kraga provincial hospital bali nagabot, no, sa aton kraga provincial hospital mga takna alas 8:30 itagahon Katodong Gatodel, no, oroday kraga biktima nga nagapangidaron ita sang ka 57 anyos, no, aga imora residente kung barangay Panayakan sa Banwat kraga ita tangalan Katodong Gatodel kung sin basi, no, sa logbook sa record dahil tatay karang duty security Katudong Gatodel nga admitted, no, o dahil karang biktima, no, ita aksidente kay sanding sa rekarang lagbok na tabo o dahil karang aksidente di karang sa may area ita barangay Karugdog sa Banwa kara Itleso, no, matapos nga makaangkon man ita pila ka mga kasakitan sana kaga party kretyawas, no, aga lastro gas-gas Katudong Gatodel tuga ita o dahil karang aksidente nga naguntad, no, sa barangay Karugdog sa Banwa Itleso. May aksidente man nga natabo, no, rung biktima gindagaman sa Provincial Hospital Katudong Gatodel mga takna alas 4:30, no, di ko makuan kung aga-agara or kahapon ita hapon, no, kay di natin makuan dung suwat, no, ita sa lagbok Katudong Gatodel roday karaga biktima nga siyang ka 30 inoibi anyos nga residente kara ita barangay Nagustan, no, sa Banwa kara Itnabas a particular si Ascertain Marco J Katudong Gatodel, no, nga nakangkon man ita pila ka baga lastro sa nakorog na kanya inkorog party kara ita gawas sa Katudong Gatodel kay asandig, no, sa impormasyon nga bangod, no, sa nagtabok kara nga ayam runangin rason kung pagkatumba, no, sa ginamanigo kara motorsiklo ako nasambit kara nga biktima Katudong Gatodel. So far, no, dayaro mga biktima ita aksidente, no, nga ginpadangat sa aton kalaga provincial hospital Katudong Gatodel kay Katudong John, no, recorded man niya sa logbook ita aton kalaga provincial hospital pero imo ra gin transfer ana sa sangka pribado nga hospital Katudong Gatodel, no, self accident, no, wrong record sa aton kalaga provincial hospital basement, no, sa aton nga secure, no, sa logbook ita aton kalaga magwardiya sa Dr. Apailis Tumbukon Memorial Hospital Katudong Gatodel pero right after karon nga ginpadapatan ita nagakaigo, no, nga first aid or pagbugong, no, kay agin transfer sa sangka pribado nga hospital, no, Katudong Gatodel, no. Samtang iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station Katudong Gatodel, no, ginahuwat na gid makaron ro ray karang resulta, no, ita drug test sa ginpadagay kara kahapon nga drug bypass operation, no, ita aton nga provincial drug enforcement unit iya karon sa Ruas Avenue extension sa Banwa kara ita Kalibo, no, nga nagkaresulta nga maresto ronday karang isang kababayi, no, nga nagapagidaron ita 25 anyos Katudong Gatodel, no, ginpatigayon, no, dekara drug bypass operation ita aton nga PDEO Aklan Katudong Gatodel, no, ang siyempre aton karang Kalibo Municipal Police Station nga nagkaresulta nga ni nga maaresto ron dekara nga 25 anyos karang babayi, no, matapos nga magpositibo nga mabakan itray karang nga illegal karang droga, no, Katudong Gatodel, no, rason naging aresto ita aton karang mga kapulisan ang nag-operate kahapon, no, ita Udradlaw di karon sa Mayroas Avenue, no, sa Banwa kara ita Kalibo na buo, no, pero dahi karang illegal karang droga kabanaban do di karang bypass money nga gingamit, no, ita aton karang mga otoridad sa ginpatagi karang operation, no, ita aton karang mga kapulisan Katudong Gatodel aga KBI, no, ginadaga sa bahay karang kong siyudad ita Ruas, no, parang ipaidagom sa ray karang sangka drug test, no, or nasambit karang suspect na Katudong Gatodel ang makaroon, no, ginahawat na naging itong resulta, no, kung ayhan, no, mag-positibo sa paggamit kara ita illegal karaga droga pero nasambitan karaga babayi, no, Katudong Gatodel matapos naging aresto it aton nga mga kapulisan.
8: Raya nga rang drug suspect, may mga previous record yun da?
10: Negative, no, Katudong Gatodel.
8: Bago.
10: Pagpag-usita.
8: Bago, imaw. bago imaw katodong Rinald.
10: Roger, Roger. Katodong niya Jodel, no, galing kapon abi no sa mga kuwa, mga kadasig abi raton kaya mga netizen no, gabag kon baga ita right na gabag picture, mga screenshot katodong Jodel aga hagus no, makaron dong pila ka mga nakikita na to no sa ato kaya gabag social media account ita right kaya nga gabaratang no, ro right kaya itsura no, ita nasambit kaya nga babayi katodong Jodel no, nga ginaresto no, ita aton kaya mga kapulisan sa right kaya drug bypass operation kahapon. Yaron sa may banwa kara ita kalibo no, particular una karon sa Ruas Avenue no, sa Gihapon sa nagapadayon kara kampanya na ita aton kaga nagakapulisan no, kontra sa illegal kara droga katodong Jodel ada sa kahapon nga raga operate pagid no, aton nga provincial drug enforcement unit no, magaling sa aton kara aton police provincial office against no, sa sambi kara nga suspitsado
8: may asawa ra mao, may pamilya.
10: May nobyo-nobyo eh, kahapon sa interview ni Kwan, katodong Jisrael ay may anak ka rin nga Kwan, ay ginausin nga si Manalo tayo mo nga Kwan, ay wanan ka timot imo ko nga boyfriend.
8: Matsawa pero may mga nabasa kita. May tsura kahapon ay matsawa patahari, maumpawi.
10: May mga nabasa ni kita daw nga comment no, sa social media, may kantana no, sa nagkaroon ka personal bata. No katodong Jodel no itaray kalaga babayi nga that's why gani nga amba na ton nga hindi kita yagi no magjudge kay basi baga makon ko matuod mata ruray kalaga baga nagapaabot ka po dita komento nga pipo dati ay medyo na software imaura ita parang may kumbaga no problema
8: depression,
10: no
8: katodong depression
10: no, oo ay taugang ay doon mataron katodong Jodel no magagawa mataron sa atong kagapagpagosisa katodong kalaga baga otoridad no may kantanan sa nasambi karang insidente no nga pagkaresto sa nasambi karang babayi ita aton kag baga kapulisan no sa right kag gi patigayon nga bypass operation no ita provincial drug enforcement unit katodong Jodel samtang sa piyak kabahin may gin patigayon man gihapon nga sang ka drug bypass operation no ro aton nga mga kapulisan sa banwa kara itabanga katodong Jodel mga tak na alas 7 imidya kara kabii no ro ray kara nga subject sa ray kara nga operation ginkilaga no nga si alias Manuel sang ka 28 anyos nga residente kara ita barangay Pagsanghan sa banwa kara itabanga no kung si ni mora ginaresto man kita ton kara nga kapulisan matapos nga mabakran no itray kara nga sang ka plastic sachet na ita dried marijuana leaves no kabaylo itray kara nga 600 pesos nga bypass money no katodong nga Jodel kung sin sa ginpatigayon nga pagrekisa no ita aton kag mga kapulisan sa roday karang suspect kay may una pagid no gadugang nga sangka plastic sa say ita dried marijuana goods nga recover no ita aton karang mga otoridad during sa day karang pagrekisa no sa nasambi karang suspect no although nagapamalibad no nagapanginwaga pero nasambi karang persona no matapos yung ginaresto ita aton kag mga kapulisan katodong Jodel no sa ginpatigay kaga bypass operation ita aton kag mga otoridad particular no sa aton kag mga PNP no nga akasa no itray kaga drug bypass operation una sa may barangay Pagsanghan sa banwa kara itabanga katodong Jodel so parehas man no nga makaron ay ginahuwat no resulta itaray kaga drug test no para sambi kaga suspect nga ginaresto ita aton kag mga kapulisan nga makaron ay temporaryo man nga nakahunong no sa lakap cell no ita aton kag mga PNP aga posible basinaga no nga agahon sa paisanta no nga iga inquest aton kag provincial prosecutor's office katodong Jodel para nga mapasakaan kata kaso formal against no sa pagyapas sa right kag section 5 no aga section 11 kong Republic Act 9165 no o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Jodel
8: ba daywa kita gali pagduso ang paggamit.
10: Oo, ay siyempre position abiyagwan, position aga pagbaligya no. Katong Jodel ay siyempre sa paggamit
8: position,
10: ay
8: position. Oh, tama. Ceiling aga position ang ceiling.
10: Pero paggamit ay depende ron kung mag magpositibo no sa
8: PDIO man gyapon, PDIO man gyapon.
10: Katong Jodel aga paga PNP na siyempre may nakaron nga personal man karot atong kaga provincial drug enforcement unit no kay kahapon abi nagasabay mataya. Ada or nakapatigay ni Kartabay ba sa operation do aton nga mga otoridad do particular do aton nga provincial drug enforcement unit aga kabii ay una mata no ro aton kag Gabanga Municipal Police Station nagkasar itray kag operation katodong nga Jodel
8: dapat natangani ro mga hadakpan niya magkagantal at kasanda no ay sugid na talanda kon sino andang networking
10: ay ang problema ni karon ay wa man pero sa aktwal labi na kan kabuan na sa aktwal labi nga mga operation ay wa man nagasugid right after yo ta karon kumbaga inosente tanan no katong si Del pero pagkatapos karon
8: labi na makanta no ako simultaneous dayon do operation
10: Di
8: mo gariyon yun dayon kamo sa lakapsel.
10: O oh, dapat abiro kung mga makarahay kon don. Likaw nagikita ron ung katana na tondo aton karon nga opisyo ka tondo Del kay wa gid no ita may maita o karang nga no sa aton nga pagpagabuhi kun kita padayon nga naga-involve no sa ray kag paggamit ag pagbaligya kay ita illegal kag droga. Okay. Hindi na naton pagwaton baga no nga mag-abot
8: parong kun. Karama lang ra katudong Rinaldo. Pres man may ko atong ging istorya kahapon parte sa sugay no. Pero sang kabagay pag inintrahat kwarta ay do yon sugay agrokwarta nga no. Ay illegal. At nakaabot kita rito sa piriyahan sa Tuting Reyes no. Raya man nga nga droga kun wa man kunta kara resource nga ginabuan ay wa matat mga street kwan nga ano mga street individual tama ka
10: di kun buko gi
8: matimot mga puser
10: bukong buko gi matimot addictos hindi gitimoron bisan ni una pa ta illegal droga kun wa ka timo nga ka
8: interest ka tong dali iba abi ay nagaganggaw ag na influensyahan
10: ambag nit pa nay
8: disiplina isi abi ko isi isi ang kumita ng pera daw eh
10: ay panabi ay may mga tao matabi nga kuan baga no wa na ila magpangabudlay no katong Del nagakapit no sa patalim apisar nga rung risgo ay grabe no pero wa gid ron kaabot man yan
8: una ka mga parang hugot eh happy today iyak tomorrow
10: ay sigurado ag iba diba? Naga kuan ni nagapanalig abi iba makaron
8: kay mas kapin siguro kun wa may intercept do ratong sang tulinada nga to sa sa barko ag tunga sa tulinada nga to sa private jet no pila yan ka turo maabot nga kilo sa aklan
10: ay hindi ka baga makaisip karon nga may mga matag-as nga opisyal nga nagaprotekta ka to si Del ay sino man abi nga magbasko grumbuot nga ma-deliver ka timo sa gamit parang private jet ka to si Del no nga i-dahon iya sa Pilipinas may ganito no kwan nga nasa kote to kay kun uwa ay yaban yon bugto naman durangos kita mga inosente no katodong gado dahil hambag iba mitras tanto nga may una ka matagas nga official ito gobyerno
8: isipon mo no kuwang-kuwang daywang tulinada grabe ka isipon ayawan. Mo sa kabuabo tang adik gali sa Pilipinas no
10: ayawan ka timot hakop ka to
8: oy daywang tulinada bisan tampukan kita katong daywa di kita kabalutbut
10: ay sangkat okay takot taron ko mga daywang tulinada tang tulingan ay
8: makaagaw ta kita atong adubo nagihawon kon kaingon no kay ako ta baga ipaisip sus grabe ta makon grabe ta kato nga mga puturo roging guba it daywang tulinada kuang kuang daywang tulinada nga to grabe yung mataro pagpiesta makot mga adik iya sa Pilipinas
10: hindi lang ikaw ang nag-iisang nag-iisip marami tayong nag-iisip
8: no isipon mo no nga hamakon mo ta katong adiktos do makasamit pag mauron yung tagali ro kalakara no nga tulinada ko tahalin sa ibang lugar gina-deliver iya sa Pilipinas
10: ay dati hindi karoon ko naman may mga information ko pag karoon kapulisan niya nga ginahugog sa kwan ginahugog sa dagat
8: oo katatuan ay naging recover nga to mga nakasakusako nga to
10: oo ay kung amat ay may mga information man dati nasairan kita nga ginakwan gina diba may mga alaga karang mga kwan no nagtabang salampati nga ra ginabuhian doon, ginapapagupad katong si Del, ag di ka to ikan
8: ihigot
10: ihigot, oo, lupad
8: pagtugpa na matarayon ki, mubugon mo ag idagat ko sa order
10: ay siyempre kung mga biyasa tayo mga salampati, gano'y antigo tarong katong si Del, kung sino mamanto or si ina na dahon no? Ay siyempre kung buhayari mo, mauli kita rin katong si Del, sa nakarang nga ginalinan doon doon, pilag ka mga informasyon man, no? Nga may makarong talaga mga senaryo magawas nga ginahugog no sa dagat may naka-standby kada mga speedboat no katulad dela nga dato karon mga pick up itray kada mga kontrabando nga ko namatay bingko sa pelikula tray nakikita pero nagkakatabo ko namat no sa realidad no rompi na kada scenario kapin pa sa kalakaran itray kada illegal nga droga katodong sa dela kabay no nga
8: madumduman mo kat taratong may ging dakop nga to nga nagagawa nga mga inosente nga to sa ibahay akat daywa nakabati ka ko statement ka to ni Police Major Prince Andrade. Ngaro ibahay ay mabuhay una na katong nga ginatutukan. Ag mabuhay una nang hasayran nga may illegal drug trade, no? Ay kasi Naging hambag na karon ibay sa bilog man sa mga tugpaan. Destinasyon ang ginahalinan itruga. Napakaseryos. Napakaseryoso tama ko. No? Kasi, di ba garo ibahay may port, may pier? Ako nag-operate pa?
10: Wa ang katagpan kung nag-operate siguro sa may part ito kulong-kulong. Or posible man ka to dahil nga halin, no, alimbawa, halin sa Iloilo, arong boltuhan nga supply it drugs na
8: ginadeliver sa ibahay.
10: Ginabagsak sa ibahay, pwede man.
8: Tapos sa ibahay dayon, huwayon kung siin yung destinasyon. May Pakalibo, may Paburakay, o kung siin, no, nga mga lugar. Kasi white municipalidad nga white drug operation eh. Grabe makaroon do kahugod itaton nga mga drug operative, especially ro aton nga nasa kampo, no? Katunong nga Rinald, no?
10: Ay,
8: kaya nga ni nagkakangawa kita, kaya mat hindi may intercept ng darubultuhan nga ron, agro mga mastermind kita karon nga mga drug lord.
10: Ay, paano mo nga ni Rumakuan? Paano mo nga nasanda ma-transaction? Actually, may isang ka-operation no, na istorya na ito yung katotong del personal ro sa bilog, no, sa Malakpan, no, sa Rekraga, isang ka-operation, iya sa Akyan, no, katotong del nga anang hambay, ay wa kita man na kami nakakilaga kung sino ro Rekraga nga mga sa likod, no, it Rekraga nga illegal ka droga kay mapahuta man na mga nga sindikato. Nagatupa kita man na rong droga, may mga galamay nga naga-deliver, nagatod kamon aga i-distribuir, no, ro Rekraga nga mga illegal drugs na todo dyan.
8: Siin do ginatukoy na nga sindikato. May sindikato droga iya sa Aklan?
10: Actually, iya sa Aklan. Wagid, ano tanga pag-istorya ha? Ano pag-istorya ka ko na within Luzon anang area eh. At todo dyan doon na karunga kwan. Ro anang ginagamit.
8: Ginatukoy.
10: Oo, that's why ro sa bilog nga ginahunting anay ita aton yung mga otoridad. Pagkasayod na nga na-trace ni Mao, ay automatic na nag-larga. Imo to, may mismo ka nag-istorya, no, katodong siya dahil ang tao nga ginatumod na is halin sa banwa ka na ita-ibahay, no, katodong siya dahil nga...
8: Kaya nga ni, naka-mention ta siguro si Major Andrade nga mabuhay yun na nga ginapukusan kasi may illegal drug trade niya nga nagkatabo, bagsakan ang ginahalinan itroga. Hambay ko, nagpuanindog tarang mga hiboron, kapamati, no? Napakaseryoso tama ko nagmakaron imauro hepe rito sa Banwa it Ibahay tama?
10: Ibahay.
8: Oo. Ag nagabuyot pa imauro ita team it kwan mga drug operation.
10: Ay simple kun sa kwan sa Ibahay ikaw gabay simple kun ikaw rehepe ikaw magyapon doon magkwan ma-operate ka to sa del.
8: Di ba nga dati sa PDEO imaura?
10: O PDEO mabuhay tapos nag-deputy ita kalibo pinti ay kalibo.
8: So wala na siya magyapon. Sa PDEO.
10: Wana si kwan tarong sa PDEO magkaroon ay si kwan si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence no katodong jadel rong hepe ita PDEO aga PIO do ana dating posisyon
8: so daywa gali ay Lawrence Bautista nga ra no
10: ano tron Lawrence Dennis Lawrence
8: Dennis Lawrence
10: oo ay daywa man dati kay Sir Andrade ima man dati rong hepe ay, ita kwan ita
8: sino roging forward nga raya kakon nga si Dennis Lawrence Bautista.
10: Anong gani? E. Bautista.
8: Ah, gali. Oy. Oy. Ah, ay, si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence E. Bautista. Middle name niya pala itong Bautista, no?
10: Ay,
8: imauro sa PDEO makaron, the same time, imaumando sa, sa Provincial Intelligence Unit.
10: Oo.
8: Katodong Rinald.
10: O, dati matagagiron tag si Major Andrade.
8: Imaura rugi na challenge natin kahapon nga sunlon mananaruperyahan.
10: O, ay, imaura na. Imaura head makaroon ituan. Ita,
8: may Andrade, may pangalan nyo na ko, kontak pa ang buon. Para i-challenge imong man mananaruperyahan nga sa tuting race, naging hambay mo kakon kahapon.
10: Man. Dapat may challenge tayo si PD, taron.
8: Ha? Si ay, imaura head it operatiba.
10: Ay, horo na, siyempre, command responsibility ka po, dapat ay, kwan doon, siyempre, doon, pinaka-head kita tatong kanaga PNP.
8: Ay, kung tatanan, pati si PD.
10: Oo, ay, doon, kwan, pero may ano yung mga kwan nga ron, na iyan na kita sa illegal tags.
8: Eh, hindi, ay, kahapon na umpisa na ito, dapat tatapusin natin, eh, no?
10: Oo.
8: So, ay, akon nga ginakangawhan, magawas abi kung wa matat drug syndicate, what drug lord iya, no? Dayang mga kwan, mga point man it mga drug lord nga nagabagsak it may una kita ron di kita pwede kung sa mga team baga may team leader may platoon leader di ba may una kita ron iya sa Aklan may una kita ron nga big piece kita nga pinakamabaho nga isda kita may iya kita ron sa Aklan di ta ko magpati ang pinakamagagkoman nga mga protector. Diba?
10: Oo. Ay, siyempre kung pambago matabi rato ang karang PNP rung pedaya ay wa mata ginakonsiderar no nga mga drug lords sa Western Visayas. Di mataradang statement eh.
8: Uwa. Ay, sino ro na kagadakpan nito? Ratong binira nga to iya sa binira nga to iya sa DT Port.
10: Oh. Yeah, I mean, makaratana nga na-monitor kay Randa nga
8: pagpapunsya. Anong uwa nga aron do, Iloilo City, ginabansagan niya, Siabulay City, kilo-kilo maligturo na dadakpan permis sa operasyon?
10: Dati nga ni, pero magkaroon ay siyempre, doon tabi rin statement ito PNP, di man itong pwede rin gubagon, kapisar nga nagapahayag yung state rong iba na ito niya may bangod nga, paano nanda ma-justify? Rundi ka lang mga minilyon niya hagat illegal ka droga, kung uwa ka rin mga drug lord, no? Sa
8: pag walang Western drug Visayas. Lord at walang protector, hindi yan makakapasok.
10: Oo.
8: Kung walang drug lord sa labas, o saan maton PNP na sa loob na ang drug lord na sa loob?
10: Makasuot na po doon. Makasuot ang gusto. Makasuot kita gapon ka to doon, Jotel. Kay kung ato nga matandaan doon statement anay dati na to niya probinsya Lopez Arita Pedaya Aklan nga nagaserbi ng danga entry point through ato niya probinsya baya Roro, no? Sa aton ka nga Katiklan. Di ginaserbi nga agad yan. Kaya siyempre, woman proper checking ka to doon, Jotel, no? That's why ginproponer dati nga magpatigayon itara kare-kare nga mga random drug test aga inspection sa kare-kare nga mga tracking mga roro buses kare nga nagaagi sa part kita Katiklan no para nga siguro nga hindi kita magupsan iya katotel dahil
8: kay diba may mga K9 kita hay kun pagpundo it mga roro bus ngon pasaka at K9 dayon diba
10: ay sa K9 ay tawagan kung sarang na drama detect ay iba tabirong mga pangitan ato ng pedaya ay ro kwan iya sa ato na medyo parang sa mga armas yata yata suru ko except lang sa mga pedaya nga balkwan nga
8: sa armas or sa mga explosive pero may una sigurong train kita no nga mga kinay niya ra nga kung kuan nanda ay sayra jud ani mo may kontrabando di karon sa Lusaro niya ron niya mga bago
10: ang kwan mga PNP na to no kanang may una pero kung pero sa sa pedaya no pero sa PNP tawagan ko may una no katodong to dahil kay dato sa bilog sa natandaan na ko nga proposal itato nga PDI Aklan sa atong karang gobernador no nga magpatigayon una no ita inspection ag random drug test no sa mga bus driver mga konduktor
8: pa wa gihapon don wa gihapon do yon hay makuan mo lang ma-identify madakpan maro mga driver konduktor no nga nagagamit di ba
10: hindi pa
8: pero kuno akong tana nga gustong hambagon rupi na kapuno, rupi na ka-source, no? Pero siya sa iba ay sinong ginabagsakan ni Droga? Dahil itang gina-min ko. Kung sino raya, hamad din na damadakop.
10: Hey, sino mo nga? Iwa ka man. Di man ni mo matransaksyon o di karang mga tao kung may una agit man. Kasi, hindi, basi siguro sa circulation.
8: Pantayan nga kung in kaso nga rayang adlaw rubagsak, applied si Suaran? Redon?
10: Hindi mo ganito. Magkuhan masairan yung katotoy. Ako nagapatit ako niya, hindi kita kay... Kasi one time may gin-aresto sa Islat Boracay, no, Katonsdel, gin-try na yung magbago, no, gin-dakop na, ruan na nga nanay, ruan na nga imangod nga daywa kabaga babayi, gin-aresto man sa Iloilo. So, hamba na, hay, mabaho nga sindikato sa Iloilo, ruan na nga sudlan, that's why naglaylo imaw, nag-ataburakay imaw, kaya gusto na nanalong ka nga magbago, no, at base mana, ipapatay imaw ito sa Iloilo. Ginpangutan na kita naman, Katonsdel, kung sinoro ni karang tao nga gina... nga ginatumod na
8: so, nagsugid kita imaw nagsugid kita
10: wa kita gisugid hindi man hindi ko man pwede ibaylo rong risgot akong kabuhi sa para
8: lang ikaw ang kabuhit imong pamilya kun bukot ikaw ring pamilya ng baslan
10: ay ro anang hanyo malang hay ro anang hanyo sa ato nga magkapulisan nga mapasiguro ro anang nga safety nga hindi mo matabing iya sa sa pulungan no katong jud kay syempre duyon apirupan ko no rong parang hambay kanda nga ay pepper nga masairan nga makagawa ay ubuson man no tumba man dong pamilya agroan nga gin pinakamataas no nga gin deliver nga siya bu sa Iloilo nagaabot masobra sang kilo doon ang pinakamabaho nga gin deliver no katodong Jodel pero tag time nga ginaresto imaw grabe rong panginwaga no pero tag ginadagan imaw nga ipa drug test ay ito imaw nag
8: nagsinay sa yun no gin sa yun ana
10: oo gin sa na kasi nahadlok imaw no nga maka basi kun makamensyonar ba imo itapangagan ag doon para maging mitsa ko anak nga kabuhi kay kabahuman na no nga sindikatoro anak ko nga hasudlan no tabo pa ng mga kon, no ng mga
8: so meaning sa Iloilo may sindikato no
10: ay ido man taro anak
8: nga pamamot sugid pero yo sa Aklan wa ro ato nya tang ginatumod kun sindoro mga bagagsakan ni droga iya sa Aklan doon nya taro ginabagsakan no ay santa rayon doon no nag-distribuer, santa nga mga runner, kung si Inday Gundaya, si Inday Gundaya, si Inday Gundaya, no? Akatodong Rinald.
10: Oo. Oo. So, di ka rin doon, noong pila ka mga senaryo, no, kay so far sa huwag iba't mga madirguon, no, ka insidente, ka nagguntad, no, magawas sa ratokaran nga hacking incident, no, sa Banwa Caritan, New Washington, no,
8: ka nagguntad. Nakapiansa, tagpila rupyan sa galik, oratong mga nagbilyar nga to?
10: Ha?
8: Bilangan ni Rupiansa?
10: Huwag ka tayo diya kay PDIU, PIU, tabiro ko ka to. Nag-file ka to doon dahil. Bilang ka sir? Nagam sa DIY. Ha? Bawa man, bawa sa DIY.
8: Pag illegal gambling, siguro pari-pariho malang mantanan doon?
10: Okay, pag-arigyan siguro. Except na doon, kung makasecure ka matimod ko.
8: Ay, 2,000 yung ani, imong multa.
10: Oo. Eh, kung talon, mga, kung wak na bitaut ka, kung di ka maka-avail ita, emergency ay 30
8: no? Manaba, 30 mil.
10: May ina, ay kunamat ka rin niya kuhan, sa isinta nga ni Katodong Judel, kunamat, depende man kunamat abi. Hawa kita bit idea, no? Kay PDIU, PIU, tabiro nag-operation ka to, Katodong Judel, no? Sa rato ka rin illegal gambling, no? Kung nagtaliwan niya at law, ita Domingo. Mga inisal ka nag-report, direktaya sa Tugag Kalibo Municipal Police Station sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
8: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no, sa Anakaraga Area of Responsibility, alin sa Provincial Hospital, paagto sa Kalibo PNP, ag New Washington PNP, ag iba pa nga mga PNP station. No, nga sakop ita una distrito ko aton nga probinsya Taklan, mga katodo. Uwanay kita makaroon ita todo bantay presyo ha, todo bantay supply. Ay hambay ko nga ni si katodong John ay nakamit it aksidente. Self-accident, no? Wamatay mo't may kasunggaban, no? Parang nabanggaan niya yata, ro signage di karon sa may bahin ita Maagma Street, Poblasyon Kalibo, no? Ang si Katodong John ay una makaroon sa sangka pribadong hospital. So, ibinyo kami itpangamuyo, no? Nga maging okay ang tanan para kay Katodong John Cabisilla.
2: Todo Berrada! Berrada!
8: Makomersyal break, anay kita dong. Bago tabalikan si Katodong Rolly Boy Herrera ay may amon man nga ginaimbestigahan nga ra sa buangan, ho?
2: Todo Berrada! Berrada!
8: Ay, o, taga Bureau of Internal Revenue sa Part Itloson ay sige das do monitoring kung mga off-bit operation nga ra, no? Kasi, per laptop gali nga pagagamiton it per tiller, dapat nakarehestro ron sa BIR, ang ginabayaran doon sa BIR, no? Ruaton man iya sa probinsya Taklan, ay mauron man, nga mauron, nga mauron, nga mauron. So, may mga justification ka ra, no? Naging tutukan kami ni Katodong Rolly Boy Herrera kung nagtaliwan nga Domingo. Okay, oras sa Pilipinas, alas 6.52, agroray ng oras, pag ginahatod katon, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Balikan ta si Katodong Rolly Boy, pagkatapos hindi magkara.
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada, Berrada.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagom. Dati, wa ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, saka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. At okay. Saka yung ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, hindi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
10: Para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi rin yung sikreto, kakon?
15: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira ka kukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
16: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
19: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
19: every
18: much.
19: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one. Todo Berrada. Berrada. Todo. Todo Berrada. Todo balita. Wala. ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
10: Okay, balik kita banwa ha, sa aton nga pag ililimaw ag padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada. Good morning anay ha kay classmate comparing Melvin Olios. Una sa bagong public market no sa likod nagakoskos itniyog. Ayan ang nagabaligya itniyog. Kay Longlong Diases, paano bay ang basketball idol may posta man gambling man ron? Ay gambling man yan eh, ay mabudlay nga eh, mapamatudan kung siin duposta, no? Doon do mabudlay pa i-discovery. Ay siyempre, nakaayos ay agiro andang postaan ko, eh, bago sana maghagampang eh, no? Okay. Maguwas yan kung may pulis nga nag-intrag, o pulis nga turusumunog, nga haraman na, may postaan na, dakpaman man na kami, oh. Kay Rose Alcaraz, ina sa Minaleso, ag kay Lori Sirudo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Brother Jamar Carpiholian, ita Plaque of the Divine Mercy sa New Washington Chapter, good morning. Kay Wilmer Ruiz, no? Ag kama naman kay Sunya Di Tomas, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Sargento Romel Morato, no? Nagapinamati gid katon. Pati si former SB member Johnny Ripiano, nagapamati man si Benji Rotolo, no, una sa Minaliso, ag si Ristilin Aguirre, no, Rotolo, no, ag kay sinong Vincent Chua, no, nagapamati man Ruana Nganing Hambay, good morning idol, bakit nawawala ang Transformer idol sa kabigat-bigat niyan at malaki yan, wala bang guard ang tindahan at hindi na i-record kung sino ang kumuha. Wala nga.
3: Todo Berada.
10: Nawawala nga at hinahanap ngayon yan ni Engineer Dave Ignacio.
3: Komentaristang wala.
10: Hinahanap daw nila yung Transformer. Okay. Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check natin saan namang natipon yung mga balita.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O, direkta sa may Banwat, tanuman siya Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in. Katodong Rolly! Katodong Rolly Boy! O, please go ahead.
20: Hello?
10: Dong, matsaagang-ayang kita siguro si Katodong Rolly saan nga signal. Nagahabog-habog taruan nga boses, no? Aron. Nagatulilot-tulilot, ah. Mayan lang siguro karon transfer lang anay sa Dibagagon. Ago, dadiridiritso lang ro report ni Katodong Rolly Boy, no? Ay, mabudlay gid eh. Sayang ro detalyet balita kung hindi malang naton mapamatian itbilog, no? Sa aton yung mga tagpagamati. Katodong Rolly Boy, kung pwede sa Dibagagon, or sa wireless communication naton ay ina lang ikaw umagi anay. Mabudlay eh, no? Naga-loading ka eh, no? Mahina ro signal sa imo karang area.
3: Todo Berada. Berada.
10: Samtang ginahugat-hugat naton si Katodong Rolly Boy, standby sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, no? Standby ka mo sa anak karang report ay may isang ka-wanted person nga naharisto sa kasong frustrated homicide ugaling nakapyan sa aging release. May traffic accident man nga rong biktima ay isang kasitinte dos anyos nga lula. Mga katodo, may edad-edad yun, 72 years old. Ayan. Good morning anay kay Rinaldo Ingilio. Idol, morning. Greet ko lang si Maki Custodio, birthday nana makaron. Happy, happy birthday. So sa uman ha, happy happy birthday kay Maki Custodio.
21: Happy birthday!
10: Ayan nga naga birthday today.
21: Happy birthday!
10: Sa tanan niya mga naga birthday today, happy happy birthday po. Bisan hindi ko kamo ma-mention, dagahigon kamo kara.
21: Happy birthday!
3: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O, balikan ta si Katodong Rolly Boy, Katodong Rolly Patrol, please come in.
20: Yes, Katodong General Loria, dito na lang sa mga automatical na tabok na traffic accident sa nagsasabing oras sa taon kahapon sa may Daging Banwa West, no? Sa Banwa Tumacha, Katodong Noita, ating karangan na magsawa sa 15, kakotin, sa isang kabiktima, ay nagtatabok sa Sarsada. Dami ito ating pedestrian. Pedestrian crossing. Yeah, sa masabit na lugar.
10: Sa pedestrian pa mismo imuha aksidente?
20: Yes, correct.
10: Dapat siguro ipapaga lahat ang mga pedestrian nga rapa, para uwat rason nga una ka umagi, hindi ka man gali safe. Kaparehas man baga iya katon sa Banwat Kalibo, dali ang agawon ko anay, no, bago rin detalye. Karon sa may prente at Auckland Polytechnic College, abuot ang aksidente ni karon, ha? Iya di kara sa may prente at hospital, abu man nga aksidente ni karon. Nga kung kita, konta it mga sayakyan nga may nagatabok, kay mag-slow down. Tawanan na ligwa nga makatabok ro nagatabok, no? Para what problema, no? Ayaro na, aksidente ay dos

0: kanilang pita, yung driver ay na gamit na ito sa taanyos, ay ano ba kanilang kasintama, no? Na i-shoulder doon kadastuanan, ito kamit pati sa pagkakasintama. Sa anakalan ng mga buong, no? Kasi na ito na sa under-medication, na magka-sagandiyon, yung kamit sa taanyos, at tapos na magka-warap na unang na pagkakasintama niya. No, at rin sila kabibilita, ay di na-shoulder na parang sarong mga program sa hospital at nasabit na rasin na nag-arigyo sa mga kapagalan dito mo. Although, ano pa lang at pari ko, ano nga naman. At sa interval, na hindi pa nang may abandoned view, at sila aga pa nila, ito sa driver, ay ang dalang nga pag-aloon sa kapagalan dito. At samta nagkapatidin, kaya isang sa Honda ng motor, na may sa pagkakasab. O, na doon nga naman sa pagkakasab. Kaya pandit man na.
1: Hindi anay pag-release mientras nga hindi pagid na na ma-comply ro anang ro andang agreement no nga anang iabaga do gagastoson it dayang magugang
0: patadong gyud na may ano ba ba ang issue mo sa kinaga kada ani man ta
1: ang bagong talang abi sa DPWH no ipanawagan lang naton kay kuan kay district engineer Randolfo Melo Santos nga ipakiskis tanan do pedestrian ngon mamat pugos. Katuduro ni boy.
0: Sa atong nga mga eskwelahan ay mga gamit nila sa mga zone area low down ang kapat. But still, mamati din daw ang mga kapit sa highway. So, dati sa doon ang mga
1: dapat akunta sa mga sayakyan nga ra, makakita sa nat pedestrian, may katabok ang sawa, mag-slow down. Ay anytime ba, may gulpe ba yung dumagan tumabok? No, di ba?
0: Oo, correct. Kapatid.
1: Ay so, sa'yo drone it, mga motorista, nga roroyo niya ron niya sign. Ha? Di ba? Pag magapit ka, ay magpundo o mag-slow down ka. Mas kapin kung may una yung nagatambay sa pihak. No, tawit ligwa nga mapakuan, mapatabok.
0: And everyone going na rayon pa ignore sa mga traffic signs so ato nga mga motorist sa katodong Gidel mas marami nang gani rapor dahil may dahilan kung ato nga tagay alam sa sporting notice na ita idagin ni Santa Sabra to wag na o isurbihan at isa ko wag na ano kong siyo ko sa ugar ay sa ato nga tagay LTO
1: o tama daya nga rin nga mga nai-involvar sa aksidente pag una na una imora sa ginatawag na itong pedestrian isukos na suspindihon o kansilahon doon na nga mga lisensya.
0: O kapit sa mga school zone area, gawa may mga motorista ang matatid na pinayagan, hindi nga mag-slow down, ang nag-ignore na rin mga traffic sign, dapat ang maka-involve siyang gaita sa ginagawa ng aksidente, dapat ipapanawagan sa school zone.
1: Ang dapat ka rin dumag-recommend rin aton niya PNP, province-wide, di ba? Sa halimbawa, doon natabo sa Numansia. Apan investigation ni aton niya Numansia PNP, doon natabo. So, investigador sa traffic section, i-forward na. Doon niya rin yung insidente sa LTO. Agaraon mato, no? Director Rabiles, sambilog na sa mga violator sa pag-obey ko raya nga rin ginatawag nga pedestrian.
0: Oo. So, sa mato rin sa ginakamang dami, kung ato niya sa pedestrian. Kahit kitip all the driver. O, sinabi, no? Kapasit naman sa bayagan. At, maging sa mao ng recluse si mao no sa pagamani sa anak sa mga masisipre at sa mga inaon sa may pedestrian crossing sa mga lugar no
1: okay
0: sa pihak ng bahin sa atin din sa lisan ka waran sa baras sa mga kaso na patabo
1: katotong ruli boy yapit-yapitan abi ro mouthpiece it imo nga kwan communication mahina eh. Oh, kay hina-hina tao, kanipis-nipis ta, di ko nga ni Hagos maintindihan, di mo nga report.
0: Kasi ba siguro yung katudong dito lang. Ang ano nga. Kasi hindi naman tabo ito sa mga pirlas niya ito sa mga bagyo.
1: Oo.
0: Ay, na hugan tagal ito sa mandami yung pwede aresto, at tayo lang tagal sa ato ito. Oo. Ang harag, ito nga may tuwaran sa bata. Tapos, na
1: Kung saan,
0: matapos na maalis ito, ay dinaya sa police station, then after that, din turn over sa court of origin, this is

0: korte ay nag-post bill pundit na at sabi sa pasit na post-it home time to tune of 70,000.
1: Pila? Pila ka todong role pakiuman? 70,000?
0: 72,000.
1: Ah, 72,000 doon na naging piyansa.
0: Correct, oo. So, after posting a bill, no, sa ating panorong ating kursi, napapito ang dahil ito ng release order, kung ito na ma-release ng kahapon at around 3-6 sa din the afternoon, ay nasambit na at sa Sunday na September. Sa pihak na bahay ng mga dapat na mabilis na mga sa report kahapon at
1: Makuan git ka to, Dong Rolly Boy. Manipis kita, oh. Abo nga nagareklamo nga hindi kita ko na maintindihan, no? Oh, hindi kita maintindihan. Doon mo karang nga report, daligang. Ayoson tanay itmayan, no? Ah, daligang git, ha? Pasinsya git, anay, ha? Sa aton yung mga tagpagamati, no? Hambang nga ni Odlan Bear Uwat Pugos do Pedestrian sa mga driver nga tanga. Tama. Ha? Dahil mga tanga-tanga ba yung mga driver? Bukon man itanan ha? May tanga kita, abi. Tao ko na nutan ng ginadali. Sa iyo nandang may pedestrian, dapat ka-slow down ka mo. Ha? May gatabok ang sa uwa. Ayaw ka mo't padayagan it madasig. Kung makaabot ka mo sa pedestrian, nagharon wamat gatabok, ayaw marangkaon ka mo. Ayaw it diritsyo-diritsyo't ang akon. Utsinta sa isinta yung dayagan, bisa may pedestrian, ay doon tigapong ka mo kadasig. Ay... Katutong Rolly Boy? Katutong Rolly?
2: Yes, katutong Judel, no? Sa aton nga dugang follow-up, no? Kung madumduman mo, katutong Judel, may report kita kahapon na ginreklamo iya, rungan ng labor po dahil una nga nagpanapasimaw it, ano ba nga gin...
1: Nagdatong nagpanukto it kahoy nga nahugugan tarong manok.
2: Oo, para kato, no?
1: Oo.
2: So, may development ra po dahil nga pag-abot niya sa police station, siyempre kina tawat aksyon kung ato niya naman siya police, no?
1: Oo, kasi so, di ba yung pag-agro na itong nagtoto ng patyo ni Mao?
2: Sa mga kapatyo na na rin anang kagapit.
1: Oo.
2: Po dahil lamang sa mga sangagdaaw ko anang mga kahoy nga ito nag-adto, nagalaylay sa atop, ita anang karangan neighbor nga tikomplenan, hay... Ana patana nga ginpagag ang hinahangitan at hanana nga lampusan ko ana ginabitbit nga to nga bisikleta nga service na.
1: Mm.
2: So pag-abot karon ay gin record niya agin take action ko aton nga naman siya PNP aganda ko ta nga ayuson agi sitol supposed to be sitol sa barangay rong magtimpagabahin but unfortunately wa ta sanda magkaayos ayos sa police station. So napapangayo ginahinyo gani ko ating mga pulis nga magpangayo at pasensya but hindi kita magpangayo pasensya rin ginareklamo at the end ay ginreklamo lang no ginapaila ika-inquest gani makaroon nung kaso lang nga grave threats no
1: inaristo na itong namagag
2: oo ginakaswanta na na rin nga responded nga si Robel
1: amen yan iwa bumagos na itong nagpanuto nga itong misanduko kay Mao. Bisikleta man lang raan ang igampos ko nung ato. Ay kung linabo, imaw ko na ito. Ay kung linabo, imaw ko nagpanutong ato. Matagom, tara sa duko ka ito.
2: Oh. So, supposed to be, may kwenta, kaya man, napa man lang nagani kung maka-secure imaw ito. Once nga ma-inquest, na-available man rabi ka itong judil ng grip threats. So, kung maka-secure imaw ito, kinatawag nga indigency, ay maugang sa 3,000 pesos roana karangap piyasa para masana ka temporary kailangan but at sa Gihapon may kaso no nga grave threats kontra sa ako sa ginareklamo nga ra nga rung tagreklamo si Julita De Vicente it lag barangay Aliputos yaman sa Manwait
1: naman kasi simple gilang ko inyong problema
2: so, karon na rung pila ka mga development
1: katong Rolly Boy kasi simple simple gilang kunta ko problema ug buko man dapat problema ay wa man ginahungda, di ba?
2: Oo.
1: Agwa man na, ano rong manok na ito, inugbulang?
2: Ay, katmanok mga native, nga rin niya pwede tinuga.
1: Agwa man siguro na bali, wa man na paki, wa man na matay.
2: Agwa man na ego, ay ito man na ginugog, may ganit sa kilit, at bagay man na ito nga tagarang kuplinan. Siyempre ito nagaluloy,
1: nagaluloy,
2: nagatop.
1: Ay i-inquest ka, pilagagi ka ng piyansa, 1,000.
2: 3,000.
1: Oo, 3,000.
2: Kung di sa makasecure it ng agency, ay 3,000 doon.
1: 3,000? So kung makasecure ka mga 3 mil lang, ay kanugon pa tara to, pag makayo mo pa tara to at bugas.
2: Dewang sako.
1: Ha?
2: Dewang sako.
1: Dewang sako tatong tagtig 25 kilos.
2: Oo.
1: Mga kung mga pila malang kamo katoga, kaon-kaon hay mo tata sambugan to kuno tatlong Domingo maubos kon, di ba?
2: Oh, gani ba?
1: Suga na takong tay problema yaron. Pinupo mo tari na sa imo nga rong ay nako.
2: Hay magkaron iya ta sa la capsule ko
1: ato. Wag kayong magpadalos-dalos, no, di ba? Relax, no, relax, mag-Gold Eagle beer, mag-Gold Eagle beer. Ha, katotong Rolly Boy?
2: Oo.
1: Ay, sinta mo makaroon na nakakulong?
2: Ah, nakakulong.
1: Wapi mo kapiyansa?
2: Wapa, magkaroon ng inquest.
1: Ay, kita mo, no? Ay, kung uminit, taro ako nagtutok, pinanaog ka na ginampusan ka sa loko ka to, di nakapatay pa imaw.
2: Do yun pa. Ay, ano galimay mo sa loko ko na nang nabit-bit na pasaan niya to, ay, bisikleta, ginampus ka sa nagareklamo.
1: Ay, pa, mahuhakwat na gito yung mabug. Ato, ay, kung niha, eh, sagang ratog higabo nga kimaw hay.
2: Diyan nga
1: bitbit dapat naging istoryahan ng nanday. Pre, imo nga nagaling galit pakihimos lang ha, grang manok likaw-likawi ang pre. Gapanaw pa ako mga maurot akunta no.
2: Oo, ang kwan mata, at least sa nagpamuto it mga sanga nga nagaluloy ito sa nang ato pa ay nagatugat sa kahalitan sa
1: nang kinamatarong mo taron nga toon bisan bukod pat imuro puno agruan ang sanga nakahalit ariya sa imong panimagay sa imong propiedad pwede mo tak tapson doon.
2: Ag adlaw-adlaw ka paninilig sa dat mga dahon.
1: Ag kung bumunga man sa bundon hiwa man sa natipuslan.
2: Basi hindi pa pagtawan.
1: Ani man, ang katotong Rolly Boy.
2: Ano, mabunga tanan ng mga mahugan ni Ngarunay.
1: Sige ah.
2: So diyan mo lang katotong Chitin. Pero nga ito na buong ang mga information at mga follow-up development sa pinaka mga naka-record officially sa blotter entry. Itagsan natin ka mga municipal police station at sa pinaka mga municipal police station.
1: Matawhay man.
2: Mga reported at the word incident nga. Kakipabagag katotong Chitin. So tawhay rung aton nga.
1: Segundo dahan niyang rung aton yung mga motorista. Labigit sa espalto ina sa may segundo distrito ay madudanlog, no? Ay bago yung tilha rungan.
2: Oo, gani man niya ay... Hinay-hinay ron. Ay madanlog. Kapit pa. Sige parang asfalting ko ato nga. Karasa dahon magkaroon ka. Particularly sa may laging banwa S and West, no?
1: Doon ko narubukot sa mad nga sinamad? Amad mga motorista?
2: O, matsa. Minko. Minko.
1: Tagmukon man at samad sa maron. O, hayaron. Pimintuhon nyo man. Pero sa parte nga tutdom katag kontrobersyal nga to, katotong Rolly Boy, nga proyekto itas diskaya. Naghambay ka to si Kuan, pagkita namo ni Engineer Milo Santos raton niya mahugot niya DPWH District Engineer. Gakunta man ha, kano pa rin natapos? Aba, haparibidyo tagali. Ro nakabuol, ro solid. Solid construction. Sayin mo kung ano natabo, hamat o hamat ayon? Namatay nga ni Rotaganat solid. Ay manay, wat naman na madayon ay amon lang man ang ideyahan da nga mapatigayon at maparibid ito man agon maimplementar katodong Rolly Boy ay magiging busy uman do aton niya mga karsada iya, no? Siyempre pagbukas yung matdumagit port nga ra raya nga ni nga area it Jaime Cardinal Sin Abinyo ginapadali-dali ra, no? Nga mapatapos hasta rito sa dumagit ro problema abe sa may part it ni Washington kabaabog itang maapektuhan, no? Pero ro iya di kana sa may kaano puok mabilo hay minimal yang ro apektado, no? Wat abo nga may hapit, no? Ro kontraktor. Igto tari ka to paagto kunot ni Washington kabo-abo tari ka to nga mahapit, no? Paagto it dumagit, no? Kaya gustuhon man nga rayang dagon mahitso kasi manugbukas yung dumagit port eh, no?
2: Oh, got it.
1: Ro ginahugat yun lang ro maisyuhan sa nat permit ra, no? Ita LGU New Washington, no? Nga para maka-operate yung dung dumagit port katotong Rolly Boy. Ha? Sa 23 nga ra? November 23 ko no?
3: October.
1: October, November 23. October 23. Posibleng ma-operate yung do aton nga dumagit port. Ay magiging busy yung karsada ka na Jaime Cardinal Sin Abinyo.
2: At ang awan ta katotong Judel rin kung ano mo yung development ka rin. So, doon na lang, no? Rung aton nga mga information. sa dugang naton nga balita lokal kahapon manayanaya ang manami rupa matiyakan ko aton nga mga tupad beneficiary po dahil sa kipatigang nga payout ko aton nga Department of Labor.
1: Aba, nagka-payout ito sa anda?
2: Kahapon.
1: Sa sobrang pinangamuyo, nanda nga, hindi lang man naman tayong eleksyon.
2: Populasyon at po okrong
1: yan eh, kanamiton mataro espiritu at pangamuyo ko mga taga-tupad niya rin. Kabay pa nga, hindi madayon ang eleksyon. Kabay pa, ayawa naman toon. Ikaw din, nag-copy out ka mo.
2: Copy out sa takapon?
1: Ay, kung nadayon yung eleksyon, di takapong copy out, pay out. Diba?
2: So,
1: patigasa, patasan at baning hasta Disyembre ron ay.
2: Ayaw ron.
1: Pangati-atihan lang nandarandang grasya nga to kung makahingabot man.
2: Hi, 10 days ro ang nga nga ginservisyoan, magtag 5,500 man ang naging baton ka po individual.
1: Sa short term, mayroon sa long term.
2: Ay, 15 days na dapat, no?
1: Ay, may 15 to 30. Makaroon, may 20 to 45. Next year. Next year, ha? May 20 to 45 days.
2: Oo.
1: Pero nailaan kita nga ni makarunduray ang programa, pilot program it provincial government. Pero PO. Daya nga rang kontrata ba yan nga naga, pero matupad. Oo. Daya taro gina, nalipay taro mga pumuhuyo iya sa Kalibo, no? Especially iya sa Kalibo kasi iya makaroon nag-focus do, pan eh. Programa nga ni Governor Joen Miraflores, no? Ro na yung ginatawag naton nga Aklan Community-Based Maintenance Contracting. Kalsada et gobyerno na di kalidad manggad it atong komunidad. Dindo anang tema. Mapabayi, mapagaki, pwede tang mag-intrag. Dinag-un, tara matapos nga kontrata ka to ng Roliboy.
2: Ginakwan ron, gina-renew ron. Kung may performance at imong asosasyon, hindi ka man ma-renew.
1: Agmayad man yan, makundutupad nga rairo, Department of Labor nagkonfirma by next year, billion of pesos do budget nga igapaw-paw para sa tupad beneficiary. Billion, ha? Tabakon mo, ha? May 45 days yun na sa sunod gitagon.
2: Sa sangkurot nga bagay kahapon katodong Judel, no? Sa atong observasyon, manayon-ayon, kanamiyon kita ipamatsyagay kung mga beneficiary nga nakabaton
1: na. Ayun, Ron, iwaot may mga nag-tix ganda ka to, eh. Marihin, ano, panimubayaran man ang utang, ra? Ang lipay mga baraka, ay, mana makabinta man mana kami trade horse, kero ujin o tanduay. Bayran man na utang mga grillyo is brown. Lipay gila ron ay hayahay ay. Ay mana makabayad yung kita utang ka na. Diba? 5-5 mo ron na makon mo ron? 5-5 ha?
2: Sabi ko aton nga munisipyo ag ang bato taga Puok ag taga populasyon. Ay mana boss mana hay manami unang pamatsyagan ka makapagkayong kamit sa akong bukas.
1: Yun. Doon taro siguraduhon. Ha? Doon taro siguraduhan nyo, ayaw tinyo bakat mga inong o mga tabako ninyo nga rong kamo malang makabinipisyo, inyong unga hindi, nga nga.
2: Oo.
1: Diba? Pag binakay tinyo mugas ron, at kung may ginagatas ka mugatas at dayapet, ay pasalamatan ta ka inyong unga at pamilya. Ha? So yun. Dapat na siguro mga bisyuhan nga rin, di pagbuon sa tupad, no? Like mga sugarol, di pagbuon sa tupad. Manginginom, ayan naman lang iinom ron. Dapat may maurot na siguro nga palisiya, no? Kung gabo ka tupad beneficiary, interviewin mo. Gainom ka uwa. Gasugay ka uwa. Gabuyang ka uwa. Ha? Alelel?
2: Hindi man kita't kibahan ni ka to.
1: Aman haman.
2: Kita, nagtanaw na ako ang recompense sa nang release.
1: Okay. Hey, pila ro ha, releasean kahapon niya sa Kalibo?
2: Ay, maabot na siyang dato kahapon eh. Oo, maabot siyang dato kahapon. Ako ang mahuyap, no? Basta, Kalibo ag poblasyon ha. Poblasyon niya ag Puok. Oo, kahapon.
1: Okay. De, sige ha. Good luck lang sa mga nagbato na. Ay, si inyo do. Kuan gali. Ro Transformer.
2: Ay, tao kay Engineer M.
1: Ay, ang magkutang rin. Ba't ginapabati-batian? Tanan na si Engineer Marty. Ay, imaw malang ro. Imi na sa Municipal Engineering.
2: Ay, tao. Ay.
1: Si Marty, tanan na pabati-batian. Ay, kung nakuta kay Marty, matao takot statement ron.
2: Ay, o, taro dapat.
1: No, o, ay, matakot kayo ginapabangdan. Ngayon, yakakon.
2: Ay, murong gani, katodong Judel. Sino si Engineer M? Ay, kung mag-react imaw, ikaw tagali.
1: Hindi, hindi ko natin pagpabuhayon kung sino ang naging napabati-batian. Hindi man kita ipokrito, kaya hindi man kita mga bata. Nga pabati-batian, tanan daro yung tawo nga ron. Diba? Kung nga ni Usuya, hindi nagpa-explainon. Pa-explainon, no? Pa-explain na, imaw. Tawa tatugada. Migo ko si Engineer Martin, ano eh.
2: Haron yun, nagsugat yun, imaw. Rung ato nga DPWH at this kay Engineer Dave Ignacio. Engineer Dave Ignacio, gin-refer man na sa Sangguniang Bayan. Rung nasambit nga sugat, no? For appropriate action with a particular tatlo ka mga
1: transformer. Dapat ipuruan pa sa Sangguniang Bayan. Hindi mo ka-disposition as head it department, ay?
2: Ay, that time kat naduga pa tayo, hindi pa tayo maurong head eh.
1: Oh, paki-evaluate lang man maton, Engineer Dave, rogate nga to at crematorium at kung ano? Cemetery kon pila mato na bili ka to? Ha? Million una ba sa kontrata to? Dahil doon do million? Tubular?
2: Tubular kaya ta.
1: Abi ko tatag mga gate man makonda nga mga di pusbutom ba pagpinbot mo gabukas gasarag stainless man manami man?
2: Oo.
1: Kali tubular ma tubular man lang.
2: Ang galing.
1: Pila man lang tubular man or 400?
2: Yeah. Tubular man matay tubular.
1: 550 ro madamol-damol?
2: Kikat manipis ron ay
1: 550 ro madamol-damol.
2: Ako tanggaya pa itig 1,000 to eh. Sabi,
1: oh, ibutan tatig 1,000.
2: Oo.
1: Oh. Oy, may 100 bilong at tubular maubos ko tatlo ka gate nga ron. Ha? Katotong role? May 100 ka tubo ron?
2: Wako sa iyo, dahil wako makita eh.
1: Ay, pamasyaran naton.
2: Okay.
1: Kung atong huwag-huwagon, dugit kon matibay. Gango-gangoon na. O, sige, overtime mong kitawa. Overtime mong kitawa, ang kitat oras, yun o.
2: Sige, doon lang na siguro. Hindi siya nero, atong matong yung mga impormasyon nag-report. O, atong mga balitang pulis, balitang lokal. Ay, kinatong katatay, more power probiotic. And then, one coffee mix live nga nag-report. Yan sa atong nga naman siya municipal politician para sa Todo Berada. Kung naman si Katodong Ruliboy, Erera, at Yutudo, kaibigan mo.
3: Rancho Todo Live Report! Report!
1: Abogin niya siya man Katodong Ruliboy, Herrera! Ay, palin, ay ang ayang doon yung oras. O, kitat oras, oh. Good morning, anay, kay Bobotsky Berti, ha? Ano si Hodpod? Kay Bossing Lowe Erodistan ba? Nabanhaw man ang amigo, ho, ha? Kay Rosie Inaudito. Kay Alin Derico, nga nagahinibayag. Bang dan tanandaro tao, nga. Salita, superhero na ang bahala, promise di ka. Mabudlay nga mat sa puro man kamo ina Marites eh.
4: Inyong mga bunga nga walang boses.
1: Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with Katodong Jujet at Jitreyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan,
4: taas, walang mabawa, patay lang
1: sa energizer ng bayan, tagagising ng sambayan. Idol Judel Rintillo po lang. Mabukin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
3: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sabagat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Ruwatong Kawikaan, Makarong Adlaw et Miyerkules. Ika nga, hambagan mo rumagam, malipay pa imokimo. Ayaw ang rotanga, ay sigurado maakig gid imokimo.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinalampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. Mga kasaway sa lipunan, may respect na. Radyo Todo.

0: magasagasa, madanlog, gagmao, ganun. Pero sa gihapon, mahiday ito, nagmahiluway yun nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa aton nga Bugos nga probinsya, iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga, Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilihyo nga makita rong kalibutan nga kanamiton. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa ay ruibawa ako nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules 14 sa buwan ni Oktubre. 16 días na lang, Nobyembre na. Masyadong madasig na ganit mga inadlaw. Matsama isya nga ginasipad-sipad. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatunit, mainit, nagabaga, nagaasubisan maugan nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Bukas namon nga linya 268-4456 nagabaton. Kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunwa kamot landline. Kapinuna kamo sa mga bukid, magayo nga baryo, sityo, inimabotit pantel ko. Basta may cellphone signal agload kagang. Kung may ditag, may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Ag syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: O karon lang kita ma-weather update ha. Kung nanurong nga rason ko rin mauganon nga panyimpo sa aklan. Ay, si JM Hiptiabi, mga nangan makamanumano ta. Daya Banwa. Bangod ko sugat. Nga ginpadaga na sa aton nga kalibo sangguniang bayan. Natuhoy ko ginainusoy nga ranga transformer. Nga wa gali nakarehistro ra mga kasimanwa. Ano po ang nangyari sa transformer nga ra itatun nga munisipyo? Nga wa nakarehistro sa Kelco. Sa dati nga Kalibo Public Market nga makaroon missing.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Ag abo akong nabatian parte ko ng transformer nga ra. Ay may natabo gali kara nga hokus pokus kupag butang ko ng transformer nga ra nga daywang bilog sa dati nga merkado publiko.
1: Todo komentaryo.
0: Kita mo gilang samtang dayang pagpatakod nga ra ita contador Metro't Kuryente o nasa bagong Kalibo Public Market nga nagabot-abot it mga miltres kuno bilog ra. Eh doon na, konpirmahon ta, kung matuhod Engineer Daniel Marte. Ay ikaw rong electrical engineer ko aton ng munisipyo at Kalibo. Aga matsaha mensyonar, dungagan mo, nga may paghituon kagid. Eh ikaw ba lang rong electrical engineer nga in charge, so nasa aton ng munisipyo. May paghituon kagid kung installation ko rin nga mga metro nga ra. Nga wa mag-agi sa Aklan Electric Cooperative. Nagbakay kamot metro. Ngarong metro sa akil ko. libre. Wa pa makalibrate. Ro ana kunong brand kara, Hitachi. Or pagutana. Pasado ba nga? Sa standard ni Takel Kura. Ay base kung bukod pasado, patay kang bata ka, hindi ka mo matakdan. Masupply kuryente, una sa bagong Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Standby ha, ay mga nangan makamanuman o ta, Attorney Aril Hipte, ag standby ka mo kurayang pagsuspindi temporaryo. Ita quarry operation on-site. Nga quarry operation sa Mubo. Agkabay pa. Nga rato nga kinro o si Saon, Bukonyak Mubo, tanan nga barangay sa Aklan. Ang nga may quarry operation, bangod nga may una nga mga nagadugubli banwa, sangka permit, daywa tatlo, doon nagahakot it bagas. Sus Maria Kagusip, wa pa sa lugar nga ginaprubahan itatong nga provincial government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak ka parte, balikan tara yung Ordinance 2022-006. Autor ka na si SB Christine de la Cruz. 2022 para ha. Creating Rayang Independent Department na Office of the Municipal Agriculturist. 2022 pa inoprobahan da. Pero yung uma, mga kasimanwa, nagapabilin gihapon sa economic enterprise. Anor na tabo sa nasambit ng ordinansa.
1: Walang ina...
0: Hindi po gin create, ha? Raya nga, separate yung departamento it uma. May mga empleyado nda. Plus, may budget da, may appropriation. Ano ang natabo? Ha? Mga nangan, kung may chance, basi mabotarong proponent mismo ko ng ordinansa, SB Christine Candelario de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak na parte, si Mayor Juris nagsabit kung aprobado ng safe closure plan and rehabilitation plan itato ng municipal disposal facility. Ano po tambahong kara? Ginasara na nato ng dam site? Ay may inyong naging sabit niya safe closure and rehabilitation plan, Mayor Ajuri Sir. Kung ginasara, siin atong ginatransfer do atong nga dam site.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Balikan taron sa kabilugan kung atong nga pag ililiba. Samtang kasunod, kung atong nga interview ko nagtaliwan niya daw kay Engineer Dave Ignacio, kuraya nga gindimulis ka mga materyales sa Captain Hilmi Harris Building. Ay abaw, kahapon si Esmeribaldo nag-deliver at privilege speech. Natuhoy ko nasambit niya gindispose, dinimulis at dinispose ng mga materyales nga huwa pag iton over sa Municipal General Services Office.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: At balik kita at Department of Public Works and Highways ha, ay nagpadaga na kita it mensahe sa opisina ni Undersecretary mga kasimanwa ita Department of Public Works and Highways for legal services. Natuhoy ba nga kuraya nga rang pagkulikta it 2% nga rang quality test it MCQ. Likewise, nagpadaga magitat mensahe sa mismong hipi it MQC. Materials Quality Control Regional Office. Ginahugat na natin doong response manwa alin sa National Office at Department of Public Works and Highways Legal Services aga MCQ Regional Office sa syudad at Iloilo. Balikan tara yung mga nagmilyonaryo ang mga taga MQC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Pakikontak lang dong.
1: FM, radyo, radyo, todo.
0: Si Attorney Hipte, dahil may anap at nga panawan, nga importante. Ginayo, tama lang imaw. Ay imbitador imaw sa sangka breakfast meeting abi makaroon nga gahon. Ginayo, tama lang imaw nga kung pwede, hawid-hawiran ta na imaw it makadali. Mga sang oras ang siguro, ay istoryahan tabanwa. Dayang missing na transformer, agreng insulation nga rat mga metro. nga libre gani sa akil ko ra. Agro nagatakod ta kara. Akil ko ta. Bukong datro aton nga local government unit. Sayod bumanda Engineer Danny Marte. Dahil ikaw, naghalin ka sa Aklan Electric Cooperative. Bago ka naging empleyado at local government unit at kalibo, halin ka man sa Akelco. O pariho man ka muna Isberi Baldo. Ay, kamong daywa naghalin man nga ni sa Aklan Electric Cooperative. Nakasayod ka man kong sistema. Nakasayod ka man kung nanonong patakaran sa pagtakod. At mga electric meter. Hindi ka man masugiran karon, Engineer Danny Marte. Halin ka sa Akelco. Mabuhay ka man sa Akelco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Iya sa linya si Akelco General Manager Attorney Ariel Hepte. Attorney GM, good morning.
2: Good morning, Judith. Med Island nga agahon sa aton ng mga member consumers na nagapagamati. Gabi-gabi gid sa aton ng mga kaibahan ina sa Kalibo Public Market sa Makarong Corazon.
0: Now, kahapon na be, ay nakagenda sa sesyon ito Kalibo Sanggunyang Bayan. Dayang letter dated October 7, Engineer Dave Ignacio, acting municipal engineer, re-letter halin sa akil ko agmat sa pirmado mo ra concerning the reported missing transformer sa Kalibo Public Market. Now, ano rong natabo o rin ang missing transformer base man sa imong pag-usisa, Attorney Hipte?
2: Rudayan nga, pagkabaton ko abi karon na Judget, it andang surat inquiring about sa andang allegedly distribution transformer nga naduga.
0: Okay.
2: So, din pa investigahan ko ron sa aton nga internal auditor ESA. Akin ko, din pangutan na ron mga aton nga mga technical services department personnel. About di karoon yun sa distribution transformer.
0: Okay.
2: So, base sa pag-imbestigar, iya sa among nga opisina, nagagawa, huwag itaan na ipapel o record na si Kalibo Public Market hindi una nga distribution transformer.
0: Sus!
2: Dahil yung tanaw man namon, bisan to andang dating na bill, huwag man ip-record dahil tanan ka lang ng mga private distribution transformer naging bakay at mga privado na tao. Ay may kontrata dito sa andaron niya, sa akil ko.
0: Okay.
2: So, iya, huwag ikamit makita. Aging tanaw man namon sa andang na dealing, huwag man sanda it core loss na ginasukot si akil ko. Dahil kung may core loss na ginasukot si akil ko, posible na may una sa mga distribution transformer, una kong pindahan, may uwa.
0: Okay.
2: So, suno sa
0: ano raya nga ginasukot para maintindihan ta tusto? Ano raya ginasukot gara nga Corlos? Para si Inda.
2: Additional charges sa mga private distribution transformer owner.
0: Mm-hmm.
2: Dahil siyempre rin may generate mo additional power para okay. I-supplement din kaya to sa anang establishment.
0: Okay.
2: So rato parang medyo may mga technical undertone, no? Bukod ako masyadong well-versed karon dahil pwede na itong pangutanon doon sa atong mga electrical engineer para mas ma-explain nanda kung ano ro core loss.
0: Okay.
2: So, nandalas sa Jujit, no? Wait, nagagawa ng record niya. So, habang ganun namon, may una man kami mga record, ging backtrack namon sa GPS. Kung na, pwede nino mga old files sa atong nga sa mapping, makita, gintabayan namon kandaron. Tanong niya poste, hindi na panigiyahan ka ni Akil. Nga poste na nakakabit ng distribution transformer, hindi na panigiyahan ka ni Akil ko. Sa makaroon na din Judith, no, para sa klaro sa tanan, alos tanan nga privado nga distribution transformer, they are required to have their transformer pad.
0: Okay.
2: Ano transformer pad? Tuntungan ay transformer.
0: Mm-hmm.
2: Tanan nga nakasabit nga transformer sa poste ay Akil ko.
0: Okay.
2: Dito klaro. So, sa tindahan doon sa Kalibo ay I doubt kung may una saan ng transformer pad. Kung wasan ang transformer pad, wasan ba it? Distribution transformer.
0: Pero bisan anat ka gobyerno ron, ay ginatawag yapon naton nga private, ha? Private, ha? Bisan anat gobyerno.
2: Ang ginambilan din natong private, digit, no? Ay dedicated para yata sa di karuyon na establishment o building okay. O structure.
0: Okay.
2: Pero amon nga gusto kang bago paghinabong nga privately owned na distribution transformer dahil uwa taron ginashare. Hindi namon piling kapitan doon nga distribution transformer ngayon para sa other member consumers ni Akelco.
0: Sino nagtakod?
2: Solely, exclusively para yung adikaro yun sa establishment karon.
0: Sino nagtakod di transformer ita public market? Ang nauna nakatat sa inyong poste.
2: So, hindi abi kami
0: trade. Ay, what record eh? What record?
2: Sino mga haunang na?
0: What record, di ba? Nga makita sa Kelco kung pagtakod di transformer?
2: Wala it record, sanda. Bisan kontrata, may ramong usoy sa among archive room. Kung siin doon mga kontrata nga ra, uwa kami makita.
0: So, roaton kara, roakon ha, roakon ta karang presumption. Ay, saan na nagtakod? Uwat kontrata eh. Di ba, bago ka mo magtakod, bago magtakod doon akil ko transformer, dapat may kontrata.
2: Tama ron na, Judith, dahil unang-una, saan na karong gabakay it mga accessories, saan na gabakay it andang sarili na distribution transformer. Kung may resibo saan na ron na, may tanang na distribution transformer, Judith, na may serial number doon.
0: Okay.
2: So nga ni, hay, kung may ito saan na nga papilis, ang gibakay nanda kung siin, ay pakita na da kamon, na una, i-install ni Karuhi yun sa tindahan niya ron. Normally, budget no, may quotation dun, yung ginatao kanda.
0: Okay.
2: Ang sanda mismo taan nag-procurar kung siin sa nag-abakay, itanda nga distribution transformer.
0: Pero sino kita dapat, sa sugundana naton, sa legal nga istorya, sino gitaro dapat gatakod i-transformer?
2: Kung gatakod, kung baga ga-banking, hayro aton ng mga lineman paagi sa aton ng mga electrical engineer after nga ma-firmahan na kontrata, ha-procurar do mga gamit, it daya nga private owner, it distribution transformer.
0: Okay. Now, bilang abogado, attorney Hipte, GM, butang bagon, kung what kontrata, agin takod yata transformer nga basta gata, aguna ta sa atong poste, illegal do pagtakod.
2: Pagbasa roon sa atong poste karon eh, ana taron it, Akelco, si Akelco ta karon buga kabit.
0: Okay.
2: Dahil ga terminate ka karon ga banking karon si Akelco gata na. Pero ako gusto hambalon yun dyan para klaro, no? Kung wasan na it, papel na ginabuitan, halos, kung unang-una, may mga ayusan ng reputation. Ano rin mga kahinanglanon? Mabakasyon at mga power cable, pag ginatawag na itong XLPE, may mga accessories. Saan na maprokurar is distribution transformer.
0: Okay.
2: So, trabaho ito ni Akelco, kami rin ga bank, kami rin ga kabit, no? Saan na nga transformer pad? Ro transformer nga una sa poste ay exclusively owned doon ni Akelco para sa tanan ng member consumers na nagagamit. So, doon ba ako gustong klaruhon?
0: Pero halimbawa ha, okay. kung halimbawa ka tanga, kung akil ko gabi nagkabit karon, ay kamo kita dapat duga kabit man karon. And then, una sa inyong poste, kung kamo nagkabit, agwat at kontrata, hey, may problema rin nagkabit karon.
2: Ay, doon ba ako, presumption karon, may problema rin nagkabit. Pero pangunan, sino nagkabit, ang kung ginkabit doon na rin sa poste namon, itakil ko, ang si Akelco lang bro, dapat karon bro, may exclusive rights and obligations na mag-install o mag-bank hindi yung distribution transformer. Ay gusto kang bayon karon, kung white kontrata, ay Akelco taron.
0: Okay.
2: Kabit para sa anang member consumers. Okay?
0: Okay. So, siin mo kung transformer, kung doon natin yung presumption, nga kung white kontrata, in your transformer, siin do transformer.
2: Ay, siyempre, buod, una, nakatabok rin na, nag-request at nakaroon ka mo na pagtagubay tindahan,
0: okay.
2: Doon doon ibang mga poste. So, ginghimo ni Akelco, tanan na distribution transformer, yan ang nabit, ging sa ino rin inas tabok. Kung okay. Si Indo, bagong posting naging install ni Akel ko.
0: Okay.
2: Para sa tanan nga, una ron na, magapit halos dun sa may...
0: So una, tara transformer.
2: Sa
0: una, tara transformer. Una, tayo.